years, 40 years. So se hlokang se sa lo se labalabela bophelo ba hao o ka se fumana. Sena se re hopotsa hape hore mo mamedi ha ona daba hore o fihlella katleho ya hao o le lemong tse kae empa ya bohlokwa ke ya hore o fihlile. Mme sena se ka batho ba batjha se ka ba kgothatsa ya bathuto ho bona hore tlohella o sheba mang hore o hokae, mang o na leng, lehotse le yena le a lekana, o monyane o wena o fetile bophelo a bosebetsi jwalo momamedi. Nix. Tlohella puo tsa batho o bona tsofetse tjena o etsang, bona wena o utlwa ntho e ka hare ho wena. Hlopha sa Iran maobane se bapetse ka 2-2 le New Zealand. O tla hopola mamedi East Africa, Iran ho etsala eng. Empa boikitlaetso lo sebetsa ka thata ha dibapadi tsa bona maobane kapa ka jeno di bontshitse hore ha o kgathaletse maemo o kopaneng le ona bophelong bao a le boima hakakang, ba tsamaile ho thunya dimisaele naha ya bona, bo mang ba hlokahetse fela ba re riaya mohopeng wa lefatshe ba lwanne le bona. Ha e re kgothatse hore ha ona taba o hotse jwang, o hotse o sena mme, o hotse o sotleya, o hotse o le eng, dintho tseno kaofela ha di se etsa o sitisa o fihla katlehong ya hao jwalo ka motho e motjha. Mme sena se a re bontsha momamedi re bophelo, ntho e nngwe le e nngwe o e lorang, o e batlang, o tla e fumana ka nako ya ntate Modimo, e seng ka nako le pressure ya batho. Mashoma mabedi a metso robedi metsotso ka mora hora ya bobedi le Sedi FM. Ha re thobele sona ha monate DJ Maiza o hlophile, mana re bitsa jalo Music Soul Child.

0: FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena ho tloa ka majeki ha di kgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng. FM ke molelwa lesedi le o kgantshetsang tsela ka sesotho se monate
1: ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng godisitseng
0: le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.
2: Nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape.
3: Ee, o etsagalang
2: ke sesolo sa Vodacom le PEP fela. O ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago letsogong.
3: Ka nnete?
2: Eya.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o e rente ka founu ya ga PEP sela.
3: Ao, jane ke e fumana jwantle.
2: O lefa hang fela. Kapa o e lefe hanyane-hanyane. O ikgethelwe ke ba gago.
3: Ke ya lebenkeleng le gaufi la PEP gona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 e fumaneya ga PEP fela. Go na le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: Bafana Bafana.
0: Monnuaha. Bafana Bafana ba ile ka na tshilosano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mo se mafatsheng a America, Canada le

0: by water hamana dimamedi malaika bar melody bar ba jole le shumele metse metlano metse o tsupile wa tla horane ya boraro Casper your vestly khwapile bare destiny about truly mahole music soul child are don't change 086000 3084 mesong ena ya laboraro mamedi re go tlore o kae o mametse le serie FM le go kae mere re watsa sila haula ga jeno e eme joang 079 758 5066 eno hemo mamedi ke WhatsApp ya le sedi romela voice note tsa hang re utlwe o reng
1: khotso khotso khotso khotso mvololo le kholoko le kotswana outer street ankala ka thaya le sedi FM the heavy weight o bua le Gabile Sibilwane Mofokeng ka mona ka Grootvlei power station ka Mpumalanga ka Thabagwadi nna ha e ke mane ntswana tsatsi Cornelia ke re ha e bokolo le radio ha e bokolo le radio ke a le wena mola go reng ya botlhano mvololo ke ntse ke na le wena ke sasanka le lesedi FM go le mona a te mvololo tanko mvololo
2: kgotso mvololo kgotso kgotso ko mametse ka lekhubula 87.7 e bua le thuso mokgana ka mona ka di-radioport tanke
3: mametse ka mona ka 80.6 ekaelela phamalenke ka mona ka wereo
4: dumela pele dumela outlastrata go mametse ke le ka mona ka Willowbrooko Ramsege lekhubu ke 88.4 ke jenete tlhabatsane ga re e goreng ya botlhanong tate thanki kgotso vele o mametse ka mona ka foese ke nang ke hlomedi tanko vele
5: dumela vele dumela volisto pase ka mafate ka botshabelo ka mona ko mametse lekhubung la 89.9 ke le ka mona ka botshabelo ga re e goreng ya botlhanong tate tanko o fele
6: kgotso volisto outa strata o tsena ka 88.4 e malatsi ke le zamdela mona mbodisto a re ora botlhano go rotmana tango
7: wala dumela javeli awa o jile ke nelsin shabalala ka tsebe ndong mona e sibisi plus ntse ke tsile le he e chips se ga ka bega sfort
8: vm o petse How pretty it is, comrade Sabata Teddy's 3870 extension 5 Monyaki and Labo vs. Prawn. To Mameti, Kukukila 89.4, Hare Ringabasano, Tanko.
9: Hela, hela, dumela, veli, Otia Strata and Bololo. Ko Mameti Kali Kubula 90.3. Nemimi Mozolo, Hare Yang, Horen Yabasano, Tanki, Dango.
10: Hai mvololo ke na le wena ka mona ka dipolaseng tsa fixway ke mpokong ke matsa ko molefi
11: dumelang tate veli ke o mametse ka leqhubu la 806 ka mona ka tuma ho le Paris ke soni danko ntate veli
12: hai mvololo mvolisto ngwana mme ke na le wena o jela ka tsela ka 89.4 ke nna sole bena ka nekile ka mona ka 2.10 ma placing a brand for dollar ronya go tlhano mo listo
13: khotso mvolo o testrata o mo metse ka tlhubula 89.2 ke go shita gosh bo tsamae ka pirito da helbron tanko
14: dumela mvololo ke dutse le wena le tlhubula 90.3 ke papi mukwena ga molotsi fusion scroll hare eng hore nya go hlano tango
1: khotso mvololo le kholoko le kotswana outer street
15: khotso veri yenda le sfola ga mara ga stembeka a simuni ntse yo jile ga tsebe mona go 806 ndate ga dije ya ndate ile chaile ga ya magoa
16: mbalolo khotso mvolisto o bua le mohapi ka pirito na helbron ko mametse ka 88.4 tanki go fedile
17: kgotso vele kgotso jestrata ke nthabiseng sehau ka mona ka masilo tennisen ke o mametse leqhobong la 806 ga ena letsatsi la maobane ao ya batšhane ntse di tshwanela letsatsi le leng le le leng.
18: Benjamin ke sa batamile ka monaka kinzweni binoneng palapeng ke mane melodin fijini ya lekgolokwe ko mametse ka leqhubu le lego la 88.4 ha re dinke ngwana meredibe goreng ya bohlano.
19: Hei Veli auti ya strata ko mametse ka leqhubu la 89.4 ke le ka monaka kutlwanong Odindals res o tshwere Mamphonyelele ha re ye goreng ya bohlano Veli tanko.
20: Lele welele auti ya strata welele mbololo abuti Veli Meloi ho ntse ho le jwalo ha hona phapang ho hang leqhubu ke 88.8 ke thabo Mofokeng ba ntse ba ka tshila mo phumelela.
21: Hola mbolombolo mbelisto tia starting ha ho ntse na le wena motlatse edition madiba le ka bona ka bogang foto ka mona ha o jele ka tsebo 89.9 tanko simbelistos
22: hashtag dikalane dumela Veja Boy au tia starata ke sithethi se wa tshumagetha ka Melodi Virginia ke dutse le wena qhubula 89.4 till the last hour. Sithathi siwahlumakgetha Melodin Virginia oka tanko
23: kgotso Volisto ko mametse ka leqhubu la 88.1 megahertz ke le kwane Mafeteng ha patsa Lesotho pela lebo lena la Van Rooyens Gate o dutse le ntate Rampai John Tsimele goreng ya bohlano yo mo reyang teng a ke ra outya strata.
24: Ola Mvololo ola poi wareng me outi
0: Woi.
24: Mfana bona, ke ntse ke dutse le wena. Ke na le wena me out. Le qhubula DSTV 806. O monate o se. Ke na Victor na Mahadi from Fort. Are yemane hore nya o qetela. Ya bohlano.
25: Hela mavolovolo. Ke mametse 806 DSTV channel ke masitwa le Santa bana ka tswa mma kungira. Danko.
26: Hi Benny. O mametse ka 88.4 ke lenga mona ka Santa ma kitchene. Hai ke le Sotho bothabothe ha sebope. Mongela sebope. Ha re ho nya bohlano Benny.
23: Hashtag dikalane. Dumela Mvolisto au Chastrata. Ntse ke thile tsebe ke na le wena le qhubula 88.4 ke le ka mona ka Jimiston ska motho phoofolo ke na le wena ho tla hore nya o qetela tanko.
27: Dumela Veli mo le bohe ntumeng ka tumo le Paris o ntse a o mametse re tla a o hana mane hore nya bohlano ke moyenyana ka ntle ka mona o batang Veli ke itebohe.
28: Ela lekgolo ke o shapu jwa mmo. Ke na le wena le qhubu la 88.4 a re ya bohlano ao wa tla jwang ka dipina tse monate tsa bo Malaika ololo ke re Modimo koo ka kgotletse nna tsa lefatshe
29: gatsa bodisto kojile ka leqhubu la 88.4 Malatsi ke le Zamdela Mpodisto a mmino monate mavolovolo a re ora bohlano Mpodisto
30: Ivolo out ya strata a ko mametse ka hloko ntate ka mmino monate nate ntate ho 88.9 ke le ka mona ka Carltonville bosa saletho mai ke kgaole busetsa Gauta ntate a re ye goreng ya bohlano.
31: Dumela Veli ko mametse ho 89.4 ke Maria Majanka Rosberg ke leboa Veli
32: kgotso Mbodisto kgotso ntate bua le ntate nke jane ka mona ka Eastrifontein ntate a batswe batho sa matela ka bothabote ka mane ka
33: kgotso ntate Mbalala bua ntate tshokolo ka setaje ka monana ke mametse le sedi ya FM ka leqhubula 88.1 ntate a re goreng ya bohlano kanye ntate
0: mamedi metsotso e tsirwa mahu e metlhano pele wa tle gore a boraro ntate ke mogaotse fela re ya leboga mametse ebile lentswe la e kare ke a le tseba ke mo mamedi a tloetseng go kena mona go le sedi bane mamedi ha re kopele kana kwini re kopela ka nqano horane ya bone bane jwale ha ke mo fa monyetla ya gore ke tloele voice note ya hae le mo mamedi ya ke nang e monga kopela metsetsonyene mehlano pele wa tla hora boraro ke tlamaya ke mo fa monyetla jwale o tla ntshwarela ntate ha re kopele kana kwina ha re batsosi kana kwina mona ho dikalaneng ho le sedi FM dume
1: vela ntate le ga
0: re ke apela ntate o pela vangwena
1: a ntate ke pitse ke mo sia ke motho wa tsinda ntate ke kamona ka hele boro
0: ntate mo sia
1: tangi ntate man ke fone tse le sedi FM mo ga
0: ntho di tsama handle
1: a ntate man ntho di tsama handle mo ga na ka mona ntho ke ne hitile le jo mona mo ga na
0: fela ke ya le bao mametse sia le moya ntate o tla loka
1: ntate ke kopa o nthuse fela la ka mpeka thuko fela ntate
0: ha ke tlo kgona go beka thuko ke moyeng ke ntse ke nka mo mamedi o letsa o lapina ntate
1: ntate o ja le bo
0: dumela re tele kae mme
2: ke pitse ha o le le ya le o se ke so ba binya na fela ho la tshina di tsane ho mamedi ka le tshila 8.9 ke ya tsompo
0: ke a leboa mme le sedi dumela
3: ela just rata di a ja ngwana mme
0: date ke a phela o phetse jwa ngwana
3: a monate ke dikotsi makasi ka mme a thone ka mona a le qhubuke J.4 e go a bata re ya gokeng ya bosano ngwana mme re ya gokeng ya bosano se re fitlhile
0: a re tsamayang date dikotsi
3: tanki ntate
0: eithata le sedi dumela
4: Hola mbololo be listo me.
0: Ela ngwana e sudi eva.
4: Ke sha bona.
0: Ngwana mme ntodi mona tiwa tseba.
4: A ke rata e fitla mo.
0: Eita dia.
4: Botsolo 88.0 machiro ko se gatswa.
0: Machiro machiro.
4: Hola mbolisto.
0: Tsebele tso gile se di mamedi dumela.
4: Ai loyi.
0: Dumela ntate.
4: Nga ka mokwena ka mona ka bola ka thaba di matla thaba di mohudu ko mane tse ka 88.2 lo
0: kwena re o reng ya bohlano ke ya leboa
4: a le buile ke nna loyi
0: le sedi moeng dumela
4: le ga empololo
0: dumela ntate
4: ha mla tinga ka ke o ma metse ga dal khubula 88.0 ntate tla di ka matsantang ka mona ke ya leboa vele
0: ke a leboa ntate tladi ha re o reng ya botlhano tshebeletso ke lesedi mamedi dumela
5: a mavololo
0: hela ntate ngwaneso
5: obedle ngwana mmae
0: ke a phela ntate o phela fa
5: ao ka mohago
0: ntate
5: ao ko mametse ka 89.4 ke le ka popolo gaufi le ena mane ke abe dingata ko ga re ya o reng ya botlhano
0: ga o be jwalo lesedi dumela
6: le kholokwe
0: mme
6: a mametse ke mme mangaka ka mona ka parkers 8.4
0: mme mangaka o be jwalo re o reng ya bohlano
6: thanking ntate
0: bye bye mami le sedi dumela
7: ambololo
0: ela le ga ntate
7: a re ke o bua le sene gatebe ka botabili ka mo
0: yes yeni
7: ya ko mametse le qhubula 90.3
0: ngwana mme re o reng ya bohlano
7: thank you
0: sha bo ke tsone mamedi ke bao he ba dumedisana bashimane tla thago wa papadi dinaga ka bobedi di sa tswa o bina pina tsa bona tsa setšhaba Algeria le Argentina ke a mmona Messi teng le ena o teng papading ena ya thagoa jwale he mme re tla bona e tlatlhe e sebetse jwang le sedi dumela ngwaneso
8: Alu
0: na mona ha mametse ka
8: 88.4
0: Mwana mme o phumule hantle re le buile tselane wa hantsebe o romane Rocklands Bloemfontein o mametse le sedi FM a re veli mlo di tsa mahamana tiwa tseba Colfontein H16 ntate tsetso teke re ya le boa o re mvalo le nna ke teng Pirito Namani Nanile Dlamini le yena o routing o mametse le sedi FM re ke bona malaitso monkwano o tswa ho ke mamba na tabotladi ka mona ka Krugersdorp 88.4 ya leboa Malefani Masabata yena o mane kanana okni ar mvololo ke teng dumela
8: Hila mpululu, hila mpulu pulu.
0: Hila, mwana mmedieva?
8: Mbule toji tuto pepe.
0: Mwana mmentori za mahamu na atiki la braruka jenu.
8: Kila braruka na mmeo, asa jenu maria na mbule. Sosa pata wa yukati kwa naka mwono mbule siyo.
0: Hei, kina konsume jwale ria khodinya pupu kwa na utlo baho, beo fete.
8: Ota mwoti fani tiye na fini tiye uru.
0: Kani iti wanezi jwale. Batho ke lona bana beso masoa ho tswa futhumatsa ke ntwe di botlolo ho ho be ho tswa pele motho a ya bethe manu o wa khala botlolo e mo futhumaletse dikobo
8: bo bo ka di tsiya na tsi na ka pele ko le nale e le ke di fana le ya dana le e fa mona me ba wa ba tampa di tsogira ka dana le e
0: How many are going to be wearing a clan?
8: I don't know what kind of body to.
0: I hope we will be made can need. Jalon Albert Bahonango Rabalaga Jazz. Harry Jazz of Manam to Azaka di Kubong, ITT Lays. Mbahe, Mutuka is a heavily abad. Let's say it, Bella.
8: Maganambisha.
0: Da, dewa kagia pela ubedzi.
8: Ya, jipizi, jipizi, munga kana.
0: Da, de.
8: Ah, ijeishi.
0: Da, de. Harle buenda, de. Sebele, tsegile seri mamedi, dumela?
9: Hey, Mr. V.
0: Dumela wadesu apela?
9: Ile kazi, bidzaka.
0: Ah, enjoni muna hati.
9: Ko, mamedika, it's 9.2. Ini masakan yang kini, walis kemekan datang dari Ninjanya. Mr. V, ada orang yang bisa menjadi.
0: Kemekan mau berjualan menjual laga kile wili.
9: Thank you, Mr. V.
0: Let's say the FM, jumela.
9: Bolisa?
0: Ela, wana media fa.
9: Ah, kamu hau.
0: Kaga apa?
9: 89.0, wana media.
0: Harus sebetulnya ngapa nadung ada 8 ada?
9: Wah, apa bolisa?
0: Hey, upodile ka nnete sekolo nyana ho abata ngwana mme.
9: Jwale ja se a dikena ka setu wa zwa.
0: Eh ngwana se?
9: Ja se a dikena ka setu wa
0: zwa. Ah, eh ngwana mme o ke wa igeta mabaneng. Ke ne ke bua ka hore ha ne ke le mo commissioner wa police mona. Ya no ba le mo mamedi e mong a re mvololo wa mpola ya go shejwe dipotoman ke re eh tsa motho a hudile o bona le ka mosifa re bona gale o ja maqebele kwane o na mosifa gale o phila gale o ja maqebele kwane o na sopha dinawa wa o bona nita se pause wa bona gae la go thuna le baby face melo munyane velo mkana nyana fela tsiwa dile ngwanetsi empa ya ke aba bona boholo maobane ba apere uniform mona ka nedi bona la re hona le moriande le se di dumela
10: oh marolo
0: dadje
10: le bai
0: dadje wa pela
10: dadje mbi di apela le kai
0: a e taba tsema na din dadje o kai wena
10: o gni dropo
0: di adwan o gni dropo mo
10: Dadi aku mau nanti kerja kerja macam macam kita loh. Sungguh aku mau nanti sih untuk kena orang kasih telau nalar mau guna lemah.
0: Ah, arle buan cari zaman mahu nanti ada orang yang bersam.
10: Ya bersam aku mau mesti kalau dua di sini pun info.
0: Dadi.
10: Yang dia buat yang lebo.
0: Real lebo di nawa wahasifa zaman petel extension so we tu arum falolo kita ente. Kita malu enah mahu nanti so di tagalo. Ia norma ne pumulung henaman arun turi mahu nanti falolo. Thabo Makula o tlokolen empa uma metsale mani oh uma metsale botshabelo west empa ke motho wa a tlokolen mana bokeni modupi to wa ding tlokolen Thabo Mosia plasing tsa wa dene re le boa. Di khatli chabedi har le bo ngwana mme le yena ke o bona molaetsa. Mamedi metso se metlhano ka mora hore na ya bra ro retse mogatlhelong wa bobedi wa nana o lena la dikalaneng e hlola matsatsi a le shumela metso supileng ka jeno go di ena Phupjane ranka ba bobedi ba o qetela re ya kwala le sedimela.
11: Oh, dumela David Jay.
0: Hela, nda dedi a jwa ngwanetsa.
11: Ah, mna di David Jay go bona.
0: Ei teda kima.
11: Ah, o tsone le se shabalala. A e qala bo tshavila, sentse nna no ke tsama ga Limpopo site mo Skillport, you know.
0: O tsama tsileng ho jwa motse le Limpopo.
11: Ah, a re tsena speed between Tanzania se po motse ba gela rena go tsama fiki.
0: Ha ona letho tsama handle.
11: Ah, o tsama handle nyana. Ndi ba tswa tsama ne ba go fahle ga mabona ba ya le jena.
0: Hey, ke ba tsiba kana go ena ngwana May. Hey, hey, hey. Hai.
11: Go na tsadi ja.
0: Tsamande manes. Hey, jadia.
11: La la la.
0: Hey, una le batho ba sa tsipeng o ganna bosibu ntate. A bona dula lo bright. Ka mo bo mohlokomediso ka ka ka. Hore mna wa mfatla. Le se di dumela?
12: Wa la la kae?
0: E ke a pela ngwana e sopetse.
12: A mna dibuli.
0: Hey, jadia.
12: Ya mmotsi ba se tsama shay mona vele ke 8.8
0: mo fokeng a re o renga bahlano ngwanetsi
12: dangeng wa lolo
0: kung ga ula o qetela mo eng mo mamedi dumela
13: e dumela ndate ke thabiso mo sia ka mona ka tumo ka ka helbo ka phiritina le borone mo rena
0: e la ndate mo sia
13: e la mo kana ka ho ya ba da mo kana ja u go le tsa tsine na ka mona mo kana ka tsholo ka tsela ka sefe
0: e ke na go ndate mo sia ba nna a re itlokomeleng.
13: Thank you mokana ka ke tibe nang ka bona le thagolo tsa tsinla ka jo go na mona ka pasa mo wa kana e buluku.
0: Ha o nda demsia wa bona ke itse o letse ha o ke letsa pina fela wa khutla hape.
13: Thank you mokana ka ntse ke tsi tsho mokana ka chance na tene e thola hape mokana ka tsi tsi.
0: Ene ke ile ga re wena o letsetse tau na tswe ba du ba home affairs mona.
13: Ne ke mo letsetsa ntate mme tsha le na ka ofela mokana ka ke sa gone o fumo ga mphinyalle.
0: Eh ke batho ba bangata ke di milioni sia fela ba le pelo ba pelo skotlolong. Ho ba ne nna ke misong a ona di kantoro tse teng tse butsweng ga nakwe.
13: E ya ntate mana wa tsiba a ngala ka tsa tse.
0: Mo letsetse ka jeno tla ba le teng o no le ke fela vala.
13: Thank you mokana ka ke tla etsa jwa.
0: Hai ntate mo sia na mo medical need. Hai. Hai mo sia mo towards. Ai kana fela ke mo mamedi re tla re ya wa di khona da u bile ona ba tshwere mona mosia mna ke na teng buwe ka pass ya mebile ka pa o ye home affairs ba ne ku tlile ona bua le bo le wena mosia na tshwere mosebeletsi wa home affairs na ko fitile mona da u a bua ga tsona tabena ya di pass tsa batho ba blokuwe me ha ye home affairs a kopane le manager wa home affairs leng ele dulang ho yona mono a hlalose taba tsa haye ba tla mo fa dintla Home Affairs ke a hopola ka nnete ntse hlile shebane le yona taba yeo jwale wena mosia o letsa kana go tsena fela nka mme ka jeno a letswa o seng le lebe ka ntorong ya Home Affairs o kope o kopana le mo kamedi mme a fihla mono a hlalose ditaba tsa haye o etsa la jwa re a kopa ngwana mme ka boikokobetso. Mamere re tla sheba ditaba tse itlhommempele ka nnete ka jeno re ke re bona gore maobane mane di bile jwang o na le taba mona mo mameding e ntshositseng bana ba Stat SA ha ba ntsha dipalopalo tsa morao tjena tse bontshang gore batjha ho ya ka mmala bageng tsadile matse mashuma bedi le mashuma mararo a metsumine ba ile re ba khonne ho ntsetsa dithuto tsa bona pele ho ya boemong bo phahameng ba dithuto Afrika borwa mona bana ba ma India ba cha ba India ba ma India mo mamedi mona Afrika borwa ei ba ya sekolong ai ba ya sekolong ka nnete ha ba fella bo grade 12 mane medi present 86.5% ya ba cha 20 ho ya 34 ba ma India ba khonne ho ya boemo bo phameng ba ditudu ke number 1. A 2 ke bana ba basweu ba cha ba bona 20 to 34 75.8%. Number 3 ke ba mala eleng makalad 43.5%. Mohatle mane qetellong ke rona batho ba batsho e le ho ja ile rona ba bangata ba cha ba rona 20 to 34 years ba khonneng ho tswela pele ntsetsa dithuto tsa bona ho ya boemong bo phameng ba dithuto re mohatleng le ho ja ile rona majority na eng ena rona Afrika Borwa 36.8%. Itsa ke bona dipalo palo tsena hemo mamedi ka nete di le tsa ngotla pelo ke tsa morao rao tsentswe le monse fitileng sa 2025. Ebe ka batho ba batjha ba di bone mamedi dipalo tsena batho ba batjha bana ba borona batho ba batsho mme ke bone batho ba ntse ba bua ka yona tabena hore yona re a e dumela bane la o sheba dintho ka tsele di tsamang ka teng dikgwebo di o bomang batho ba laolang dikhampani ke ba mmalo itseng rona ga reyo empa ke rona ba bangata ha uwe sekolong bana beso batjha uwe sekolong ka nnete ena intshositse momamedi kore ha ona le mo re atumelang ho bana ba basweu le maindia ba hole hole kore re kena 36 kena haka 75 low 86 ai momamedi ho bima empa he tshepo e sa le teng gore batho ba batjha ba itukise ntho di tsamaye hantle
14: ka ona motsotso o mmametse vele molomo
0: mamedi e se mathile metsotso le shume papadi bakeng sa Argentina le Algeria e ntse le noto Argentina noto Algeria.

0: Adele, etsebeletsong ya lesedi are all I ask ke lebitso la pina o re ba jwa le mashuma bela metso mina metsotso mo mamedi hantle pele wa tla horane ya bone au bana ditheo ha mana e butle la vase ei mana wi ga khala jwang ke sorokene mla visto ntshware le hle mamedi ya ba di a tlola ka nnete pejana Adele ke le ka ba palla pina manati ha holo jola ka kile gara ke thule fela nge ke tlwele mmino mesong ena ya laboraro le ka ho bapalla jwalo le tambuli are there is music in the air muso worship ba re jesu untika mamari papadi ya mohopo wa lefatshe e ntseng e bapalwa pakeng tsa Argentina le Algeria ke one Argentina again to Algeria and tena ya Argentina hlabuye jwalo ke Lionel Messi ya tlabanga hola le yena kgoding yena ya Phupjane ha ihlala matsatsi a mashume ama bedia metsumine o tlaba etsa dilemo tse mashume mararo a metsi robongwe 39 years itswere bolo ka nnete mamedi Argentina ka nnete bantse ba ilaola ka nnete mogatlhelong ono wa pele bantse ba itswege mme ga o mo shebile yena Lionel Messi jalo ka tla ba etsa 39 years tsele wa ntseng a bapala ka ona e ntse le Lionel Messi yane wa bolemo tse bo 2021 e saleng ga motseba a o ntse a tlhile a ikoropetsa a enka hula a isa kwa ha e monate ka nnete papadi ena momamedi e monate fela re tla bona hetla fela maemo a eme jwang ke a leboa melaetse ntseng ke ena tlhe momamedi ke a leboa haholo e ke ena ka bongatangata bona ba hesale mamedi a re sheba ditaba tse itlhommeng pele taba tse bileng melomong ya batho tloa maobane mane sebini ebile le sebodi sa thelebišene molemo jupjup maarohanye o tswile ka beili ka morago re hoetswe kopo e potlakileng ya kopo ya beili Gauteng High Court ka mona ka Johannesburg mme ya bahe o fumana beili ya 5000 le hoja pejana a rena re tseba gore o tla tlhelela ka pele lekgotla la magistrata la Germiston ka J ha bua moporesidente wa naga ya Aforika Borwa maobane a letsatsing la batšha Cyril Ramaphosa mamedi o kopile jwalo private sector gore e ikamahanye e sebetse mmogo le mmuso bakeng sa o theya mosebetsi a le o fana jwalo ka tsebo ka monyetla wa tsebo go batho ba batšha mmuso wa naga ya Malawi momamedi wentse boipiletso go mang kapa mang ya ka ba thusang gore ba late baagi ba naga ena ya Malawi ba fetang kete tse lesome ba mane Durban KwaZulu-Natal mme mmuso wa Malawi o re ga o na tšhelete jalo re mang kapa mang ya ka kgonang gore thusa ka nnete mosamaria ya molemo wa gore a kenye letsogo a rebe le tiki ya gore re late batho bana bana bana ba borona ba fetang kete tse lesome ba tle lapeng mme re utlwile Prophet Bushiri ya ntseng a batlhowa mo nanang ya Aforika Borwa mmamedi a ileng a ja fatshe go fane ka thuso ya dibese kapa tse lesome kao fela e banke gopola gantle mmusong ona wa bona gore bana ba bo bona ba lebela peng jale wa e bona motho mong ke bona a tlhile are ei jale nagana he naga ya Malawi ga e ingelwa fela ke baai ba yona ba lesome gore ba isela peng Aforika Borwa yona e jwang e jereng dimilione tsa melata esinang ditokomane naheng ena ya Afrika Borwa. Ke bona ma Afrika Borwa ba ntse ba bua yona tabeno bo mamedi ba hlile ba ikoqa mona ba enka hore ha nna ha e hluleha ho lata batho ba kiditse le shume e leng ba ahi ba yona e kopa dithuso. Afrika Borwa yona e ingetswe ha kae ke di milioni tsena tsa batho ba fapaneng tsa melata e tswang dinaheng tse fapaneng kontinenteng ena rona e ntle ya Afrika. Mme ke bone le moporesidente wa naha ya Ghana ha bua hore bana beso a re beng le nnete ha re se ke ra imetsang Afrika Borwa ra re xenophobia ra bua dintho di hana o fela. Bana ba borona ba dina tse fapaneng ba ileng Afrika Borwa ka tsela e semolaong ha ba kgutlele naheng tsa bona. Re se ke ra imetsa Afrika Borwa le yona e na le mathata e na le baahi ba teng. Mme batho ba batlang ho ya ha ba ye ka molao. Fela mong. Mamadi ka jeno a ke re bue nna le wena re jele komo. Se tlo sa rona re ke re shebe taba mamedi ena mo re bonang le fapha lena la basebetsi le ke ne le tsolong ka nnete mamedi ho lwantshana jwalo le bora mesebetsi ba hira melata e senang ditokomane maybe le ba re bantse ba sebetsana le melao le utisa melao le fapeng lena la hore melao ya hore o be thata e bang o fumana o hirile melate se nang ditokomane me motho ka mong fine ya teng e be 100,000 me ke bone motlatsa letona ka nnete o kene tshebetsong mo mamedi ho lwantshana le yona taba ena o tla hopola letona leseng le fitile lefatseng la ditšhelete a Tito Mboweni mo mamedi o kile etsa mohlala mona re nakong tsane ha re kgutlela Afrika Borwa mona bo 92-93 ha o no kena restauranteng mabenkeleng ana dijo le mabenkeleng ka kakaretso basebeletsi ba leshome bo no ba fumana moo ba robong ene le ma Afrika Borwa empa ka jeno ntho di fetuile ha o kena basebeletsing ba le shome shopong ya Dijon le bengeleng lena la Dijon ba robong a kimelate a le mong ke mo Afrika Borwa ebile ha o ka etsuwa diphuputso hantle jwalo ka ntse di etsuwa ha bana le ditokomane. Na ona na le tsholo lena mo mamedi jwalo ka re re ketika letsatsi la batjha maobane re ntse re tswela pele ketika kgwedi ena ya batjha e bang lefapha lena la basebetsi mmuso o ka tisa ka tsile ba tshwereng ka teng hore borra mesebetsi di company di se ke tsa hira melate sna ditokomane na e ka re thusa nthwena ra fumana nete se gahla sa tlhoko ya mosebetsi bathong ba batjha e thewile na le yona ena ya hore mabenkele a dijo ana di-restaurante di-shopo ka nnete ha ba hira mo mamedi ba beema Afrika Borwa ka pele na e ka re thusa go bona nnete tlhoko ya mosebetsi e thewile. Bua le nna mo mamedi nthomela voice note 079-758-5066 086-000-3084 a ke re jelo ko mo re ke re iqoqe mo mamedi ena taba e nngwe maobane mechikunga ele letona labasadi batho ba phelang le boqhwala le batho ba batjha ka ntorong ya mo president ibile o ntsa tshwere mo kobobo le fapeng lena la ntshetsopele ya setšhaba bana ba bua ka taba o bile le puisano le lefapha la ditaba la kwano SABC Samkelo Maseko ha mobotsa hore letuna e kai mesebetsi re ne re bua ka tabeno mamoloi ke ya hopola o laletsa mme mamoloi a bua re vele na kong e fitileng re ne re na le dikolo tsene di ruta batho ho roka ho aha mme letuna ha botswa putsweno mo mamedi hore di kae kolo tseno bakeng sa hore di ntshetse pele batho ba batjha ara re soka re ba le dikolo tse jwalo le nakong e fitileng dikolo tseno di ne di etse ditswe magoa fela ei ba ile ba monka mo mamedi mano ex ba re tsowe le tona ona dula kae mwana sa tsebo re bile kolo tseno boholo ho no ya rona batho ba batsho a re buika yona fela ke nngwe ya ditaba tse ke di boneng di itlhomme pele di le molomong ya batho maobane mamedi a re jele koma
1: ke nako ya o tshosa tse molemo lenaneo la dikalaneng fela
0: tshebeletso ke lesedi mamedi moeng dumela
2: o tsole ka bololo
0: a monate ntate
2: a monate
0: ke bua le mang
2: bua le mathibela kgotsi mo re monyakeng tse bro
0: ela ntate mathibela
2: ya a mannete a banna ba kgutlele mabo bona kwana ba kgutlele ko troopong tsa bona kopo ba re ba tla go bolelela bololo wa bona mo ga o ka ntsho ba tsamaisa batho bao mesebetsi tlo bulea e le mengata tata
0: o george
2: mesebetsi tlo bulea e le mengata mbololo
0: jale ke ne ke tlile ke shebile gore nna ga re shebile a golole mabenkeleng a na rona bo dijo e bang re ka khutlela gore e bang ba hira ba be ma Afrika borwa ka pele le teng e ka re sebeletse
2: e tla re sebeletsa golo mbololo gobane rona ma Afrika borwa tate re phela ka thata gona jale jena ga o ka sheba ke tlala fela batho bana ke bona batho ba nkile mesebetsi le makeišene mona ke bona ba rekisang ba butse dikgwebo ba butse and-e ba patale le tax
0: ngwana mme ke utlwile ke ya leboa
2: ya leboa mbololo
0: tshebeletso ke lesedi momamedi dumela
3: aebalisto
0: ngwaneso
3: bosapoboleu
0: ke a phela ngwana mme ke mangwe le tsale kae
3: a ke mawilis fosteraasonrolisto
0: yes mawilis o reng wena ka kaba
3: yai ka re sebeletsa kae-kae mare maaforika borwa volisto mo na dishopong e ba botswa o sebetsa man gaholoholo ke dumelana le bona di-restaurante mmola banna ba le ba o ganna di-scooter bale ke banna ba o tswa ka ntle tšhelete ya bona ga e ntle gaholo maaforika borwa ka se kgone go e emela volisto
0: jwale ka mantswe a mangwe gore go tshwana fela le ga othwe le ga re kare go seke wa hirwa melata mabenkeleng ana ngwana mme a ene re sebeletse
3: e ka se re sebeletse a makae maaforika borwa a nang le license ya go ganna scooter ona jwale mpo volisto ga re tebela batho ba le ka shebole go tla sebetsa bo mang ka mola goba
0: banna mme a re mabenkele ke yao ke ya leboa mawilis
4: nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape
5: ee o e tsagalang
4: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka founu ya gago le tsogong
5: ka nnete
4: ee
5: ke bokae
4: samsung galaxy a06 ke 1999 fela kapa o e rente ka founu yam ga pep sel
5: ao tswale ke e fumana jwantle
4: o lefa gang fela kapa o e lefe ganyane-ganyane boikgethelo ke ba gago
5: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
4: le nna ke tseleng
6: samsung galaxy a06 e fumane ga pep fela go na le dipegelo further together Vodacom
1: ke nako ya o tshosa tse molemo lenaneo la dikalaneng fela
7: kgotsa botivele moloi ambololo ai tshwere tšhilatšhila mo frede phumelela gotman a botivele moloi a ke batla o bolelela maaka ka re sebeletsa ga bohloko ga monate gampe taba eo mara fela go bua nnete tjege le maaforika borwa re bue puo phara bona 100,000 tse ba tlo fina bona ba ra ba sebetse ke tla be di fuwa bona batho ba ba tlo checka mono ba fuwa di 150 di-200 ai corruption a eno re sebeletsa ba stealing tse e tlo tswelela pele corruption a botumele moloi nna seno ke na le bshoka sone ga ra batho ba ba tlo ronyelela gotlhe mo dicompanyng golo bry pua bona golo noke ba bangatang batho ba ba ka ntle ba bang ba ntse ba ipatile di plasing kae kae ba ba ntse re phela le bona mo a buti mbololo sa ntane le msebetsi to ba thata o ke a leboga
8: ya mbololo ya mbololo ke a utlwa mfethu go bo hiri rona ma South Africa bana le di pampiri re be shapo ya mfethu probleme ha yo to ba shapo mfethu le bana ba rona ba tla spana le bana ba rona ba tla spana mfethu wa bo ya na ye re shapo ntho e buang bo wa ka o qale ka rona pele ba ba fitlhang ba tle ka morao kwana mfethu o bo ya to ba shapo mbololo bo wa ka go spane rona ba ba ka ntle ba batebele ba tsamaya ba ya bo bona maybe go taba beterenyana fele dophelo bo tla change oo ma probleme iwane tse tsa bo rona tse di botswa di rata go bua golo ntleka e ba rata go bua golo ba ba bo rona ba
9: atšhe nna ke bona go le molemagane e le gore bonnyane maAforika Borwa mmuso ba thuse ka ditokomane go e be bona ba beng ba mesebetsi e seng batho bano ba go a tshwana le gona jwa lejena batho bano ba ntse ba hirile maAforika Borwa ke bona go ntse o tshwana ntate ka nnete ke bona go sena thuso go betere ga bang ba tsamaasempe ba tsamaela kore ke mpheteng ka zone 4 fix beke ka mo
10: kgotsa kgotsa kgotsa mabolisto tango mabolisto mabolisto ai nna ke re batho ba ba tsamaye mabolisto ba ba tsamaya batho bana ba dumela le tšhelete e tlase mabolisto bo ma 150 bo ma 200 ka letsatsi mabolisto ba ba tsamaye ke sebetsa le ba bangwe ba teng mona mabolisto batho bana ande ba ba tshwarela godimo fetisisa rona o tsebe nna ke motho a kgale mo ke sebetsang teng motho a fitlhang bone bana ba fitlha le go fitlha mare ka mokgwa ba ba tshwaretseng ka teng godimo mabolisto to ha khona ba tsamaya banketse ma South Africa msebetsi ba tsamaya ba hukela ba ha bone ha ke malatsi ka sosolo mona tango mbolisto
11: e mbolisto kholo ke shapoze le kholo ke kana hana hore le fapa lena la basebetsi a le ka kenella la etsa mosebetsi o jwalo batšha re ka sebetsa mona South Africa re ka sebetsa ka go promisa mvelisto and then mme ona chikungwa ke mang o tlaa kae o ko utlwe le seneng e fela chikung a sa tsebeng gore go ne o na le dintho di-training center la bona gore go hiriwa batho ba tlang ka ntle ga re kae mme chikungwa bona ke mang utlwa sefane seng sa chikungwa a e kona man ee mmuso e ke le itukise mo lona bo ntate le bo mme
12: ke mmetla gola go lebisa gabo bana beso ke mmetla gola go lebisa
13: dumela mfololo ngwaneso batho bana ga ka ba tsamaya mosebetsi e ka bulea batšha bana ba ka hirwa le di-gardeneng mona go tletse bona fela bo Gauteng mona ga go le saeteng le la bo binone le di-kitcheneng go tletse bona fela ke bona ba sebetsang fela bo dinthong di-gardeneng di-kitcheneng ga ka ba tsamaya mosebetsi e ka bulea gobane ba ma South Africa ba ka ekwa ba bona batho bana ba kgonang go kena di-gardeneng mona ba go le di-kitcheneng mona ba sebetsa bona ka nnete bofuma bo ka fokotseya mofololo mo teng ke nnete batho bana go raga ba tsamaya ba naeng tsa bo bona maAforika Borwa ba kgona go fokotseya bofuma ka gara naga ya bo rona ngwaneso mofuke mona binone ngwaneso nna ke sebetsa le bona ba bangata na binone mona bo Pretoria Road strateng sa Pretoria Road segolo go tletse bona fela ngwanam
0: mamedi ke melaetsa e mengata e ntseng e ke ena whatsappong ya lesedi FM metlhano metsotso le sekoto pele wa tla gora ya bone re jalo ko mo ka nnete e le laboraro ka jeno kgotsa mvolisto taba eno e ka re sebeletsa ga ba ka tisa tshebetsong ya bona mme mesebetsi ka bulega ka bongata bana ba borona ba kgona go sebetsa ke sega motho phoofolo o jemestino mametse lesedi FM 88.4 a tseba ntate re le maAforika re le ma South Africa re tshaba go sebetsa ka thata me bora mesebetsi ba bangata ba batla hore ba sebeletswe ke melata me ba gona ho etsa pokello e ngata rona re rata ntho tsa mahala ke malaetsa mo mamedi ha re ma haleng vele rutlo reng le sedi dumela ela shapo jwa ntate
14: ba pela pa
0: nda de ke mangole tsa ka
14: ka lotwese
0: nda de
14: e khutle ya gore batho ba ba kene ka kwano e ke nne re sedi tsa basiwe khutle ya gore ba kene e ke ke kutso ya rona e se na maikarabelo khutle ya gore batho ne di tsa go tshelediwa
0: Sabageni ntade e jwale botso ke yone o na e bang bana ba senang ditokomane ba ntse ba fumana di company mona muso ga e tswara mono wa etsa bonnete ba hore ba ba libisa lapeng na o ka lokwa bakeng sa don tswa tlhoka mosebetsi ho ma Africa borwa
14: e ka loka a ona le ditokomane a ona tsone tsa mai we plekeng ya gago a ona le tsone a ona tsone re kgone go phela ka
0: a itlo gore la dadi ba tleng ka molao ka ditoko ga ntse ga na le ma Afrika borwa a dina hentseding ba keneng ka ditoko ma ja le eno ya nero sebeletse ha re se re tivela motho emong le emong le ya keneng ka molao a ino sebetsa ngwana mme go ba le rona re le ma Afrika borwa dina hentseding ha na continent eng ena Afrika ba sebetsang teng
14: e ga re se le tsatata e mari ne ba siwo bona re tsene mo batlhagang teng ke
0: tate ke ya le bua
14: ba siwo
0: da jo sa le fila ho la etlo sebetsa ngwana mme fele eno ke ka hona ha taba e bonolo e re ba sa kenang ka molao ba se nang ditokomane jwale ba keneng ka molao ba nang le ditokomane ba nang le di working permit di study visa tse hantle a ngwana megege ba lo go jwale ntate swa re mang le mang le rona re ntse re na le ba Afrika borwa le Sotho Botswana Algeria Nigeria ba sebetsa mong ba ile ka molao taba bohloko ke ya hore ha o keno ka molao go bana go bona etse mo mamedi boholo ba hore re na le bothata bana ba melata bo kenang bo sina ditokomane ke ga hona o shebile mane debene bana ba Malawi ba fitandi ke ditsele tshume bo olo mono e ba seng ba ile ba lekolwa ke ba sebeletse ba lefapha la sele haye ho hang ba tlile ba sina ditokomane ke yona ntho e ma Afrika borwa ba reng ka nnete bana beso ha ilukiswe dumela
14: hela volist ntate bo hlomphila mnate lika
0: ha mnate ngwana mme o petsant
14: ke pesantse ntate bua le madota ke mona matigetla ntate waka o nneteng are re hlwele bana ba borona jwale ka melaetsa e tsamarongo ka nnete be fumana be tshwarwa le ba etapele ba rona e beka re ba hlwele ga bana ditokomane o tla fumana bol ba dikhampani dikhampani di hira batho ba bangatampe difeme tsena jwale ka x-ripo a ba bantsha mono gara meao eno e ditaneng bo fumana gore bese e tletse aba khutsetso and amolaitsa o batle hore ha ri a le hloya le bana ba borona ha lena ditokomane and ho bua le ba jiri hore ka hiram batho ba no ba hapana ditokomane ntwe mo ntate wa ka ka bona hore mhlomo ka morao na ba jiri ba tla ba fumane dikotlo tse kgolo ba ba fa tshelete mo kgolo o monnyane mhlomo mo hlala ba tla mo fa 250 ka letsatsi ho bona ba kopanela mhlomo ba le 7 250 eno 50 rand ka pa bo 70 rand hore fela ba fumane phaelo entle fela so ha jwale a re a ba hloya bana ba borona ga bana ditokomane tlamele e se utlwale nthweni ba gotlhe ba bo bona ba lo ithukisa mane a re na a ona ka mokgomong difeme di tlamele tsona kapa ba hirang batho bano ba fumane kotlo tse phameng ntate moetapele wa rona ntate moporesident a hlanyolose kotlo a hlanyolose kore se re ba fine ore batho bano ba dikhampani dikampa tsa kwala dikhampani tse tsa bone baneng ga bana nnete ke a leboa ntate wa ka
0: ntate madoda ke a leboa ke utlwile motlhomphei kile boile gagolo ke a leboa ntate lesedi dumela
15: ntate
0: ke a phela o petsantle I'm not doing that. Take him on with the Zalagai.
15: He won a small farm.
0: Hey, and that, they were in one.
15: It was a 92 or 12 or 12. My got a farm.
0: Good morning, Vololo. Mafika Borwa, Babo Tswa, Habara Tui, Tswara Lagama Tswa, Hoki Tuso, Masopa, Olesoto, Liribi. Arunga ula ukatela mwame di jumela?
16: Vebo paliba.
0: Nda jegi apela upezant?
16: Kipi ituma.
0: Nda jegi mangule zalgai?
16: Kipi ni asekele takele mopocho stro.
0: Orengwe na?
16: Nna ke bolela ka polelo ka tsone bua polelo e le bolelang yona ha re ka dira gore rona ma Afrika Borwa re be le nnete mo mosebetsing re sebete ka gore ha ke shebile bana ba bangwe no ka se sebaka ha ba batle mmereko sa bona ba shebile di-drugs tse di rekisiwang yaanong ntho e nngwe ke mo di-passport-ong tsa batho ba batlong ba berekang mo ba tswang ko ntle Gibe le nako gore 6 months a buyele a yo banganya gape di passport e seng forever dilemo go tla bonagala ene a be le poleke e e dulang gona nong re mo mathateng lebelelang le motlakase ya rona e phatlhaletse le lefatshe kaofela ene e a tura ga o reka ka 100 rand o kry-a 36 unit o na le equipment e e feletseng ka motlong gore o berekela hela motlakase please re ya kopa ga re kopaneng re dire selo se se bonagalang sentle babereki ba mmasepala le bona ga ba bereka ba netefatse go dira kare disoritse metlakase ga ba kgone go fitlhelela gona neo ke lwana le draine e nngwe na le 11 years e blokile go dula bana go dula batho ba bagodu ga e kgone go bereka ke lela go kry-a thuso motaone ga ke kgone go mo kry-a ke tlo kopa o ntshwandele 284 nomore tsa thuso motaone mo founung yaka please ke a kopa
0: ke tsona tsena tse o letseditseng go tsona 12:30 ka jeno o tla ba le teng ngwana mme
16: tsona tse
0: ee ke tsona tse 12:30 ka jeno motsheare o letsetse o tsona tsena o tla ba le teng
16: ee ke tla mo founela
0: ke a leboa ba
16: a ke kgotsa
0: Mushat. Mamedi itsuramba hu etsiletse metsotso kamera horena ya bone. Mamedi kya le bo wa rifitle peletsong ya sehlosa rona. Re wela mghatlelong o qetela wa dikalaninge. Laboraro bekeng ke the 17th of June a 2026 ka Jane. Mamedi ri ya le bo wa. Ke ne ke re ke re jele ko mo nna mo na go dikalaneng ke rata re ke re bue di hlogo tse re amang ka wotloa ke ka hona ke ne go botsa potso re ditaba tsena tse re bonang di etswa ke mmuso le fapeng la basebetsi gore ba tsamaye go dikhampani mme ba ntshe lentswe le maatla gore boramesebetsi ga re o fumana o hirile molata o senang ditokomane mme kotlo e tlo ba bima nna e ka re sebeletsa go lwantsha tlhoko ya mosebetsi batšheng le tlhoko ya mosebetsi ka kakaretso mo mamedi mme ke utlwile maikutlo ao ka nnete gore fele ka re sebeletsa mme ntho tsa tsamagantle ga re tshepelona o dumela gore sena se ntseng se etsagala re bone le mmuso o ile wa theya komiti ya matona a fapaneng a tlang go lekola tabena mo mamedi ya melato e seng melaong ka rona Aforika Borwa le moporesidente buo re tla kopana le baetapele ba dinaga tsena re boneng gore re thusana jwang gore bana bana bo rona ba gutlelelapeng ba tle ka molao taba tseno ka o fela di etsale antle ka tsela e nepagetseng fela re tla di bona mamedi obane di sentse di etsagala dinaga tse dingwe sentse di lata baai ba bona ke bone bo Eswatini mane ba ntshitse statement oreng melata kapa batho ba Eswatini ba ile gore ba batla gotlela lapeng ga bana ditokomane ba etse jwang dinaga ka o fapana di ntse ditlile di etsa mosebetsi oo re a leboa mo mamedi mpata ba botlhokwa le yona e ke e boneng e tlhalela maobane ke ya gore maAforika Borwa ga re ithuteng re kene dikgwebong batho ba batšha ga re keneng dikgwebong kgwebo ga seore o tlame gore viva mamang o bine pina tsa dipolotiki o tsamaye ka moramokgatlho e itseng o nne ore leadership leadership o registere company o fumane tendera ga se kgwebo ntho eng sentse dikelello batho ba bangata mo mamedi mokgwa ona wa botendera bona re bua ka kgwebo tsa nnete tse motho a sebetsang ka thata le bana ba lefapha lena la dikgwebo tse nyane le bona re ntse re botsa jalo ka itse maAforika Borwa a nang le ditokomane tse nepagetseng tšhelete e teng e bangwe le maAforika Borwa nna ke batla go bula spaza shopo ke se ke qadile ke butse shopo re itse ba re tšhelete e teng mme re la maAforika Borwa re re mestela e fa maAforika Borwa tšhelete e tsang tsela di be bonolo mme re ba bone ba seng le ba thusitse re seke ra utlwa gore 500 million ke ena go jena re ba bone gore ke bana ba sebetse le bona ba sebetse maAforika Borwa o seke wa thuswa mona ka tšhelete e ngatagadi ya mmuso e bo o ja stoko wa betšha le wena ga o etse letho ke tse dingwe tsa dintho tse re tlamang re di shebe re di lwantshe mamedi o teng Dr Nhlapu go tswa mane go Nhlapu pharmacy ka jeno re tlo bua le ena mona go le Sedi FM ke mang ya golang re re happy birthday happy happy happy mamedi ntumelele ke fetele mona ke atle
17: re dula re poster ka nako tsotlhe re commenta ebile re arabisana empa he eo ke mehopolo fela tabataba ke letshwao la gao la X jwale ka la 20 le 21 June phahama iponagatse mme o ingodisetse o vota letsetsa 0800 118000 etela elections.org.za kapa romela WhatsApp go 0600 88 0000 bakeng sa dintlha tse eketseileng molaetsa ona le o tlisetswa ke IEC
0: ke tlo nka momamedi ka nnete o ntetsetse ba bararo ba utlwang ba gopotse ka jeno ke bomang ke mang ya golang go tlile papadi e pakeng tsa Argentina le Algeria go tlile gefutsong he momamedi tswela pele ntse le one Argentina ke noto Algeria a re bitse jalo Lwandlonkulu o re ke a thandaza leshome betsotso ka morago ra ya bone dikala nengo mametse le Sedi FM.

0: Hawu ya wotla ha monati ifindo no sidi. Mona hole sedi FM ke a tseba mamedi mafelong ana beke. Ba teng ba tlabe ba tshotse na hore ke mfumane. Ibile ke nkile qeto. Ka jeno re nka qeto ka nnete ke hulela lapeng. Le bo malome ba se ba ile. Batho ba modimo a o re lakaletsa ka tlhola mahlonolo ba tlabeng banka he tlabanyala tlabanyalwa mafelong a rabeke bana beso happy happy happy happy happy happy seganda te modimo a ka lefa maatla nnete la dula mmogo ba gotle go a ba monate la seke la dumelela motho wa boraro kena pakeng sa lona ba ne re a tseba mamedi mo nang le lerato le kutlwano go na le batho ba sa e batle ntho eo lakaletsa ka tlhole mahlonolotlhe pina tse monate no cdr ifindo lwantlonkulu a re nke ya thandatsa le9 metsotso ka morago re na borobedi 086000 mamedi re utlwe gore ke mang ya golang ka jena 086000 3084 nomora mahala mo ke leng teng re pele ke ya mabenkeleng mamedi ba bararo ke ha ba tsuetlhe dumela ngwanes
1: le tile o seng
0: ke a phela ngwana mme re ya mabenkeleng ha ba tsue ba bararo
1: orit e re ke tseke re gautse maboso ka sosolo ha tsue ngene ke tseke re skeme kene mafasaneng ha tsue ngene ke tseke re ntsha magaba ka qala botsha ha tsue ke ntate kwa bashimane ka qala botsha ku hlompile ke kholokwe
0: Arlebowe ngwana mme re le bo ntata ba shimane e re ha ntlwella jwalo o nthlompa le nna go hlompa re fete le mone.
2: Na o bone sesulu sa phone e ntsha hape.
3: O etsa halang?
2: Ke sesulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le benkeleng o lefe e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
3: Ka nnete?
2: Eya.
3: Ke bokae?
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o rente ka phone ya ha pep set.
3: Tao, tsane ke fumana jwang hle?
2: O lefa hang fela. Kapa o lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
3: Ke ya le benkeleng le ha o fila pep hona jwale.
2: Le nna ke tseleng.
4: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha pep fela. Hola le dipehelo. Further together, Vodacom.
5: O rata ho etsa mang letsatsi ka jeno?

0: le naneo la dikalaneng le mpololo.
1: Mamedi ufela ole jwalo ha re ba utlwe mpololo le sedi dumela.
2: Ai bonolo.
1: Dumela mmele kai?
2: Amna tin kai bolisto.
1: Amna dimme wa ga meki mango le tsala kai?
2: Wa le Julia Matidi di ke le takile mona cross tata ka tsebe la pente pomulo ngene ma.
1: Me wa. A
2: ka re ke ba tso se veli.
1: A ba tso me.
2: Ka mande pomulo ngene ma di. Ke tso se roof di la khwane Matidi di dula Bellefontein. Ke petela ka solita kalo. Di dula pomulo ngene ma. Thank you veli.
1: Me ke le botsa tsile mona til wena ba bhai le sedia fam dumela.
3: Mr. Viz.
1: Eh, shapu zwandade. Ntsho di manati.
3: Eh, la bua le fteme ke me ta fana le dingja ya na ka mafasha le mpile. Ne le botsa se le fahla la ka ntate bishop ka mole ka meli ya sosolo. Ke ke ntate matota ka mole ka madihetla ko hlomphile. Ke ke ntate le tsile le ba ai botse ba mafasha le mpile. Ba tlo fa tsene ba na botse ba kopela ke fteme ke me ka mafasha le mpile. Ha re kopane ka mkebelo Mr. Viz. Ha ke wa le.
1: Shapu ke tsona skema ke me shapu skemi le se di dumela
4: nda tlhomolo le ka
1: me ke a phela o phela hantle
4: a mona tsi nda te bule tlo tsho makabelo
1: me makabelo aba tsoe
4: a ke tso se go se mahlasane ke tso se ntabise mabe ke tso se data mamelo le se banki re magotso le tsaba ka man ka brese ndi ke a le bo tlhante te mulo ka sile mona take
1: lo wena fela jalo ga itira ga tsa sile mona ati ba ba le se di FM dumelang
5: mololo
1: Chapu Rwandat.
5: Exe, njama khaba.
1: Njama khaba batsuwe.
5: O go ringe ke tswane mushimano wa ka le baradi ba ka ba babedi. Ena ke BZ o ka mara ka khotseng. Ke bona ke tswane ba baradi ba ka ba babedi. Ke tsatso le mamelo. Ke re ntse ke le ga ta man, ke le ga ra ntoro ntoro ya ka mo go tabela leng ka teng. Ke na le wena go tsala go ringe ba tsano bololo ex le nwe.
1: Chapu ke tswana ngwana mme ke ya le bo wa tsebele tso ke le sedi mamedi dumela.
6: Le folo go e.
1: E la le ka mme.
6: Ke mase tsa ka mna ditsa bona le go lokwa ke bo tlo ba ba tle mo lokwa ka di tsane fitshere a be di passe ga la tsona ke ma hauri le go lokwa ke a ga tsa ba e le go lokwa pina na te e findo ai
1: ma sia
6: dang le go lokwa ba tsa ga ntle ba tsa ga ntle
1: ba ba ma sia ma re metso so ma shume a ma bela metso ra roga mra ho ra bo ne le sedi fm ma mo sia sa le bo ma me di wa ga ha Ai sa lele mo mamedi wa ga masia bana. Sanse ke le bo 18 motho fitla le monyane sia le moeng ka nnete. O holela mo. Tsa le te masia. Le se di dumela.
7: Halo holo go.
1: Dade.
7: Le ga ndade.
1: Ke a phela ndade o phetsantle.
7: Mane se tsane selo. Amma go wana mo zulu jani futhule le holo go.
1: Aba tswe ntate ba le fetsane?
7: Anke ke tshose ba tshomatse ba ba go ba sebetsang ka makgwana. Ka di shopong ke ba tshoba ga manela ka thata le sedimo. Ke ntate nja ha manyaka e tshotla ba masole mohale. E ne mo mpagile wala jitso la se ba ba ta ba ntate o tla loka. No go go e ke le tsa dile mo na tuwe na ntate.
1: Ntate ma le fetsane se lo lo wena fela jwalo ke le buile ntate.
7: Dang ding ntate.
1: Mamedi Lionel Messi o sa hlabile ntla ya bobedi bakeng sa naha ya Argentina. Papa di se ba petse metso tse mashume a tsiletsinga motsomong. A ke papa di a mo hopo le fatse to Argentina. Not to Algeria. Le se di dumela?
8: Mpololo.
1: Ela, le ga ntate.
8: A re teng.
1: E ithata ke mang?
8: Ke se ne khatebe ka botabili.
1: A ba tswe se.
8: A ke tsusa tshono mokoduto khatebe ka business bone ka male. Ke tsusa Calvin Salvation khatebe ka business bone ka mole. Ke be ke tlotla ka botabili ka mona ke tsusa mohlolo khatebe. Ke a leboa Mpololo.
1: Tsiane ke le buile monna tsa tsile monna dia ithata.
8: Shapuda.
1: Mamedi ka Sunday ke Father's Day. Yeah. Kgwedi e fitileng ya motsiano ngo. E ne le kgwedi ya bomme. E le Mother's Day. Jale Sunday sena le hlophe he. jalo ka ile la hlophela bomme le bondate ba tsebe o tha le reke bo di Vasco da Gama bo di kausu le reke le bo di jasi ha re be batle le reke bo di tai bo di koloni re hantle re ngamnate le se di dumela
9: Hey,
1: Shapurwa.
9: Hey, Shapurwa, Bolisto.
1: Hey, Itada, Itada, Itada.
9: I'll just start. I think I got Carlton Ville, which is a little mine.
1: Yes, and I got.
9: And when I'm about to go about to Richard Gaga Porchi, it was an exoya Gagamana, Jabra Stone, Jabra Stone. So I saw a party, my Jagamana Gacho, Gaga Ogni, Kakana Ogni, it was sent at the shop, my Jagamana Gacho, Jagamana Gacho, Golan. Ke tso sa date selobogela ka mono ke katela ka mokhazi Nicholas Lephatsi o ka mana ka Thembisa ga batswe ba re ngwana match a ile go treata malo ba lobe letsa dile monate
1: re a le bo ngwana e se re le buile ha holo e reng go katela le sedi dumela
10: ngwana

0: le buile stone tsatsile mana ke ithada
1: wena ke la yalo ngwana mme
0: mamedi motho mo ngwe la mpotswa re mvalolo batho ba bonta de le rada chelede ke re eh ha hona batho ya se rada chelede jwale le ka Father's Day di envelope nyana ha ba u ikutlo ga eh ha ke tsebe nka morekelang a se phoso o fanta de chelede mm ha ile ding envelope nyana o rumela wa rumela hao ga rata chelede e bana re ha hona motho ya sa ga ding chelede mo ba me e ka tloyelo ke rona batho ba bontate be ba fane a holo ba re a fana ma batho ba fana ga chelede jo lo ga rona batho ba bontate mama di gile bile mo somaratu wa teng o sadi lona lena la dikela de mesoga le la bohlano o tla ba le wena hle o tla ufa monyetla le yena wa hore o ba kopele le ba holang ka jena o hola rola ka letsa ka tlhola mahlonolo mama di nanong la re ka ofela sonta ha rena le e kinako ya setswa mpilong sonta ha mahlelong wa o qetela wa lenanewo rena le morereng ke nako wa baratani ke nako wa setswa mpilong ka nnete bana bana beso ba e netefatse gore letsatsi la sontaga ke letsatsi la baratani ke nomfundo mbos java le shakaina ba re Sundays are for lovers.

0: Aw ba watla ha mona ti mona ho le sedi FM. Sundays are for lovers and on fundo mo Java le Shakaina ba re ma shuma bidame tsi supile metsotso pele watla ho ra ya abohlano mamedi ba teng ba ne ba nhlapo pharmacy re tla bua le Dr. Nhlapo fela ha jwale re kena mona ho tswang di hwa re tla bua le motho mo cha ke batho ba ba chaka nnete ba ikopantse ba sebetsa re utlwile mongwe wa bona o China mane jwale re tlo bua le modingwane morwa Philemon re utlwe gore ntho di tsamaya jwang mosebetsi mmogo le ena o lo etsang China mane
1: kanyane go phela le diretsana tsogang dihwai. Lenaneng la dikalaneng le Mvololo
0: fela o le jwalo a ramoele moeti wa ka ke sehwae modingwane morwa Philemon dumela ngwane se re wa moele ka jeno go le sedi FM re a leboa ngwana mme ga o tswile sehwai ka jeno go bua le rona mona go le sedi FM ngwana mme e mong wa basebetsi mmogo le wena ga re bua ga jwale o China o ile etsa
2: mosebetsi mmogo le nna e leng CEO ya rona e leng Matsa Itshotetsi o China mo go bitsang ka gore ke motseng wa Changsha City Yohan Province o ile China sebake se re bitsang seo ka gore ke high-tech agricultural Yohan Lomping Technicon mo go le ithuta ka vegetable cultivation and income growth for South African citizens.
0: He banna jwale le ya tsamaya le ya mafatsheng ho hobe. Leeto lena la gae le tlo letswalela eng lona nna re tla le bona mesebetsi ya lona e le etsang dijalo tsa lona di ya China.
2: Leeto lena lagae le tle go tsela tse molemo ang le bona ka ga Aforika Borwa gona le dipolisi diaka tse tshwanang le tsena tsegeng ke di-wetland mo e leng go na le metsi tse le batho bana ba na ga di sebetse. Mme ke mo re bonang botlhokwa ba re ka tlisa gaese go jala gaese ka ga South Africa mme a golo jang re qala ka tswatswa tivele mo batho ba neng ba sa nagane gore motlhomong go jala gaese ka bantho e possible ka ga South Africa ke ntho e possible o ebileng re bona ARC e neng e ntsha ditou tsa gaese jalo e ruta batho ka gaese go gaese jalo ba mme re le bona monyetlo na golo ya China re kgone e bona ka maswa tivele re kgone e etsa ntho e possible ka gona.
0: Yo, he o tlo khutla le ntho seng a da fela re tla ba le yena ha khutla wena ngwana mme le yena re ke rutwe mme a arolelane le di white ding Africa borwa mona ho le sedi FM se a sifumaneng maobane morwa mana maobane ene le letsatsi la batjha re ka re temo e bapala karolo efeng ha ho lo tlhaisong ya mosebetsi re shebile batho ba batjha mme ke bone le moporesidente ha bua maobane a hlile a hatella tabena ya hore diperesente tsena tse hodimo tsa tlhoko ya mosebetsi haholo bathong ba batho ba batjha e mo utlwisa botlhoko le batho ba batjha ke mona letshwere ka thata temong go utlwile le femeng ya gago mona mo ntseng le mateng le etsa dintho tse fapaneng le kgonne go ira batho ba fetang magolo a tsheletseng ha re shebe temo ngwana mme re eletsa le motho e motho a mametseng gore temo ke bophelo temo ke mosebetsi e bapala karolo efeng ntlheng ya tlhagiso ya mosebetsi
2: aptivele temo e bapala karolo e golo agolo ntlheng ya tlhagiso ya mosebetsi agolo jang ga otlhe batho ba mofutsanyana gobane ke gopola gore ke ne ke ile keteng o mongwe o bitswang ka gore ke national rural interlocal development aptivele mo buang ka development ya rona batho ba rural area mo neng go bitsitse ntla tsa boporesidente mo ne ke kopa le ena ka la formula shipping ke mo rile ka ntlhalosetsa gore rona temo ke ntho e leng gore batla tlisa kuno ya mosebetsi ya golo rona gobane ntle le temo aptivele go ne go sena mo go ka thea mosebetsi ne 640 part-time fixed job aptivele. So temo ke nngwe ya dikarolo tse bapalang mosebetsi ya golo gobane ntle le mobu aptivele ga gona bophelo tsotlhe tse phela lefatshe mona ditsutuma mobu so agriculture ke yone bapalang karolo e golo ya le tsena go tlisa mosebetsi. Gobane ke tswale ga polase ba bangata ba edileng batho fo yona ke se agriculture tibele so agriculture ke bophelo ngwana mme ke ka gona go bonang bana ba ba seo ba tletseleletse agriculture ba sa etae kapo ka tibele.
0: Ke a leboa ngwana mme o buile ntho ya botlhokwa monna morwa gobane re ntse re leka ebile ke bone le maobane ga o bua le batho ba batjha gore go botlhokwa re qaleng ho ithuta le ho tlusisa ha re bua ka kgwebo re bua ka eng me re tla ntleng ena ya thuto jwalo ka dihwai ke tshwile ke ne ntse ke fa momamedi wa tshebeletso ya lesedi hore dipalopalo tsentsitswe mona ke stats SA Mtswala ke bua le wena jwalo ka motho e motjha di bontsha ha rona batjha ba batho ba batsho ha re qeta matric ha re di boemong bo phahameng ba dithuto re mahatleng mane ka 36.8% number 3 ke batho ba mmala e leng makalad ka 43.5% number 2 ke ba basweu 75.8% number 1 ke maindia 86.5% thuto e bohlokwa ha kae ho batho ba batjha ba ka haratimo be ile ndi hwai le ba batlang ho kena kara timo
2: pivele o buitse potsa mo hlokwa ho nna le thuto e bohlokwa wa bona how check out the nya critical sa pivele nna o ka tla ho nna mo la pivele ke bona hore ke ke batho ba batjha ba jenyana ba hlaya di university tsa pivele ba hlaya di technical corner pivele di college go tsa bo netwa go production rona ka go yield ya rona pivele ya hola go bane o ke wa nka experience fela wa kenya ka ma senior pivele hloka se le thuto re gona hore re ithutile technology e seng le teng ha jwale tena ka ga critical sa pivele ke se le tsaka bana ba nyenya na go la pivele ba ba tsha ba hlaya sekolong bo di tumalanga university ma le di TVET college go tsa bo netwa ba hore re tsa ntle re tsi ba ga pivele e e teng sekolong so thuto le talent le dintho tse di tsamaisana o hloka go di mixa go di balance bana ha o sa di balance ke mo tlo tla mathata teng re fumana ho sa ma kwa ma tshe re sa tsebe a hloka ba trailing sekolong o dikela critical sa tibe le go tlo bona nnete ka hore ke tsa ntho re tsi banka practice ntho re ita tibe so re se o tla bona ba trailing sekolong ga ona tibe le nna ke ithutela taba tsa critical sa tibe ke pressing is fair ba dikela ka ba le rata la hore ke ke ntse taba ena ya critical sa tibe so ka o kopanya batho ba entseng into the facility sa panenga but study sa panenga ka company ya rona e tshutse a whole of the world one tshutse ke nna company ya rona ke le tshutse ke nna ka sa mo mo re ntse ka pele
0: modingwane mo rwa film mo ngwana merle buile ha holo e tla re motho o sebetsang le yena mo sebetsi mo ho le yena a khutla China re tla bela re mema re tlo dula le yena mona ho le CD FM re utlwe hore China o ithutileng me o tlwa mona le reng le eletse bana thuba ba ja re tla fitla re le CD FM re ke re tlo bona mosebetsi wa lona le o yetsa mono re ya leboga
2: re ka leboga go la pivele le rona re ka thabela go shega information ya lona le ma Africa bo ga pivele ga le bua pivele
0: ke tsa di taba he mo mamedi ke motho mo chatse wang di hwae modingwane mo rwa filimona re na re bua le yena mo mamedi ba yetsa mosebetsi o motle ka tsela e makatsang mo mamedi ka nnete go bane ke mona ba khonne hore ba fe batsa ba fetang magolo a tseletse mosebetsi ka timo a khona mamedi ke tlo ya ho doctor Nhlapo ho tswa ho Nhlapo pharmacy ba imeletse la non Messi ha re bua jwale ke 3 Argentina ke noto Algeria nthatse tharo di hlabue jwale ke la non Messi mamedi papa di saletse ke metso tsela shumela betse mamedi pele fihla pele tsong jalo tsitsinya hlo mosebetsi bo le nna ka moelo mbela rai bana mne no mobe o mobe mamedi ke tla o fana lane ya ha pele ke tswaka kwano Lionel Messi ho ro sa papetse World Cup tse kae jalo jalo 3 goals ai re ke motlwelle ho bane na kwena ke ya Nhlapo pharmacy Dr Nhlapo saleteng hela Dr Nhlapo dumela ruwa moelo ntate o le CD FM ka jeng
3: tso le ka ngwane sobedi ke ke tsama ka sena go dumedise le ba mamedi ba rona ba le DSM go lela ho fumoga ba le tlhokotsa
0: ha o re ya le bo ka nete a Dr Nhlapo ha o le teng ke ya tseba o di tshwere ditaba ho tswa ho Nhlapo pharmacy na go ke ha o doctor
3: ke ya le bo mtsadi wa ka ba mamedi jwa le ka ke se ke di medicine ke gagate ka pelinyana fela ke ke ke opote ba mamedi ba rona ba le DSM ha re bua ka Nhlapo pharmacy re bua ka ona re sebetsa ka tsa bophelo bo botle ha go le re sebetsa ka metšhini ya rona ya bophelo bo botle and then re sebetsa le ka setso sa rona he go batho ba bangata ba lakatsang go tseba ka ditshebeletso tsa rona tsa Nhlapo pharmacy Nhlapo pharmacy re ya hlahloba ka setho re ya hlahloba ka hlogo re hlahloba ka only 100 rand ka face to face ebe re na le mofuta wa hlahlobo wa founu mo o hlahlobang ka phone o lela ha o fumotsa ngo leteng mme ena re bitsa online consultation yona ke 200 randa fela ebe ke tsona tse mefuta ya ditlhahlobo yeo re nang le yona ka mona ka Tlhapo Pharmacy. And then re na le tlhahlobo ya metšhini ya rona mohlala o nka buang ka wona ke detox machine. Motšhini ona wa detox machine ke motšhini o kgonang go hlahloba mafu a leng teng mmeleng wa gago mme o thusetsa le mafu a mangata gagolo. Ga o kula mohlala ga o kula o sa tsile gore o tshwerwe ke lefu lefe o kgona go hlahloba lefu le o nang le lona o bore fe le pheko ya gago. Mme motšhini onana o kgona go thusa mafung a fapaneng a tswanang le stroke, palelo ya madi. Motšhini onana o kgona go thusa gore motho ya sa kgoneng go bala hantle motšhana le bothata ba dikidney, mogathala o mongata, motho a sa na le bothata ba bolebi ba dipono ya matlho e lahleyang, motho wa mme e bang ga kgone go bona matsatsi a ga ya bomme le tse dingwe tse fapaneng. Mme motšhini onana session ya teng it's only 300 randa per session, o sa kgathaletse o tsa o le kae. Fela ka netefatso kore fela ga o dumelelwe fela gore go kene motho ya motho wa mme ya indeng kapa ya e fumanang a le seemong sa go itshwala. Mme o batho botlhe ba lakatsang o ka re finelela re teng ka mona ka Vereeniging go tlotha go ya lekwa Vereeniging ka toropong seteng sa toropo gaufinyana le mabenkele fela mona shop number 5 8 Merimane street avenue ka mona ka Vereeniging re teng ka mona. Batho ba bangata bantsi ba ke plageng ka gale ka di-taxi tsa Sharpville. Mme re teng gape ka mona ka small farm gona ka mona ka Everton go tlotla go ya lekwa. Re teng ka mona ka small farm go tlotla go ya lekwa nomorong ya 36 through 10 pela kereke ya St John ya Mmemanku. Re teng gape ka mane ne ka Thokoza ka mane ka Kwanele South. Kwanele South gape re teng number 558 Kwanele South. 558 Kwanele South ke ofinyana le Kwanele Park fela mo re tholagalang teng. O batho botlhe ba ka batlang go finyelela beng ngwaneso ke sa senye nako ya gago ka letsatsi la kajeno. O batho botlhe ba batlang go finyelela dinomoro tsa rona tsa mahala ke tsena tse latelang. Dinomoro tsa mahala ke tsena tse latelang 0649 482 2557. Ka dipheta gape mo mamedi wa ka ya rateyang 0649 48 557 ke mo re tholagalang teng. Di sebetsa bo calls and WhatsApp go mamamedi botlhe re santsane re tholagala. Ke a dipheta gape ke re re tholagala ka mona ka go tlotla go ya lekwa mme re ya tholagala le ka mane ne ka Kwanele South chemistin. Re na le mefuta yotlhe ya meriana e re nang le yona e ntseng ka dikamatlama tsa rona tsa setho le diwaso tsa rona kaofela. O motho mang le mang ya batlang thuso ya mofuta ofeofe tshwarang Tlhapo Pharmacy ditho tsa bophelo ba gago di kgone go agoloa. Ke a leboga pelebana.
0: Ela Dr Nhlapo o sa na le motsotswana re phethe dinomoro ntate wa ka ba di utlwe gantle.
3: O batho botlhe belengwaneso batho botlhe ba lakatsang o ka finyelela ka mona ka Tlhapo Pharmacy dinomoro tsa rona ke 0649 48 22 55 7. Ka dipheta la go qetela 0649 48 22 55 7 ke gona mo re tholagalang teng. Mme o mmamedi a gokole gore re teng ka mona ka Vereeniging ka mona toropong ya Vereeniging gaufinyana re tlabe beke tlang ga ke bua le wena tse dingwaneso o na le lebenkele le lechacha le re tlabe re le bula ka mane le ka motsemogolo botlhokong Bethlehem. Mme ke tla tsa bamamedi ba rona ba lesedi FM go lela gaufi o tlile sello sa bona botlhe ba ka mona ka Freestata gore ae sello sa lona se utlwaetseng ta Dr Nhlapo le ba Nhlapo Pharmacy ba tlabe ba tholagala ka mono ka Bethlehem go tloa bekeng e tlang e tshogotso.
0: Re a leboa Dr Nhlapo tswa Nhlapo Pharmacy a re kopane nakong e tlang Dr tsatsi le monate.
3: Kgotso ngwanamme.
0: Leshome le metso mmedi mabedi metsotso pele wa tla hora ya bohlano. Re a leboa re sebeditse ke mmona moruti Ntlatseng o sa le teng o tlo re fa mafubi a retswa re o sia moifo wa lenaneo la ditaba la Makumane a mona le mane mme ba tla tsamaya le wena ga monate le ka jeno. Mmamedi monna eno e leng Lionel Messi a tlhabetse ntlha tse tharo Argentina ka jeno kgatlhano le Algeria o ile a qala jwalo ho bapala mohopeng wa lefatshe o tlwala mangsane sa 2006 a le dilemo tse leshome le metso e robonga mme kgweding ena o dimo ya Phupjane e tlwala matsetse a mashome a mabedi a metso e mene o tlabetsa dilemo tse mashome a mararo a metso robonga mme o sa bapetse makgetlo a tsheletseng mona mohopeng wa lefatshe ho tloha 2006 2010 2014 2018 2022 le 2026 ebile 2022 ila ya ibanaha ena ya Argentina bo mampudi na kong eo mohopeng wa lefatshe o neng o tshwaretswe ka mane ka Qatar jwale record ya ntle ha holo mo medi ai kamo mannantse ke bua le mosebetsi mo bona mo medi ai make sure itse ba bolo are tlile mo medi ho nantse re ya kwana le kwana ai ntwa we fuwe mo medi re ya mabengeleng a re khutla ke ya kwala ke ya tswa ke ya tsamaya ntumelle metsotso ha itse ma bona mo itse manteng ke fetele mona ke ya go
4: Na o bone se sulu sa phone e ntsha hape.
5: Eh, o etsa halang?
4: Ke se sulu sa Vodacom le pep fela. O ka kena le bengkeleng, o lefe, e bo tswa ka phone ya ho letso ho.
5: Ka nnete?
4: Eh.
5: Ke bokae?
4: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Ka pa we rende ka phone yam, ha pep se.
5: Au, tsane ke fumana jwang hle?
4: O lefa hang fela. Ka pa we lefe hanyane hanyane. Bo ikgethelo ke ba hao.
5: Ke ya le bengkeleng le hao fila pep hona jwale.
4: Le nna ke tseleng.
6: Samsung Galaxy A06 ke fumana ya ha pep fela. Kona le dipehelo. Further together. Vodacom.
7: Mamela dikanane le veli mulo manta o fikela la bra kwa go renya bobe ke la go renya mohlano miso police di fm
0: mamedi na tifela ke manana o hlatla o latela a tsebeletswa le sedika jeno ho tswa ho nna veli mulo ya re kopana na kong e tlanga manana a tsebeletso ya le sedi re ya ho morutin tlatseng mafube ka bina manate minister s o tsama le Themba Sivalo bari imvuselelo

di sa ka lebitso le matla la mopulusi wa rona e leng Jesu Kriste. Leeto la rona le tswella pele le reng ka ga diqholotso hana utela re fumana lentswe la Modimo jwalo ka lengotswe testamenteng e ntšha, buka ke ya ba Roma kgaolo ya 12 temana ya bobedi. Ka thuso ya moya o halalelang re bala ka tsela yena. Hape le seke la ipapisa le lefatshe lena, le mpe le fetuwe ka ntšhafalo ya kelello ya lona, le tle le lemohe ho ratwang ke Modimo gore ke hofe ho molemo ho kgahlehang ho phethehileng. Leo ke lentswe la Modimo, lengolo le hlonolofatswe dipelong le ditsebeng tse utlwileng. Mme ka Jesu Kriste morena wa rona le seke la tswa la kgutla le sa etsa mosebetsi mo re badileng teng tlasa sehlooho se reng.

Batho ba re tsamaya le bongata e mong le mong o etsa jwalo o tshwanetse o ikamahanya empa modimo o bitsa batjha ho fapana le lefatshe ho latela lefatshe ho ka kenya batjha dithethefatsing tahing pefong bokgatlhaneng ba batjha le botlokotsebeng modimo o batla kelello e fetotsweng modimo o batla kelello e sa tshwaneng le ya lefatshe mme taba ena phetoho ya ho qala phetoho e qala ha batjha ba nahana ka tsela e nepahetseng ba etsa diqeto tse bohlale mme ba latela nnete ya modimo ke ka ho paulosi temaneng ena a reng le se ke la ipapisa le lefatshe lena le ha e ka ba lefatshe le bonala e ka le ya lerata o se ke wa ipapisa le lona gobane le ha o le lefatsheng ha o wa lefatshe lefatshe motho wa motjha mokgwa lona le tjena le tshwana le tshungama kapa tshepisi e hlafunwang le tla o hlafuna le o hlafune le o hlafune ha tsokere fela le o tshwele le o lahlele bana paulosi o re o se ke wa ipapisa o se ke wa ipapisa le lefatshe lena o se ke wa dumella kgatello ya metswalle ho timetsa boleng ba hao ha bo itshetlehe ka maikutlo a batho modimo modimo modimo o ratela dintho tse ntle temana yena ha e qetella e re empa le fetohe ka ntlafalo ya kelello ya lona le tle le lemohe ho ratwang ke modimo mosebetsi wa lefatshe motho wa motjha ko tlosa temohong ya ho tseba se ratwang ke modimo ka hara diqholotso tseo hana ho tela hana ha lefatshe le o hula ka mo

re a leboa morutin tlatseng momamedi ha tla o rona jwalo papadi fedile pakeng tsa Argentina le Algeria 3 Argentina not Algeria ke papadi ya mohope wa lefatshe ntle le tsenywa nako sa tswa otla ho ra bahlano re fetela jwalo moifo wa Makumane taroja rabisana madie le moifo kitseo.

di tabatsana tsa ora ya bohlano di fella mona mmere di phetela ka o lekola tsa bolipi ba kentsa re tsa re lena jwa re ka ditlopisitswe ke ba mogatlo wa bolipi Pretoria Gauteng le tla kwaela ka o kgetha dibaka o pole Mpumalanga le tla kwaela ka o kgetha dibaka ho bate fela o futumale low felt ka pula e bobebe ka botshabela Northwest Province le tla kwaela ka o kgetha dibaka o pole Free State ho tla ba le mohudi ka botshabela ntle le moo le tla kwaela ka o kgetha dibaka o pole Northern Cape le tla kwaela ka o kgetha dibaka o futumale ka mafafatsane a di a duma ka leboya bophirima Western Cape ho tla ba le mohudi dikarolong tse bohareng ntle le moo le tla kwaela ka o kgetha dibaka ho bate fela o futumale ka leboya bophirima karolong e ka botshabela Eastern Cape le tla hlaka ho bate fela ho be le mohudi ka borwa KwaZulu-Natal le tla kwaela ka o kgetha dibaka ho bate ka mafafatsane a di a duma ka botshabela di tabatsana tsa horra ya bohlano le bolipi di fella mona bo re ba mo le tabatsering ha horra e tabele ya botshelela makumane a mona le mane a tsola pele.

0: le seng thareng ba ga ema khopa ena le skebela momaka o
1: ba le ba bapala ba Atlanta ba lo
0: itse ba bapala kgaitsedi ya ba le ba bapala jwa le stadium se tla be setletse ho sane setletse rona ba setse ba rona ai
1: fela ya mkgothatsa kada ho tshwana ha re le Mexico ha holwane re kena ka stadium
0: yes
1: re kopane le batho ba bangata ba apereng jezi tsa bafana bafana
0: yes
1: ibile ke na e mong be se abasa re dumedisa be se ke mohula ka ya lapeng e ntate le kae
0: e
1: a ntate ka ka nyulwa ka nkwa ga a no
2: how
1: you guys from South Africa ke re no re ya re tswa Africa bo re tswa Africa
0: ke kopane le Josh Komantaraki so sa mo
1: ke mo hopola
0: Josh Koba, ntse a le motelele fela jwalo Josh Koba Ntaraki. Sa ntse re batlala le mo go re kena kae ho ya ditulo tsa rona. Ka kopana le Josh Koba Ntaraki.
1: Kgaitsedi ya ka nnete ho na le batshietsi ba ratang Afrika Borwa ka mane ka US. Jwale Atlanta le hlonolo gore ke sebaka se e leng gore se tletse batho ba batsho. Ebile Atlanta nalane ya Martin Luther King
0: yes,
1: Jr.
0: e
1: hona temono. Mona le nalane ngata haholo ya tsena tsa tokoloho ya batho ba batsho ka mona ka America jwale. O tla tlo utlwisisa hore ke a gola boholo ba batho ba tla ikutlwa ba le lapeng ka mona ka Atlanta. Ke tse ding tsa ditoropo tse ke di ratang haholo. Hangata ha nke be ke America be ke sa fihle Atlanta.
0: Ai kgaitsedi ya ka nna ke thabetse ntho eno fela ka nnete di ntse ke bona dihlopha di papadi tse ntseng di bapala. Tsietso ntle re lebeletse le ho sane ke la ka gothala veli le hatshwa re ka nnete Afrika Borwa e tla ba le tsietso ntle ho sane jwalo ka ho hlalosa ke re ke kopane le Josh Commander ke se re ya mane mo go dulang le magwa mangata kgaitsedi ya ka bane ba itletse ba bang re kopana le bona ba bangata kgaitsedi
1: ba bangata haholo
0: jwale re ne re bua ho bane ba re a bonana ke re ma Afrika Borwa ho ya ka mo re apereng ka teng be ke kopane le bona ke bane ba itletse mohopeng wa lefatshe dipapadi ba re hona le family engwe re kopane le yona mona ntse re tsamaya le batho bene ke tsamaya le bona ba hle ba hlalosa ba re ba sheba ena la ya pele ba ya ho ya bobedi ya Atlanta ba tla be ba tla Afrika Borwa ba rapela fela ka Afrika Borwa ka tswela pele ya fetela pele
1: ba
0: tsebe ba sala morao ho di knockout mane ke lelapa le magwa kgaitsedi ya ka kopane le ba bang ba re batswa Durban ba bang ba le ba re batswa Johannesburg ke mona ba bang ke batswa America ba ma Afrika Borwa ba seng ba dula ka mane ka America
1: o na le ntate mong o na tsama le lapa la batho ba mong ba tsama le malapa a bona mmamedi ke bone ntwe ntle ka nnete yena yana ke tla dula ke tsota ke bone ntwe ntle ya malapa bana ba tsama le basadi ba bona le bana ba bona mme ntate eno le yena o re dumedisitse a re thabela fela o na apere jezi tsa Mexico a ba sa nyolwa ka senyesimane be ke elelwa ga e nwana o tsama lefatshe a tshware ke thabela ho le bona ha litlile ha borona kwano ngwanaka wa ngwanana o qeta ho nyalwa o na ile Afrika Borwa honeymoon ke re
0: a itetse rona mo
1: ara o na le Afrika Borwa honeymooning matsatsi a mashuma mabedi a na le metso mehlano ke re kada batho ba bang bana le chalet
0: a batho bana le chalet
1: ba tle holiday 25 days
0: ba tle le chalet
1: ba tshwala ba re a re ngwana hae a re aba super moga hae a re wa mona yenwa e ke mong ke monyane a re le yena o la ka motlisa Afrika Borwa mono a ka dula ka paudutse selemo mohlankana eno be se re mo hula ka potso go no le ka ya rona le Limpopo re khutla o ithutile puo efe a re go khutla ithutile sethosa re fela ke thabetse ntho eno ya o bona hore ha re bua ka taba ya bohahla o di mmaledi Afrika Borwa ha ithekisa ha re lukiseng tshobotsi ya rona machabeng mesebetsi ya bohahla o di ethehela batho ba bangata haholo mesebetsi
0: tsho ka mesebetsi le batho ba bangata ba hlile ba batla utlwa haholo ebile ba e rata Afrika Borwa jwale ba bamele kopana le bona kere tiki bokae ba re $2.5 kere ele anna se re ho bo ma 40 tao mane ha o sheba batho bana ba tsama ba le bahlano ke ntate le mme le bana ba le bana ba hae ba bararo kere ei wa tsiba batho ba phela ka ntle ka mona ba lo shebella papadi ya bolo fela he ha ke a bona nna Mexico mane thwasa mohlomong batho be ka reng ha sepolisa se hla ba tla ba le ya ba sena bo ditokomane tse felletse ha ke ya ba bona ka ke ne ke batlile ho bona hore batho ba bona Nigeria ke batho ba tsamang lefatshe haholo ke hopola ha ke ne ke le England mane ke la ka kopana le batswang bo England ba tswang bo Nigeria ba tswang bo Ghana haholo ka mane ha ke ya ba bona Mexico ka nnete
1: ke sa tsebo
0: ba le ba tsamaya mo ke sa tsamaya
1: ha ke World Cup
0: ha ke ya ba bona ka nnete
1: ha

0: ba etibatla le ditjale tse dikolo re a dipata ha ba etibatla
1: ka ba bona
0: le dijana tse qhetswile ha se tsona
1: ba ka pata motho wa sepolisa se hla motho sa ba le yana ya ke na passport ha ke ba bona
0: uno keke wa di bona
1: nna ha ke ba bona Mexico
0: uno keke wa di bona uno keke wa bona
1: ena le molao Mexico thwa
0: ha mamedi ha ba etibatla le o penta re a penta
1: hai o ne ana ba teng thwasa mohlomong ba
0: le ha monate jwang
1: Mexico
0: ha monate jwang
1: ana ke ba bona mo re tsamaya
0: a nna mo tsene ke kotla
1: le bana na
0: nna mo tsene ke kotla le nana nganela ha ke tloa Pachuca ke ya Mexico o na mpontsha a ntjwetsa jwa
1: le
0: ditaba tse satsweng ha ba itibalete
1: Shepard tote ka tsa dipapadi Shepard
2: Papa, le serie fe, fe la dicia
3: patcha. Ago mo ile chamena ko mo ile DJ le na comrade Johnny to mamedi wa tshebeletswa le serie FM moro. Ha ke batlo senyana ko mamedi ntho ile tsaetsala ka mona ka ho Telkom Netball League. Moteng he ile re gila ga fumana e mongwa ba khotlisi ba kotsi. Ba di crime I'm saying coach Selwane ke hlotse re bua le yena tshebeletsong ena le City FM mme ke tlo lena wentse ke tla ke history ka nete coach go tlo le kae ka mo ha coach ka mo ha coach e coach le sebeditse ke bona hlopa sao se bapetse ha se a hlolwa maba mona ka ene le power week ya buka ye
4: ene le o qetela final ntate le se le o qetela ya boraro le o qetela
3: ga se ka ebe ka nnete ula wa la ya ka moga gore le bapale le skala hlolwa mo ila la sebetsa jwang ula be ya dintho tsa ho jwang khetlolle
4: ende tla ke ka lpo e ka nka tla ka tsalo nya season ya rona go la tsara iketsa gore le mong tse ba tla ka hlolwa go re be undefeated re be anne ene le slogan sa rona ka tsara tshile ke se ne re sebedisa ka weekend ya pele ga hlola ka pa dikao fela pa weekend ya bobedi ja re le di semi-final leng re se re na le 12 wins gore ne re hlotse magotlo a 12 that re sa hlolwa ho ha ke le rona fela team e sa hlolwang le monthe itse ha re bona go tsana ke sala monyetla o ga fumana gore togo tsa rona di a thathahala pele ho di semi-final le di final ka ke ga se le ka thathaholo re la ga ba le beke eng gape mo leng gore re tsaba nana re se le ka bona mentally ke bua le bona re ba le tsheka so pa utlwisitse rona ha re ya top 4 ya re le jang magaola kgang a la sa bontsha re ke re di semi-final ha re ba patse di jwa se la sa ga botsa gore ne re le bohale ha le re ke ntse di tenta ba ba fika ka dintlha tse ka bang 30 go and then ha re fika final ntse ga tla ga qetella fela ntate re se ba hore di fireball se ne le bo kuku di ba le mo 60 le ba re hlola di final se la tsie ke ne ke ba qetela go hlola ne tlhulwana ile ba thuto ho rona ka nna se ka thata bana ba se di tenta ke ha ga phumola go tla le mo 60 le re se ka thata ke botlhoko ka bona go lefela go kgona go lifta trophy pelo ka province ya Free State
3: ha le khaitse ra ka ha ona se le thole le ngata le ge tla le bua go gola ka letse ka tla le mahlono ona ke a tseba jolo o ha no khutela neng Botswana
4: ke khutela ke tsimela ntate sentse ke tikete ya airport a ke se botswa ke le se khale le ke le
3: ai khaitse ra ka tla le mahlono le mosebetsi wa hao le o ya ka Botswana ka mo tsama ha tletla ne re bua le wena
4: ya le bua ntate la
3: ke o taba ai mamedi o sebetsa ka thata kgetsene na ya motho o sebetsa ka thata ka nnete di bakotlisi ba tsena wa ipotsa gona ba tla fumana ne monyetla gore ge ba bone le go bakotlisana ha ya gona bakotlisa jwalo di Proteas ba teng ke bana ba tshwana le ona papa di nyabolo rena le batho mona ba bakotlisi ba ka kotlisang ile ma Afrika Borwa empa ba qhelelwa ka thoko ke ona ma Afrika Borwa taba ene tlameha ke re lukise mamedi wa tshebeletswa le Serie FM ha re le kola he ka mona ka papading tsena tsa mohope wa lefatshe tse neng di bapala ile ga fumana gore Iraq ile a tla ya kopana le Norway mme ya fumana gore ha pela di a falla ka mona ka Norway ya ba pshatla he Norway ka dintlha tsenne ho ntlha e le nngwe ha re gotla papading nngwe ya Argentina le Algeria ene e bapala ho singa ka jeno ke mo tiri fumana gore he Argentina ile a tla jwalo Algeria ka ntlha tse tharo ho noto Athena Australia le Jordan e santse tswala pele mamedi mpa he hakana e santse le nngwe Austria ele nngwe Jordan papadi e eme motsotsong wa bo mashume amane ana le mashume a supileng ana le metse meraro ke nako ana hore ba ke ba gefutse ba nometsi mme re tla utlwa gona ebe ha ba gotla mo le batla gotla ka le ring eng ha se re matha fela ka potlako hao e tla ntshwara ke ne ke batla ho neletsa e mongwa ba na bana ba le kamane ka Soweto Games e le yena ntwanano mathebule empa ka nqano ho rana ya bosupa ke tla oneletsa bona go tlhona bana ba tshwere di feng ka mono ka ho Soweto Games ka ho tshwela he untumela guilty party pe ke mathelona teng e tla salagalla ke di pop sentsa gaso mono tsa Auckland Park
2: Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata fumanang lesedi FM le khubumla 88.4 kapa kenang ho SABC Plus app ke molele

0: Stiamo parlando delle serie FM Game Time, che le bitola ena pina Future Tyler FIFA Sound. Ke tse dintsa dipina tse leng hore di etse ditswe ho keteka dipapadi tsena tsa mohopa le fatshe. Mamela tsa bela tswala Serie FM re kena jwalo re sentse re tloshe ba jwalo taba ya ho tloswa kapa hona ho fediswa ha amanga mangolo a leng hore ana ntsa le teng haholo boemong ba di TVET College. O tla hopola hore Afrika Borwa twantshong ya tlhokeho ya mesebetsi haholo batho ba batjha. Taba kgolo ke maano a ho ntlafatsa dithuto tse leng hore batjha ka tsona ba ka kgona ho ithela mesebetsi le ho tlosa mohopolo ona wa hore re loetsa dituto tse itseng hore re tle go fola mola wa ho hirwa. Taba kgolo ke yona eno ya matlafatso ya tsebo ya ho iketsetsa. Jwale re tlo utlwa golwanyane ka taba ya hore mangolo a o thweng a fediswa bathong ba morena a fediswa jwang, mme taba e ke keng ya beya ba nang le ona ka mosing, mme ba e leng hore ba santsaneng ba le motšheng bona ba tlo ameha jwang ke ditaba tsena. Moeti wa rona ke mongadi Moeketsi Phajane, yena ke Deputy Director of Qualifications Development hona ho Quality Council for Trades and Occupation QCTO o tla re fa ho lwanyane ka ditaba tsena.
1: Ga itse ka taba tsa bona tike yona eno ya hore ke yona ke ka mehla ke ka ho ka mehla re bentse re tshwere re ntwe mo nate ka sea le moya ha o utlwe ka bare re utlisetsa ditsebi ba tlo bua ditaba antle e seng o tlo utlwa motho a sa ga sitse le location mane go thwe mangolo a batho a fediswa tsena le tsena a sa tsebe ditaba hantle. O nga diphajane tlo go dumedisetlhe o le Serie FM le ka entertain.
2: A go dumedisa batho kada le tshwasa ke phetse ngwane se ka mokgalo wa morena ke ka utlwa lona.
1: Ah, o re phetse a holo hantle a holo hle ntate Phajane. Hey, ha re bua ka ho tloswa ha mangolo kapa ho fediswa ha mangolo a itseng, mohlomong e tshosa batho. O ka e hlalosa ka ho reng taba ye ha o bua jwalo ka facing out of pre-2009 qualifications. Ha le hlalosa le hlalosa le reng? Ke eng?
2: Ha ke me bua batho kada le tshwasa, mme ke se ka lebala ho dumedisa Mohammedi wa Serie FM. Ngwaneso, ka bokhutshwanyane taba ena ya ho tloswa ha mangolo a itseng a thuto, mohlomong re ka reta ka bokhutshwanyane ka hore ho na le mangolo a thuto a e leng hore ha re sheba seemo sa rona sa naha, re sheba taba tse tshwanang le tlhokeho ya mosebetsi, bofuma jwalo jwalo, re fumana hore ho na le mangolo a mangata a thuto a e leng hore hohang ka nnete ha re tswele molemo. Ha motho mang kapa mang a ile a ingodisetsa ona a fumana lengolo leo, ka nnete ha le motswele molemo, ha le tota le mo thusa go latela seemo sa bophelo le seemo sa ditaba seo re iphumanang re le gare go sona jwalo ka naga. Jwale sena seo re se etsang ko go ona go netefatsa gore ka nnete baagi le baithuti ba rona ka gare go naga ya Aforika Borwa ba seke ba iphumana ka nnete ba ile dikolong ba ithutela ntho tse e leng gore ke tsa ba tswela molemo. Jwale re tlosa ana mangolo a e leng gore a keke a tswela motho molemo, mme re kenya a e leng gore ka nnetenetse a tata a tswela batho molemo le baithuti ba rona molemo le go ntlafatsa maemo a rona a naga a moruo patikana.
0: Ntate Phajane, kopa o tshware jalo fela re rekise ha re qeta ho rekisa monatlego tse ba o tswelela pele ka puisano ya rona gobane jwale o tlhalosa taba ya molemo. Ke a kgola re tla ke re tlo utlwisisa hantle gore lengolo ha le molemo ke ha le etsa eng, mme le fihlelletse jwang qeto ya lenane lena la mangolo e leng hore a hlakolwa hore e hlile ho hang ha a tswele monga ona molemo. Re tla bua ka yona ka moramona. Kopa o tshware jalo fela re rekise re atle.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Ebe o rera DIY empa o tshabana le dipalo. Se ka phupholetsa projekeng ya hao, o tla botsekeng ka bill of materials ya cash build. O ka bo o kenya dithaele kapa paving, kgetha template o kenye dipalo tsa hao ebe o fumana lenane la tseo di tlhokang. Fapanya disebedisiswa gore di nyalane le kgetho ya hao. Reka tse o di tlhokang ka jeno o bolokele lenane nakong e tlang. Ha o phopholetswe ha ho sengwe nako kapa tšhelete. Haha ka bohlale le cash build. Petla cashbuild.co.za gore o qale projeke e latelang. Cash build.
5: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800-118000. Etela elections.org.za kapa romela WhatsApp ho 060-88-0000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlisetswa ke IEC.
0: Sabaletso ke le sedi mamme metso tsidi la hantle ma shoma mabedi ana le metso medi kamera ho raya bo robedi thakgwa breakfast show ke le nana ntso dutse le thwasa le batukada me rena le mweti e ka jeno ke monghadi mweketsi e phajane yena ke deputy director of qualifications development ho quality council for trades and occupation ke kgola ntate mweketsi o ile lentso le na molemo magetlo a mmalwanyana mamme dia akathabela ho kwisisa hore ha lengolo le molemo ke ha o le joang o bane motho tlang ka hore ha o rutwe eng kapa eng kelello e tshoriseile me seo e ka nna ba sotsetse molemo le fihlelletse joang hore mangolo ana lenane lena la mangolo ha ana molemo hona le butsitse ho kae le yentse diphuputso ho etsaetse mohlomong ka bogotshwanyane fela
2: a ha ke le bo ha hulu tsaitse dia ka tsasa seo re se etsa hore re fihlelle bong le qetong ya hore lengolo la thuto le na le molemo kapa ha le na molemo ke hore ngwaneso re ikopanya le banka karolo kwano sebakeng sena sa thuto ba amehang e le hona ho hlola seemo sa ditaba gore karolo e itseng ya mosebetsi ha jwale le hore ya bokamosong mosebetsi o etsiwang o etsiwa ka tsela efe gore motho a tsebe go phetha mosebetsi o kape a be le bokgoni ba go etsa mosebetsi oo o tlhoka thuto ya mofuta ofe ntho tse ka reng tseo e ba re tlhola mangolo a teng a e leng gore maAforika Borwa a ka kgona gore a ingwadisetse ona gore a ithutele mosebetsi oo e ba re sheba mangolo a gore nna ebe ka nnete a kgona go tshodisa moithuti a tsela e leng gore e batla e amogelega kapo e le ntle gore a fitlhelele seemo seo sa o ka pheta mosebetsi oo ke mona mo re kgonang gore re be le tlhagisolesedinya gore ache ka nnete lena kapo ana a teng mangolo gana jwale ga a fitlhelele mokgwa ono wa o ka tobisa motho gore a fitlhelele kapo a be le boiphitlhelo ba o ka pheta mosebetsi ka tseleo ke gona mo re reng ache lena lengolo ka nnete ga lena mosebetsi kapo ga lena molemo le e leng gore lena le molemo ke le e leng gore ka nnete ga re sheba le mo mosebetsi o tlhokagalang teng re fumana gore ache lena lengolo ka nnete le bega moithuti seemong se setle gagolo sa gore a ka phetha mosebetsi oo le ga e le gona go ka ba le gona go ka sekwaang ke self employment a ka kgona go ba le boiphitlhelelo le tsebo ya gore ka nnete a ka ikalla kgwebo ya gae ka nnete ya ba e le gore e ba e sebetsang gantse ka tsela e leng gore e nepagetse wena tshwasa ke a lebo
1: motlhomong yaka ya go qetela potso ntate ga e be a se a le teng mangolo ano le a tseba ke a feng o ka re fa motlhomong a mabedi a mararo e leng gore a tla gaolwa ga le sa tswela pele ka ona mme ba neng ba se bana le ona mangolo ao ga bana ba tsietsing bona go ya pele motho a lo batla mosebetsi ka mangolo e leng gore ga o sa tswelwa pele ka ona go ya pele
2: ngwaneso ba neng ba na le ona ba keke ba ba le ba keke ba ba tsietsing bathokana gogang jalo ka ga o kopile ngwaneso mosala wa mangolo a mabedi bona ditshile college rena le lengolo ka mangolo ana ora di tsenka hore ke di N courses bo N4 N5 N6 jalo jalo ho ya diploma rena le amang ao running right ka hore ke national certificate hanga etsa mohlala ka leleleng national certificate electrical engineering re ka tsela pele jalo jalo ka amang ke mehlala ya amang amang go ile gore antsiwa tshebetso moithuti e leng gore o se a ile a fumana lengolo leo wena ba sekgatha le wena thwasa le mo mamedi wa lesedi lengolo leo le tla tswela pele le ntse le ananelwa bakeng sa moithuti eo motho a o tshele ga gona mosang go tla thwe gobane ba sekgatha wena o ile wa fumana lengolo lena le e leng gore gana jale ka nnete ga le sana molemo le se letsile fashion-eng ganka e beya ka tsela eo goja eseleraganyelentle gakalo ke mpa fela ke etsa mosala ka gobane wena o ile wa fumana lengolo leo ache tsamaga ya kutlele sekolong o lo etsa le leng che go gangwaneso wena bathukana ga o sebetsiwe jalo mane go ba South African Qualifications Authority go na le nthone bitsang ka gore ke the National Learner Record Database ke mo e leng gore go na le lenaane le feleletseng la baithuti botlhe ka gare o naga ba ileng ba fumana mangwalo a bona ditsheng tsa ntshetsopele ya thuto ka gare o naga tse eleng di ngodisitswe le the relevant authorities moithuti a ileng wa fumana lengolo leo ka nnete le tla tswela pele le ntse le recognized go yena mme le moo go nang le menyetsa ya mosebetsi teng ga o ba tsagala lengolo la mofuta o e leng gore o na le lone ka nnete o tla nne a kgone gore ka nnete le ena a ikitele bakeng e ka ba mosebetsi oo e ka ba monyetsa wa o ka etsa kgwebo ka nnete le tla nne le be recognized batokana
0: ba e leng gore ba ingodiseditse a mang a mangwalo ano gona jwale jwalo ka ga e le mona a se a kgaolwa jena bona maemo a bona a tlo ntlafatswa jwang ka nnete ba se ba le motšheng wa go etsa tsona dithuto tsena tse e leng gore molemo wa tsona e tlile o so tlile o thekethekese
2: thata ga etseleka ga moithuti ka ronaga ya rona aforika borwa a ile a ingodisetsa lengwalo la thuto moithuti eo o fua nako ya gore a tsetelele dithuto tsa gage ga lengolo leo a imodiseditseng lona le se lentshiwa kapo le se le fediswa moithuti eo ga a tlose lengolong leo go tshwe go yena tsamaya o lebatla le leng che ga re sebetse jalo ga rona ga ya rona moithuti eo re mo fa nako ya gore a qetelele dithuto tseo tsa gae ke sena seo re se bitsang ka gore ke teach out period jale go batla go le botlhokwa gagolo wena tshwasa gaitsedi yaka le mo mamedi wa lesedi le wena the general gore moithuti a ingodiseditseng go amang amano mangolo kapo le leng la ana mangolo a tseme lengolo leo a ingodiseditseng lona mme a tsebe gore lengolo leo le ile la ngodiswaneng go the National Qualifications Authority le gore le expire neng go the National Qualifications Authority ka gare o naga ya rona lengolo la thuto ga le ngodiswa go the National Qualifications Framework le fuwa nako e itseng eo ka yona gereng le tlabe le ntse le le valid go the National Qualifications Authority ebe ga o fitlha nako e itseng lengolo leo

0: Sabato tsoka le sedi FM mme mme tsotsi dula hantle ya le shumela mme tsirobonga pele o ra ya bo robon tra go breakfast show ke le nana ntsolutse le thwasa le khada zia kala mo Sun City ai mme du tla hlobe monate beke fitileng ya sentse re phatlalatsa hore 90% ya di tikete se rekisitswe ke bua jwalo ka di tikete tsa di VIP tsona di lahlatsa fela ka nete sa loseng ai tsona di lahlatsa fela jwalo hono so setse tsena tsa di 350 jwalo so ifumana kokokote mane ticket pro ko shebe gona o santsane ngo saletswe na o ska ba fetwa ka nete ke moketona o mogolo o ile ngore hana jwalo nyana tsena re tlo phatlalatsa hore bemba mosebetsi ke bomang ba tla be ba tsamaisa mosebetsi ka mono ka Zia Kala Mo Sun City.
1: Zia Kala Mo Sun City ga itse ya kala shoma la botsoro ba di betso so ga bile jalo re ga ropong the biggest money drive Takwa breakfast show rutwe tholana moletsane o rena re a mofumana pele re tlo fa o re ke ba fe batla ba tsamaisa mosebetsi ka mane ka Sun City. Zia Kala Mo Sun City re tlo fa di MC tsa hao jalo ka re tshulo re reditation di emetse jalo ke di bini ka o fapana gona ke sanne ga tla ba re emetse jalo meditation o ntso jwalo ho nkwe di buhudi ho tswa jwalo di station ka o fapana ho emela jwalo di station tse tla be di le ka mono ka o fapana le silbon safety le ho laba jwalo fela le silbon sena o tla ba jwalo. Yes Thuli,
2: hello Batu, hello Tshosa,
3: hello Thuli,
2: ke jwang
1: ka phela meme o phela wow
2: a ke phela bana bese
0: ai tsane ne motshwere maobane khona e tshwere
1: nna a nna ke motle. Ao ke motle tholwa wa nkutla tholwa
2: ke utlwa wa tsama o le iketsetsa molemo wena batho ka
1: ka roba
0: ai ke loka juve tholwa
1: ka le bana ke ba strata tholwana
0: ai
1: o ya kai
2: ei
1: o dula le tsile
0: ai nene ke le tsile mma bana ha sa le ke just strata let's
1: go ai na kwa la fundi ka khale ha thwa sa na ke khale ile tholwana manta ha itse ha ke chaisa fela a ka fitla ka tima mohala ka tswa ka bo 5 kwa na tlo shebella bolo
2: ei
1: na bani ba me kae kae ke thotsa bo beke fitileng ka ba letsetsa ka ga bana be sontse ke le Mexico kana ya ele buntwang radio ka netwe ho tla le hona kwana Mexico patuka ke patuka ka re ke patuka bana ba se ga ke tiba mohala ke khale ya ke monate ka
2: jeno ha uli rang bana ona papang jala
1: ba ntse ba mmanetse ba mmanetse
2: ka pokai
1: a ke ba kutuletse ke le patuka ke re tse ke le patuka bana ba se jwalo le utlwa ka nna mo ga ditaba a ka nna re re mo pile ho thoteng ke tsa haitseng nna ke a le jwetsa by right e tholwana pachuka
2: yo no o matsere
1: a ke ba jwa le o sia o ka mo
0: ke la lazana ba ke la lazana le ba thalena ke jwa le kentse butsu
1: a tsepe
0: ke le o tla ke le shebisa kwa na le kwa
1: o ndwan jwa le a o letse bala le bile o jwa le tsatsi la o khaitsela ka babane wena hona le mo no ile teng
2: ke nentse ke na le ke motho wa di society ke ne ke tshwere
1: o bo tsho o
0: ne dutsi maoba
2: ne dutsi
1: nana ba bapala ka mayone isi ka tlu ka
2: bana ke bona ba jump ha
0: ka ka ditamati so
1: a se ba te yo nda we o tselana ka tamati so ke khabetse ka khabetse o la le ka bogo ya khabetse fela
0: yeso yo
1: ya le ka bogo etse tse khabetse bua tholala etso
2: ha ke so be le khabetse una ke ba ke na le mefaneng a ta ya o ipheya o tla nna ke fela lo wena a go ntsha ke le tsela tsa khale be ke ka conference ku otla ka khabetse ka tsela tse fapaneng
1: ai ne ba dutsi wena mo ba
2: ke sabata je ke tsa makalikeke
1: ayajajajaja Hey ya ona tshe bona tshe ona ka o sheba. Ai ai ai.
0: Sai tya ile henwe le ja mona tibeke ka o fe.
1: Le ke ka o fe.
0: Le ja mona tibe hai so sai tya tso ya di pha mona.
1: Ha ona tshe mona tibe lo ka ye u tlwa.
0: Ai.
2: A yone monati ka nnete batho
1: ene ya tlatla wena o lo binyana e ila tlala thusa o lo binyana go di gela la tsa tshe sa mesela tsipo a re hey
0: monyollo
1: e a re bona ke sa mentse go di ali ya e la tlala thusa
2: a ba thusitse
1: wala ka jwale ke lwa tsa fitla December o tshulwa re ditla o ja ka o fitla December motho kwena Thuli.
2: Ai ke le bua bana beso.
1: Ei tsala so di a bjwa ka jeno.
2: Ke le buile hle buifo me mo mamedi wa tsabele so ya le sele hu itlabolle ka jeno mane ho di maraka re tla ke re shebe le ho utlwisisa. Hore na ha re bua ka uputla maha di maraka re bua ka eng. Ntle le mono he re tla kena ka malapeng re ke re shebe ka nako nngwe. Me ha qeta ho ba le lesia ka ba le bana o fumana hore o satse pamisa boholo ba maikutlo a hae ho bana ho feta ho ntate e le molekane wa hae re tla ke re tlo sheba ntho eno bophelo ba lona ka mora hore le be le bana ke tsona ka bogutshwanyane re na le sekgutlwana sane sa bana mo re lekang ho thusa batswadi hore ba se ke ba hodisa bana ba le bang ke tsona bana beso re lebile ho
0: I'm going to go to the house. Amara tsabetso ya le sedi le shume le metsume raro metsotso pelo hora ya borobong zia kala tla tlobe monnati mamedika mona ka San City ho hopotsana fela dita
4: zia kala mo San City e khutile e tshisa ho feta pina ona ha se mokete wa mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke moho le dibini tse latelang Shandesh Mafikizo Kulichana Enko Sanner Kuzan Youngstana Dr. Koldet Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Visholo DJ Khotso Pau Kisetsa Mullo Husan Fest Tzela Tzofi Itaberi Yetzahala Mokebelo Wala Mashume Amabedi Analimitsu Supilem Bukchan Sun City Super Bowl Menyako Itabulu Akahora Yabobedi Mutsia Ditikita Tona Difumane Hau SunCity.co.za Let Ticket Pro Hook Alaga 350 rand. That's a soul Safiti Kizi Akala Mo Sun City Hashtag Sunfest 2026 Hashtag Love Every Moment Hashtag Ziakala Mo Sun City
5: Bafana Bafana Munua Bafana Bafana Bailo Kena Tirisano Yeni Papalita Bolo Yama Oduta Mohope Wale Fati Mose Mafati Na America Canada

Mamedi e ketso he ke kgetho ya dipina tsa Nosizwe mo tshweneng ka mana ka Watville Binoni mo mamedi a ipotsa hore na ebe nna ke etsa jwang hore le tsaka dipina ditle dile mono e tsa bonete ba hore o re romella tsona ebe pina ya R&B kapa soul o romele o qale pele ka lentswe cup ebe o di romela jwalo nomorong ena ya WhatsApp 079 758 5066 079 758 5066. How in Sejalonese, so Ibe Waipulela Horena, we now mang Udula Kai, Retleretsebe Hubiza, Libizola Hau, Harabapala, Heto, Euya Hau, Ya Dipina, Relevate, when a no seizure, Monswening, Mamidemote, Missoso, Imashmama Betty, Le Missumedi, Kamarahora, Ena, Ya Borobong. Me hopola hle re senolong sa tumelo sona kajeno re setlisetswa ke ntate moruti Ray Mafojane me kajeno o bala bukeng ya Mateu o bala gaolo ya botshelela temana ya bobedi Mateu gaolo ya botshelela o bala temana ya bobedi me ka mramono he re tla be re ya di marakeng tsa rona mo re tla buisana le setsebi ho sheba hore na ha re bua ka dimaraka ho putla ma ha dimaraka re bua ka eng o tlo ske wa fetwa ke ditaba tseno me so le rona ya tsohang le bona ba teng re tlo utlwa ho lenyane tseo ba re tshwaretseng tsona ka jeno etsa bonete ba hore o ske wa fetwa hle wena mo mamedimotle ho seng ha ke ntse ke sheba mona ha ke ntse ke ganna ke sheba ai hona le bothata ba ditaso hona le bothata ba ditaso batho ba tsamayang ka maoto ha ba batle ho tswa ka tseleng wena o le moganni wa koloi ho ba ne fela o sa batle ho kena tsietsing o tla bo khine koloi ya hao o rata ka pa o sa rata re ya kopa hle ditaso batho ba tsamayang ka maoto a ke le hlompheng dikoloi ake le hlompheng dikoloi tshela mo tsela e u dumelang ho tshela teng ba tshela fela e mong a tlwe fela a mathe fela a crossa tsela fela a matha fela wena bo khine koloi ntate o tla o tatile o bo khine koloi e se se bakeng seo a loketseng hore ebe o ntsa tshela ho sona re ya kopa hle re ya kopa ha o monate wa tseba ho bona batho ba chaisitswe ha o tlatsile mmona o fumane motho ke ano sa rapalletse mane o sabile a kwa hetswe o hloka hetse ka lebaka la hore o chaisitswe le ba tsamang ka di bicycle hle hlokomelang ke ba o he ba bang batho ba tsamang ka di bicycle na ke tsebe hore na ba bona dikoloi jwang batho bao ha re hlokomeleng hle ha re tsamaya mebileng ya rona mang kapa mang ya tsamayang mmileng mo le mokganni wa koloi o le taso o tsamaya ka maoto e tsa bonete ba hore hle o hlokomela dikoloi o tshele mo o tshwanetseng o tshele teng ka kopo hle ha o monate ka nnete ha o monate o bona batho ba chaisitswe e sa le o seng ho bata ha o monate ka nnete jale ke bone nna ka nnete ke kgola le wena momamedi o hlola o ba bona ha o kganna hore ae khona batho bana ba hlomphe dikoloi ba ha ba hlomphe dikoloi ho hang ha ba ditshabe ha ke nana rona ha re ne re le ba ya ne re tsaba dikoloi jwa ka nnete ha ba tsabe dikoloi batho ba tsamaya ka maoto ha ba tsabe dikoloi ebine bana le mantswe a ba sebedisang hore a tla ntšhaise fela o tla mpatala jwale le wena ha o nagana hore ho tšhaisa motho o tlo kena ka hara kenyakenya e kae ya taba jwale o tshwanetse jwang kapa jwang o bo khine kolo ya hao o rata ka pa o sa rate yena mpa fete ke engwe ya dintho tseo ke di hlokometseng ka nnete ha re di hlokomeleng ka ofena metsotsong ena e mashoma mapedi le metso e mehlano ka mora hora ya borobong ha re nke Joyous Celebration o ska ncheba wa nyatsa.

0: nane le pina e monate ka nnete. Dumela hle manyelo e nyana aka.
1: Dumela mamatsi.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse ka re tsi bona mmogo.
0: Le nna ke phetse hantle haholo bana baka. Le ka jeno he, hona le pali engwe e monate eo ke tlang o le phetela yona.
2: Mamatsepi.
0: Ye kani?
2: Ke paletse go phetela ntsena di monate haholo. E bile dina le thuto e itseng ka hare.
3: Itse di paletse go phetela ntsena mamatsepi. Diketse di maka tsengata. Ya ka jeno ke bua ka yena.
0: Ho lokile bana baka. Pali ya rona ya ka jeno ke ring. Fofang bohle. Fofang.
3: O fufuwa uwa ka yeme mamatsepi. Hona ba fufa ka sefofane ka paka yena.
0: Kana ne. Wena u thuma hloni
3: mamatsepi.
0: A man. Ke o khale maka mehla o ko iketle ka dipotso tsena tsengata e le hona pali sa qala. Hona jwale ko fa sehlo so ng phasiela ka dipotso. Mamelang he pali ke ena ya qala. Amohelang dintle le mme wa amohelang ba ne ba palame bese e le bang hangkhulu amohelang o ile a
2: ye qetelong ke bona matsatsi a phomola fihli
0: mme wa amohelang a re
4: amohelang o ka tsosa ngwaneyo
2: ke kopa tsarelo mme
0: o ile a leka ho dula hantle empa ke ha sa kgone
2: ke lakatsa ka bese e ka be e le sefofane haeba re ne re fofa ka be le kgale re fihlile hangkgolo
0: jwale amohelang o ile a otlolla matsoho a hae jwalo ka ha e ka ke maphelo a sefofane
4: ke a tseba tla amohelang empa ke kopa o phuthe matsohong a hao pele o tlo lomongwana ka hara ditlhoko
0: o ile hanka dihora empa qetellong bese ya ema mme ba ne ba kgona ho bona nkgono a phahamisitse letsoho nkgono o ile a re
4: ke thabile hore qetellong ke mona le fihlile
0: nkgono o ne a bua jwalo e le ha sa ntse a kopa e mong le mong ka diatla tsa hae a bile a baka
2: e sa le re le ka rabese e ne le rata nako e telele nkgono
4: ke a tseba ke a tseba ha re ye lapeng he koko le tedi le emetse ne o le palesa le bona ba tla fihla e seneng
0: seo se ile sa etsa gore amohelang a bososele go le ba hangkgono hangkgono a seya kuku o ile a re
4: na le a tseba gore ga ke ne ke sa le monyane jalo ka lona te go ne o sena dibese ga jale go na le dikoloi ditekesi
3: le difofane nkgono
2: mamatsepi
0: ee
2: nna ke a tseba mehleng ya gale go ne o sebediswa dipokola le dipere bakeng sa ka maeto
3: ga batho ba bang bone bone ba sebedise dibaesekele mamatsepi
0: ee ya bana baka ke nnete mehleng ya gale go ne o sebediswa dipokola dipere mo le tsona dibaesekele bakeng sa go ka nka maeto empa he e reng ke tswele pele ka pale ya rona ne o ne a kena nkgono hanong a sa bile a leba phaposing ya palesa amohelang o ile a qhoma go dumedisa metswalle ya gae o ne a thabetse go ba bona palesa o ile a qamaka nkgono o ile a theya mme a ba fa e mong le mong selae sa kuku
4: o wa rona mosa le ke ne ilwe ba tla eta go sane
2: le ntja bona e bitswang sekutwana
4: le ntja ya bona e bitswang sekutwana ngwanaka
0: tsatsi le latelang botlhe ba ile ba tsoa e sa le ka makeke
4: botlaka qetang ho etsa mesebetsi yohle ya lona ya mona lapeng pele metswalle yane ya lona e fihla ke a tseba hore ha metswalle ya lona e fihla mona le ke ke la hlola le tshwage qetang ka pele
2: sekutwana ema pele
0: ya ba wa rona le Musa ba fihla bohle ka mona ka tlung ba ile ba qala ho buela hong jwale nkgono a kwala ditsebe
4: qetang ho ja le tsamaeng
0: ha nkgono a qeta ho bua jwalo ke ha bolella bana bana ho ya bapalla ka ntle mo lentsha ena e bitswang sekutwana
2: aga bapele ntlhile sana difofane tsa pampiri
0: ya ba amohelang o ntsha dipampiri tsa hae tsa ho taka mme ba iketsetsa difofane
3: sena se se tla ho ka tsatsi le leng ke batla ba mokganni wa difofane empa butle ke tla o bontsha hore se fufisa jwang etsang seo ke se etsang. Sekamelang ka letsong le letshehadi, sekamelang ka letsong le letona, sekamelang ka le letshehadi hape, le boele sekamela ka le letona. Phamisang matlho a lona, ho le letshehadi, ho le letona, tlase, hodimo, jwale re a fofa.
2: Mme Matshepi.
0: Ee Kani.
2: Ke lakatsa ka nkabe ke na le bona hore ke bapale mmoho le bona.
0: Ao ngwanaka, o tla ipapala moo le metswalle ya hao hang fela ka mora lenaneo lena. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Amohelang Neo, ke Neilwe le Musa, le bona ke ha ba se ba kenella mokgoping ona. Ha wa rona yena a ntse a bidika ka setulwana sa hae sa o tsamaya. Ke ha ba bang ba matha ba utlolotse matsoho a bona. Ba bina ebile ba tsheha. Ba ile ba ema ka nako eo ba neng ba ikutlwa hore ba kgathetse.
2: Mamelang ka hloko he. Ke a bona hore bohle re a tseba ho fofisa difofane tsa rona. Jalo o lokela ho hweletsa lebitso la sebaka seo o se isang ho sona. 1, 2, 3, 4, 5
0: Ya ba bohle ba lahlela difofane tsa bona tsa dipampiri moyeng.
3: Nna saka ke se romela Zimbabwe.
5: Saka se ya England.
2: Brazil.
3: Japan.
0: Bana ba ne ba tsheha ha ba ntse ba shebeletse difofane tsena tsa bona sepakapakeng.
3: Jwale le a tseba hore ha le a lokela ho ba ka hara sefofane sa nnete hore le tsebe ho fofa.
2: Neo, ema pele. O ya kae?
3: Lapeng, ke lapile.
2: Lena.
0: Jwale ke ha Musa a sheba tshupa nako.
6: Re se re le morao nako.
3: Tshebo, ha re fofeng.
0: Bohle ba ile ba tsheya ba utlolla matsoho a bona ba fofela malapeng a bo bona. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa bohle di ile natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Ke bo mang ba neng ba nkile leeto ka bese?
2: Ke amohelang Dintle le mo amohelang Mme Matshepi.
0: Ba ne ba ya kae?
3: Ba ne ba etela hankgono Mme Matshepi.
0: Mo hankgono, ba ne ba bapala papadi efe?
2: Ba ne ba bapala papadi ya fufisa difofane Mme Matshepi.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Obane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntseng o fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
5: tsamaya hantle Mme Matshepi.
7: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, enriching minds, enriching lives.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
1: Ebe o rera DIY impulse bana le dipalo. Se ka phupuletsa projekeng ya hao. O tla botsekeng ka bill of materials ya cash build. O ka bo kenya dithaele kapa paving. Kgetha template o kenye dipalo tsa hao ebe o fumana nalane tseo di tlhokang. Fapanya disebediswa gore di nyalane le kgetho ya hao. Reka tseo di tlhokang ka jeno bolokele lenane nakong e tlang. Ha o phupuletswe ha ho se nngwe nako kapa tšhelete. Haha ka bohlale le cash build. Petla cashbuild.co.za gore o qale projeke e latelang. Cash build.

0: Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mo fela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Tsatsi le leng Afrika Borwa ena ka bophara. Baha Shoprite ba etsa phapang e le ka nnete ka lenaneo la bona la Act for Change. Dilemong tse 20 tse fetileng, Shoprite e tsheheditse diprojeke tsa baahi tse fetang 3,000. Mehe ke hona ba qalang. Thonya projeke ya motseng wa heno ho *120*189#. Mme o thuse Shoprite Act for Change e motseng wa heno. Act for Change. E nngwe ya tsela tseo Shoprite kenyang letsoho ho Afrika Borwa. Tsatsi le leng le le leng. USSD ke 20 cent bakeng sa metsotswana e 20. Ho na le melawana le dipehelo. Metsotso ya mahala ha e sebetse.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Bafana, bafana!
4: Monnwaha! Bafana, bafana ba ilo kena tirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a Amerika, Canada le Mexico.
5: Re motlotlo ka sena re le setjhaba. Ha re eme mmoho re ba tshehetse. Re ikotle difuba re re. Le rona re teng ka hara ba hlahelletseng ka mahetla. Afrika Borwa, lefatshe le ao ananela.
6: Goal, Bafana, Bafana!
4: Latela diketsahalo ka botlalo le kgaso dipapadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup. How to Loha Holy City FM. Come on, Lelo.
7: Mamidi ai ho tla bo dibeile hosane tsebeletsong ena ya lesedi ho hle dia le moyentsa SABC di televisioning bafana bafana ba boetsa hape ba bapala le Czech Republic. E shekia ho tla ba hobi wena mo mabedi motle o tloske wa fetwa ke papadi eno ha ho lojwang ibile e bapala nako e sale teng ka nete ba bangata ba hlolwa ke tsena tsa bosiu tsena o fumane ka nete batho ba ithoballetse jwale ena e qala ka hora ya botshelela mantsibuya hosane o ske wa fetwa he kaofela re tlabe re eme ka maoto re batla ho bona hore na papadi ya bona ya bobedi e tsamatsama jwang ya bafana bafana ha re ba tsietseng hle re ske ra wa moya re diwa ke tsela yeo ba ileng ba bapala ka yona papading ya bona ya pele ba tla tsietswa ke boma ha re sa ba tsietse rona ba tla tsietswa ke boma. Ha re etse bonnete ba hore re ema ka mora bafana bafana re ba fa tshehetso eo ba e hlokang hosane hora ya botshelela papadi eo e tlabe e thakgoa e re metsotsong ena e leshome le metso meraro ka mora hora ena ya leshome mo mamedi motle re tlo bua ka ditaba tsa malapa mme ka jeno he ha re kena ka lapeng la hao re tlo bua ka bophelo ba banyalani ka mora hore ho be le bana ka lapeng ka mona. Ka nako nngwe e fumana hore ha mme a ba le lesea kapa ba le bana o sa tsepamisitse maikutlo a hae haholo baneng. Lerato la hae le leholo, karolo ya hae ya lerato la hae le leholo o sa e fa bana a lebala hore le ntate o ntse a le teng ontse a hloka lerato leo karolo ya lerato la hae le yena jwale o fumana hore nthena e se batla e sekamela ka lehlakoreng le itseng jwale ke yona taba e o re tlang ho bua ka yona ka jeno wena mo mamede motle hore na le iphumana jwang hape ka mora hore bana ba teng ke bana jwale e se ile wena hape le mme le lokela ho tswela pele ka bophelo jwale bo ntate ba bang monate ke hore ka nnete ba ba teng babating khudisong ya ba ya bana ba bona jwale bohloko fela ke mo eleng hore ntate kana ko e mme a hudisang le siala hai o bapalla ho le mane e o bapalla ho le mane o dula o ile majiteng how to see mme ka mona ka tlung jwale e baka bothata ntate KC Dinoke ke yena mo itorna re tlo buisana le yena hamfela kamera mona

0: mosadi ang newa ha re o batla ne I will buy you your rose. We call you from work.
1: Yes,
0: we make
1: man.
0: Oh, wow. Yeah, but when we talk about money, how long are we talking? I say so. Mana, runyala, are a change me truly. Can the much one me? Once about the same romance, oh, we feel any other. Tele halinyalo, tele banabata. Le haka ba 50 years. Le haka ba 60 years. So na bonta ter na na ra e mana ra fa tlhole reetsa ntsho tsa bana. So le ntsho tse o tsa bana tsiwo go mo massage maoto go nna le ene mo fatshe o mo apela o le ntate all those things ye tsa gore ya no gape mo futu owa. Mo futu o metu.
1: Hey wa bueng wa tsama o phelwa ke mo ke ntate go mo natijwang. O phelwa ke ntate o monate man.
0: Bona ke hafa di hata ka pele bona o di hata ke tshuli. Mara yo mona fela a ime mole a etsa ka pelo ya hae ka o fela a etsa ka lerato go go bontsha fela gore o itse keng. O sale motho wa ka tshuli baby. Pelo ya hao ya tlala ka mofuthu man. A mo lebella tjena. Gelek me wa.
1: Mamedi re ka renke maikutlo hao 086-000-3084. Mametsi le sedi FM mo mamedi dumele.
2: Mme tsholwana go hlomphile mo le ntate.
1: Ntate.
2: Mo rona wa tsena ke ga tsene. Ke kena se se ke di fumane go ntate ba bonne teng nao ya ka kgolo ya. Bana ba ka ke bona ba tlampelo mo sa kampaneng. Kampa ba mamme ke ke ntshwe ke lukisa ka nna ke morata. Bana ba ka nna konnete a tla pele empa ke utlwile ga ntse ntate dino ke ka moo e tlhalosang ka teng ka nnete ba tlileng pele ke nna le moatsaka empile fela ya ba lerato le over so baneng ba rona ka lebotlhe batswadi ke a leboa ka keletso botlhokwa ke a leboa batsea ke motho a tlhalose re moatsaka ne sa morate a ke thatiwatsi yaka empa fela le nthwane o ba ga o a gola le o sa fumana mofuthu ya batla bana ba fumanetswe empa ke a leboa batswadi
1: ke lebile tlhe ntate.
2: Thank you.
1: Eh ka khola bona ntate di no ke mpa fela a le bua ke letso yona o qeta mo fana ka yona re renke mong hape le seri FM mo mamedi di dumela le seri di dumela
3: amna dira ka sekolan
1: ke teng mo kaente
3: ha mona ate tswa ntwe ke bone ntate e bua ke nnete ya sekolwa empa ntwe ke so komentseng ko hore ntho tse tshwana le tsa bo mosebetsi ha motho a sa sebetse feeling ya lenyalo le ne le gatana e hona le moe amang o tsukumana go ya maboemo ba lenyalo le boemo ba dikamano tsa hao le mmele bana o tsukumana go kana go ngwe mme go se sebetse o ikutlwa ha o sheba kana go ngwe go so le bodutu bana o so sena nthotse dintsi ono kgona go ka dietsa so ono dietsa pele ke tso ye o bale gore ha o na le legalo dipakeng gore le galo le o le kwale ntate ha ka re thuse gore na ka morao go hola ka tswa gwa ba ba le letlegenyana ga le go lukisa ha ka re thuse mono bana go bona kana go go nna ke le motho wa ntate se ke tsaba fela le o mopholla ka po go motshwara ka skoto mona ke re fela he mogatu kana go ngwa ha ke re he o motho mogatuwa o fumana gore o sa nsheba ka mahlo fela ha sa itse ke diloka ha nipaka ka mona ka Telkom one
1: ntate di loka le bo o tlamamela sel moeng ke le bile ntate
3: go go hopotsa WhatsApp eo ya le sedi go bone ke ha isa sebetse ho itsala
1: WhatsApp ya spana ntate wa ka e sebetsa hantle empa fela le bangata le kena le bangata kana ko ngwe jwa le ha di kena di lengata se re qetella re badile tsena letsane re sa gona o di bala ka ofele empa yona ya sebetsa ntate
3: ke a le bo mme
1: thank you ntate le sedi FM dumel
4: me ni kai
1: ke te ni kai
4: mo mna ke
1: so
4: ach na ga nete ke u ka garato ya u ka garato re na le nako e re yetsang ya rona le ka tlhofela wa tsiba letsa monati wo mfutuo le bana go be monati fela ibe lona fela ka tlhong wa jaifu wa go ba monati kore a hle yo a na ke garato me thu
1: a wena man. Yes. What about homunati man? Homunati ha hona le batho ba gona ho gothatsa ba bang re. Monati ona o teng ka hara lenyalo. Le iketsetsa wona.
4: Kana
1: la iketsetsa.
4: Le iketsetsa. Ba bana ha le se lenyala ntla le o be ding thotse tshang ka khu.
1: Mm.
4: Ka nnete ha nna ke a ke a le.

0: fatshe.
1: Na go ntsa tlhelwa bophelong. Mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Go diseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Sebokeng di lona le ananelwa Lesedi FM le leqhubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa.
3: Mamedi e tshebeletso ke hao ya Lesedi o ntse ba metse lenaneo la itlhabolle. Ei banna ba mamedi DJ Lavi a ikona bara a ikona ra ba sebetsa mane a re la re sebetsa ka mmino mane ho nla fikele maphanga re jo a ikona a re le halifetseng hakanakane ke DJ Lavi ke yena mohlophisi wa mmino ho lena la itlhabolle. Mamedi motla e kile ka ofa pina India Array Brown Skin. Me the legacy feels so good. Rinse retsa maya moho. Hai ba oketika tsatsila ha o latsolo ka jeno. Ha ke o libala hlenneke. Ha ke o libala ho hamfela. A ko ntetsetse hona jwale. Nomoro ke 086000 3084. Kapa rumele voice note ya hao le molaetsa wa hao ka WhatsApp ya rona 079 758 5066 079 758 5066. Hopola he nomoro ena ya WhatsApp ke yona e o e sebedisang le hore o re romelle dipina tse pedi tsa R&B kapa soul mane ho kopi ya tie kapa kofi o qala pele ka lentswe cup ebe o romela dipina tse o tse pedi o bolele hore na wena o mang o dula kae ebe o di romela ka WhatsApp he nomorong ena ya 079 758 5066. Re go tlo rena ke manya ke tikang ka jeno le Seri FM mo mamedi. Hello.
4: Hello, ho tsama mama le tshudi le kae?
3: Ke te mo kae ma?
4: Hey ke mama.
3: Eh.
4: A ke tshudi mo dimo wa eng?
3: Ah se go tlo sitse mogotsi yake.
4: Ka ntle ga ke.
3: Eh.
4: Mama ni o dimo di tsake mo khone mo ndi mo kwena mo na cross ka ka se. Mama ni ya ke tshabela ha ntse tshudi ke le hantle fanda. Ke kopa go kopela se. Ba tshwana ba ne ba bula maobane. So baba didi ke sibia pele manotsi mona di million cross data ile sitlobolo sa ka poshia mokwena mani welcome ka sikulela go bula au sia mokolo mapatata sire mapatata hula mona di million pele ngone nonti o bula ha monati ke le bo se mama nthuli
3: thank you hle ngone nompe ke le bila ho lomme wa ka le sedia fem mo mama di khotso
5: tools o pitse ga dia
3: ke pitse o pitse that day
5: mama hao o gore kere matise tso skola nya ne ka le di brande kere mo le fempesi ka tlokolene ke petele ka khanya luja ona ka tlokolene ka mona kere ba be le gap gap ya mahlonolo tso se tsentle di batele skola nya ne tlokolene na one es landa ntanko
3: ke le bile hle ntate wa katsatsi le monati
5: no wena fela go le kgile
3: ha se ma he he lo
6: e tlhulini ka engwe leso
3: ke tengwe ka eme
6: a mam ke na tinga me ya thoni wena
3: a e ke pitse me ma mutina
6: okay mwana se rata o tshutwa ha ke makile ka mole ka Pretoria ka atletic ke ba sadiki mutina a hola bona le motsedi tengata se di kena go tsata mona le ke mapatata le ena ho le metu ha go bene le tsatsile mona te mwana se ya mmo monate
3: thank you me bye bye
6: e wa imwa ka mokokotlo thank you bye bye
3: le seria fem mo mabedi dibela
7: ke tsetsa hantle hle ho hola ntata tshapang le mamelo ka mane ka ha sithunya qoqo ke re ho ntata tshapang le mamelo a hola bona tsedi tsengatangata a se be sikuwa morata ka matotiela ke utla le mapatata o ya hola ke go yena a hola tsebe go school wa morata thank you tlile ba go tsebe monate
3: thank you hles kwitsa tsile monate ngwane se ke le boha le se di fm mo mamedi khotso
0: actually
3: hi me
0: so but like
3: ke tengwe ka me
0: Ah,
3: mogotsi ema hantle mohala wa ha o ihlile ha wa hlaka hantle mogotsi ema hantle
0: o bua le matata wa ho la bona
3: mm
0: go tsa dilo tse tsamata re tla tsama le mphabo ke le tlo ka di tlo bophela ntse ka ga ntse go gela a ke le tlo ka di tlo go ga ntse le hlopho ga ntse tsohle ke matata tsa ka mo
3: mapatata mogotsi ke ya leboha ha ile mona le wena o ikopela hey ba o rata mana o utlwa ba kopetse ba le bangata jwang athi le wena mongata ba o tlokena
0: ao ba mmile ke go ba ba rata na ke
3: ao ke ya lebohela ngwane se o ketiketsa sila ho la tsalo ha monate o tla
0: thank you rata la ka
3: thank you me bye bye
0: bye
3: bye Mamedi ka jeno ke letsatsi la tswalo la ntate Moruti Mbabala ka monaka Paris o keteka tsatsi la hae la tswalo ka jeno o thwe kgapu-kgapu ya mahlonolo e moatelege a be le letsatsi le monate nate nate. A te mong hape eo ke kopanang le molaetsa wa hae ka jeno Thulihle Dumela ke hodisa metswalle ya ka ke Buti Maqela. Les oh mawela tswarelo mawela le sisi mawela ba kopelwa ke mama Winnie Tipe ka bana ka Branford ke majemaso o re ba keteke tsatsi la bona la tswalo ha monate nate nate ke rata ho kopela batho bana ba holang ka jeno ke re madume ke hodisa ario o na tswara selemo me o kopelwa ke bokamoso ramati kamana ka dag break break uri happy happy birthday hle tsatsi le monate la tswalo iri ke kene kamana ka mama habani ke fantasberg hona le motho ya ikopelang uri wa ketika ka jeno le bitso la hai ke di eketseng molai uri ke a ketika hlethuli a ko unkopele hle mo ke sentse ke fitisitse molaetsa wa hao ngwaneso ke sentse ke ntse jwalo jwalo ka ha unkopile fela ke tika tsatsi la ho latsolo wa monate o be le mahlohonolo a watele iri wena mo mamedi motle re bone hore na ka bana ka di voice note ba rometseng melaetsa le bona re fitise melaetsa ya bona
8: mona ke rata sa ho kopela mathe poshudi le mama zamo matsatsi ya bona a swalo mama zamo mlamu ke mongaka yohe ha o kletse mama ji go ba ne le mongaka ke ga ba le le tsatsi le mona tle se nna ntse ke swele ke kira go ka mona ka tlex stop
9: Metuli, metuli, kwize wale sandawana kama mafedu kama wana waneso. Hula bana bala telambana waneso. Kika nanelo, kiwana waka, hula lime wahai ili nusizwe. Pakupela kintate wabone ili ntemba. Bamtuweteka kwize wale sandawana kama wana kama mafedu kama wana. Mai, chuli. Ilebu ile me.
10: Austuli, dumela mna waka ke pizzo, pizzo, juange pizzo. Austuli, chukupela. Chukupela wana wana kamu. Kopela ngwana ngwana ka mo. Eh, kopela orati. O kopela ke mkhono ha. Mama jale. Thank you.
11: A tsholana le kae? O boela re hloetseng ga debe man. Ka jeno ho kopa motswalo ka ke class Thabane, ke friend ya ka. O Davidson Bino. O kopela ke re hloetseng ga debe. Class Thabane wa ke teka ka jeno. Baba ya Australia.
12: Mela Australia le kae? Australia ga jeke hola nam tsale pula mo fete. Ke hola le sitlo sa ka ke re ne ile mo fuke. Ba teng di mo ga tle isa fetse di ntse ngata ngata. Ka mona ka nama ka Frankfurt.
13: Khotso tshuli. Ke rata go kopela mamello tumeng wa kete ka tsatsine la ka jeno o dula ka mane ka clock le ya mo kopela kupuleng tumeng ka only from how you live to bring. Thank you.
14: Hello, hello, Tuli. I'm going to go to the Melody Vision. I'm going to go to Mama Melato. I'm going to go to the 60 years. Kapatidim dimu aveli ena amwa kisa abe a bonet edinze ngata kalebu.
3: Thank you, sir. My darling, kilebila holo momami de mota haiba waketika. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear wena. Happy birthday to you. Hip hip. Ure kitikanga monate hle ke leboa ire ke fetele ho dimakatso folotsi o santsa le teng re tlo utlo rena re ka lebellang le naneng la ditaba la imatlafatse ka jeno dimakatso dumela ngwane
15: go tsola
3: ka
15: ithuti ke
3: phelo phela hantle
15: ke phetse hantle ngwane ke lebuile ha holo mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM le wena ke sentse ke dumedisa ka jeno ho imatlafatse re fumana hore magotleng a dinyewe vusimusi ke matlala le baqhusiwa mo ho lena ba bararo ba hlahella ka pele ho le khotla le phahameng la dinyewe la Johannesburg. Letuna la bophelo provinceng ya Free State Monyatso Mahlatsi o nehelana ka di ambulance sepetleleng sa lebatuwa sa Bongani Welkom. Ka ho leleng mogatlo wa naha wa ditekesi wa Afrika Borwa Santaco o bontsha ngongore ho ya bona ka phokotseho ya bapalami haholoholo ba kenang maetong a lebang dinaheng tse ka ntle. Re tla buisana le bona ka taba ena ho utlwa hore na ebe ba re batla sebetsana jwang le bothata bona bo batobileng. Tsena le tse ding ho imatlafatse hang ka morao ho ditaba tsa ra ya le shume le metso e medi ke le buile ha go lothule
3: ke le bahle di magzo ha se mahem mamedi re tlo kena se khutlaneng mo re qoqang re thusa batswadi ka khudiso ya bana ba bona re bua ka ditaba tsa bohlokwa ha holo bekeng e fitileng ha ba hopola hantle re ne re bua ka taba ya bohlokwa hore na kana kwa ngwe o bona ngwana le bohlale lapeng mona empamane sekolong dintho di satsamae hantle dithuto tsa ha di satsamae hantle me re le ra o tlela setsebi ka tsona ditaba tseo me ka jeno he re bua hape ka engwe ya dintlha tsa bohlokwa ha holo lona batswadi ke a tseba hore ba mang ba hlokolosi ha holo ka yona taba ena ya hore bana ba be le metswalle ha iba ke ngwanana a be le metswalle ya bana ba bashanyana ha iba ke moshanyana o fumane a rata metswalle ya bana ba banana. Dilemo tse tlase re bua ka dilemo tse tlase mo mamete motle re ke rutwa fela hore na ebe ha ho le jwalo na ke seo o se dumelang jwalo ka motswadi ha ba qala ba hlalefa ba re e ke na le chomi tsa ha e fumana.

mong ha ile ngwanana o bona ile ntidi ya bashengena kana go tsohle jale ke yona taba e re tlang ho ibua tsa le mo le setsebisa rona ka jeno le wena motswadi e bile re o mema rona e be wena maikutlo ha o ka fema bapi le taba eo le hore na o semoedi ha o fihlwa kae e re kong ke le pina e tla ka Zahara o teng ina meva

Na o hloka ofisi e kgolwanyane, basebetsi ba bangatanyana, sebaka se setjha sa ho sebeletsa. Kgolo e bolela botsetedi le business term loan ya Standard Bank e o fang tjhelete e o e hlokang ho hodisa kgwebo ya hao ka moo wena o bonang ho hlokeha ka teng. Ka sekgahla sa tswala e sa hlolweng, ditefiso tse sa fetweng tsa kgwedi le kgwedi le moifo o tshehetsanang ka boitelo, o ka hlophisa moralo wa hao ka boitshepo. Boloka kgwebo ya hao e ntse e hola ka Standard Bank Business Term Loan. E ya ho standardbank.co.za/businessloans ho kenya kopo. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumeletsweng le wa mokitlana ya molaong. Ho na le melawana le dipehelo.

0: dumelang ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Mamedi e leshome le metso robong metsotso pele ho ra ya leshome le metso medi. Dumelang hle batswadi, dumelang bahlokomedi ba bana. Ke nako ya hore re ke re be le ditaba tse le amang le bana ba lona. Me rena le moeti ke mme Florina Sizani, yena ke clinical psychologist o santsa le teng mohaleng kwano mabapi le sehlo seo ke ileng ka tshopejana hore re tla se tshohla ka jeno mo re tlo sheba hore ka nako nngwe o fumana hore ngwana wa hao o ba le dikamano a rate ho bapala, ha eba ke ngwanana a rate ho bapala le bashanyana, ha eba ke moshanyana o bone e le ngwana a ratang ho bapala le bana ba banana, na ebe mohlomong phoso e teng moo? Mme hape o seya moedi jwang jwalo ka motswadi ha ditaba di le jwalo? Mme Florina Sizani, dumela mme.
2: Aye, o tsholwana le mama medi.
1: Wa phela mme Florina?
2: Eh, ya phela, ne re phomotse ka yeteng, re tlile ke wa tsa re phomotse re ba tsabile fela di TV, re ba ntse re di radio, re phomotse a mona a tla pela.
1: Ah, re a leboha hle mme, re lebuile haholo. Mme Sizani, mabapi le sehlo sa rona ka jeno, ha o ka sheba haholo bana ha ba se ba le dilemong tsane tsa bohlano, ho isa mane ho leshome. Ho batla e le ntho e tlwaelehileng ho bona ba bapala mmoho e le banana le bashanyana. Ebe mohlomong o ka hatiseletsa hodima taba ena hore na ebe e hlile e fela e le taba e tlwaelehileng eo o bileng o ka reng batswadi kapa bahlokomedi ba bana ha ba lokela ngongoreha ka yona?
2: E tlwaelehile o tsholwana hore bana o tla fumana ha ba le mane dilemong tsa bo 5 ho fihla ho bo 10. Ba bapala le bana ba reng ke the opposite sex, bashimane ba bapala le banana. Ke ntho e le gore e tlwaelegile ande healthy. Ke ntho e le gore e itekanetse, ga se mohlolo. Batswadi ba staeng ka gore ke mohlolo ga e le gore ke bashimane ba bapala le banana. O ka fumana le mo ba dulang ba bangwe le from di-families tsa bone go na le bashimane kapa go na le banana. Ya ba thusa bana ba bannyane gore ba age ntho tse godimo di social skills, dikamano tse e le gore ke tse gantle le opposite sex. Ka opposite sex e le gore motlhomong ke basimane kapa e banana, and le ntho tse re di bitsang ka sekgowa, a ke tsebe ka Sesotho re re keng di gender stereotypes, e le ya gore banana batse kapa basimane batse nkare ra ba leibola. E botlhokwa gore ba kgone go bonana jwale ka batho, and-e ba kgone e se ka ba gore ba bona nkare ke motlholo le rona ga re ba bona ba le metswalle se re tshoa kapa se re naganne ntho tse dingwe gobane e naturally. Especially ha ba tsala mane sekolong kapa ba le mo creching, o fumane gore ba kgona go etsa dikamano tse di healthy le bona jwale ka tshilo kapa le mo the neighborhood. O fumane gore ba kgona gore ba bapale ka tsela e jwalo, e etsa gore ba kgone go hlompha o e le gore ne ke moshimane kapa ke ngwanana. E ba etsa gore ba kgone go hlomphana, ba tsebe go tsebana hantle kore ya se ba godile ba tlo ba le ntho re reng ke di-healthy adult relationships, gore se ba tseba gore ba etsa ba tlhomphana. Re se ka nka gore ra tseba gore go na le ntho tse mpe tse etsagalang. La e le gore ke banana fela ke basimane fela, ke mosebetsi wa rona as di-caregiver kapa di-parents or di-guardians nne re sheba bana gore bana ba bapala hantle. Even la e le gore ke banana le bashimane ba bapala, re tsebe gore ba treatana hantle normally, ba kgona go supportana, and re ska e romanticize e le rona. Nako nngwe bothata ke rona batswadi, re iketsang kare re a bapala, re kenya kelelo tse itseng baneng e le bana, he-e ona ke boyfriend ya mang-mang, ona ke girlfriend ya mang-mang. Ga golo ke rona batho ba bagolo ba re retse jalo, be re etsa nkare tswane le opposite sex ha se ntle normally re ke tsang ka re ra joke mari joke yeo re shebe hore ke peo mang e re jalang la ntle ga nyane e wena o tsenyana le mang mang wena ke mokgonyana o na ke makoti wa ka ke rona ba re etsang hore ile gore jwale re tsa eng re ba tiza ka mo ra romanticize ka re e ka ngare jwale ke kamano ya batho ba bagolo a re ba thuteng jwale ka bana ke bana bana ba bapala ende o kumane nako nngwe ba maketse motlho mongwe o sa bona ntho ya o mongwe a rota ke yone jwale ga re se re bua ka bo di-boundaries nnedi re ba rute gantle le teng ga o abnormal o tlo re ga e bona o tlo makala motlho mongwe e mongwe go na le banana fela gae e mongwe ke basimane fela ga mosheba ke moo jwale re tlabe re ba rute ore wena ga o tlhika ya kwana wena o shebe kwana le se kabela shebana maare le teng re se ka eeletsang ka re ke motlholo gobane le ena ke re tla ba tsenile re emang jele o ne o na le eng and-e ga o motsa dipotso o mo arabe ka levele ya gae ya bongwana a re gopole gore ga ba ola bana ba ba curious ya kere o tshwantsha bona gore e man go na le dikarolo tse itseng mmeleng wa rona e di sa tshwaneng le nna and-e o tla fumane nako ngwe ba mo kgobokanetse ba mo shebile gore go etsagalang o motlhosea gantle o tlaba ba screamela go na madi mare o etse yona ntshe e re buang ka yone re re ke medi ntshe re reng ke di-boundaries gobane ga ba se ba understand-a e etsa gore ba tsebe gore e-e go na le di-limits tse itseng ntho tse e le gore ga ka tlame ke tshware le ena se ka ntshwara ke mo e le gore le rona ga re ba ruta di-body party jwale batswadi le sekolong ba rutiwa dikarolo tsa mmele gore ena ke eng ena ke eng le bo di-kind of touch ke yone ebile nako e gantle ya gore re ba rute gore ga motho a o tshwara tsena kapa le tšhomi la e le gore ke ngwanana ke ngwanana se re tseba ke ra o sa tshwana le pele ra tseba ngwanana wa tseba o ratana le ngwanana mosimane wa tseba o ratana le mosimane ga o sa tshwana le pele re rotela ke di-opposite sex o ba rute dintho tse botseng di-kind of touch gore ga a o tshwara tsena ga a o tshwara mo ga wa loka le nna ke o tshwara ga ko tlapisa ka tsela e jalo re ruta bana meedi o tlo kgona o tlo tla a tlo faisa ga e bane go na le e mongwe e le gore motlhomongwe a bapale gantle le bona gore ee mangmang ene ka mokgwa o e le gore o ntshwara ka teng ka mokgwa e le gore la re bapala le dipuo tsa gae ga di gantle ga ba bapala le di-opposite sex jalo re organize dintho tse boteng di-play dates kore e le gore ba bapala le bana ba ba ba tsebang ke kgona gore ga bana bana batle mosomo go na le bo di-jumping ka tsebe kapa go na le eng di-game tse e le gore ka nako e nngwe ya ba ruta ka bomedi o kile bona nako go ka fumana ba bangwe go na le bo di-stop light game a tsebe gore motlhomongwe ga o ba thitsa gore when to say stop ka tsela e jalo ke tsela e le gore ga e ba tshose a tsebe gore o go na le ntho e ke no game ga re no motho na wa gana ga a re mese o a dumela o ba ruta le ka mmele ya bona jale di-boundaries ga ntse ba bapala dikedikeng
1: gannyane fela mme Florina re ke re fete fela ka mane ka mabenkeleng re ya gotlha gannyane fela mme
3: clientele e ngwana go o sireletsa le ba lelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 ee re re o fe pheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di theko e tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMSA lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: yakhala mo sanfi e gotlile e tshesa go feta pele Ona ha se mokete wa mmino fe. Ke mokete o moholo wa setso Afrika bo. Mokete ke moho le dibini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanne, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Vishol, DJ Khotso, Pau tisetsa mollo, ho Sun Fest. Tsena tsohle, di tla be di etsahala Moqebelo wa mashome a mabedi a na le metso supileng Phupjane. Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditikete tsona di fumaneha ho suncity.co.za. Le Ticket Pro ho qala ka 350 rand ka sesolo. Sefete ke Ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag Ziyakhala mo Sun City.
1: Mamedi ha re bua ka Sun City se re bua fela ka Moqebelo bekeng etla e Moqebelo ho feta Moqebelo ona fela wane ke nako jwale ya hore batho ba lebe ka Sun City ke tsapa re ntotsa ha di lukile ngwane se ntotsa ho di lukile mamedi re ntse re bua le Mme Florina Sizane haiba mohlomong hona le sola ka tsa motshwela ka sona a ko re letsetse 086 000 3084 086 000 3084 ke nomoro ya rona ya mohala mona mo re ntseng re bua ka bana ba tshehang setswalle le bana ba bang o fumana hore ke ngwanana empa o ithatela ho ipapalla le bana ba bashengana o ntsa hlalosa taba eno le hore batswadi ba tshwanetse ba kene kae ba se moedi kae ke yona ntlha yeo a ntseng a bua ka yona mo mamedi o santsa le teng kwano Mme Florina ha re ke reng ke a le mong re utlwa rona o reng lesedi dumela etele kae Mme ke tsone tsena Mme o tla diletsetsa he ha ntate thuso wa kena ka 12:30 ke a leboha lesedi FM dumela
5: Dumela me.
1: Hello me.
5: Ke tele ka me.
1: Amunat.
5: Ke kopa thuso ya ka ntate. Ubata ID.
1: Askisi me, butle pele hle mogodi. Le sa di FM dumela?
6: Tsuli.
1: Hai, ngwane sole kai?
6: Hai, wa ntsaka go tsuli. Ke ka nna pedi thata.
1: Ah, botata le kena le bangata nnake. Impa he ke mokene wa bona le hlono.
6: Ke tsone ne tsene bua, ke le bua. Eh, le tsela ya nna ka nnete matsinya na a hona dilo ba di ntse di fetile ha hone. Ba ba ne kutse ke thaba bane. Bana ba bana na ba se banka ka golo ya boshimane hona jale. Ba shimane se banka ka golo ya bongwana na so e di kutse ke thaba ka nnete.
1: O wena. Ke
6: hola tsena matsinya na.
1: Ee, le ha ile dilemong tseo tse tlase tseo jwalo ka ha re ntse re hlalosa.
6: Le ha ile dilemong tseo tse tlase tseo ne ntse le kotsi.
1: O bone ka
6: rona. Ha ile ke tla mo ruta gore mehlakore la hae ke lefeng.
1: O bone ka rona a ka hola ka yona ntho eo.
6: O hle se ntse ba hola ka yona, primary mona se ntse ba bona le ha ba tsamaya le mona se ntse ba hola ka yona.
1: Ho lekile mogati wa kelebo.
6: Ke le ha se le tsene la mogapelo mo hle o tsene bana.
1: Butle re tla bua mogotsi ka megapelo. Ke le bo le sedi dumela hello mamedi dumela
7: re kae mme
1: ke teng o kae mme
7: ka teng yo ke na le na ngwana jalo ke ngwanana a tshe o bapala le bashimane and o sale mnyane le monte 11
1: o na le 11
7: eh
1: Impa ntsoma metsi ha mesizane a ihlalusa mo hore ha sentho ka tsho e ka tshosamba tswa di hakalo
7: nje ke mametse
1: ntso mametse ke re e ngobile matswafu ke a gola
7: hai maga nna kae kae ke ithabetse nka ga ka gola le ba
1: le bakala ha o ke le fengwena he
7: ya hle ha o ba ke ntse ga tang o ka gola kana le menyenya
1: kore ha o re o ka re a ka gola le jalo o hlalusang
7: ho ga ka kore a iphapanyetse le bashimane ba ba ho rata le dipapadi tsa bona ke bolo ke ditopo ka ofela
1: morati wa ke lebile o ka
7: ke leboha
1: a se mohe mamedi re kopane le Mesizane hape mohala ona ha ona le moedi o nka ba mamedi o kgaola moedi jale e re ke fete mona ke molate hape

0: Kabale CD FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: A se mo he Mrs. Anika motsotso fela. Ho na le mme ya reng aish. Re ke tsena. Ore wa tshaba ho bane we a bone jale na konyena e re phelang ho yona bana bana ha ile ngwanana ga taba shengena o qetela jwale a sanka megwa ya ba shengena ka hohle hohle a sa a ho hang a sa tloa ho ba ngwanana jwale utlwa a tshaba ke re na jwale ntse le dilemo ntse tla se jwale o bona a tshwa arai nna ke a tshwa thui ho latela ntho tse re di bonang ka jeno jwale ha re qetela fela o ka lakatsa horeng ho batswadi le bahlokomedi ba bana
2: Rile bana jwale ka bana ka mutisisa mme ka mutisisa hore ka nako mme ha ho tshepahale mare re kgone ho fa bana monyetla wa hore ba be bana o tlo tseba jwang hore no ha e le hore ha re moruti hore ho na le basimane lefatsheng mo ho na le banana lefatsheng ha no tseba ga ke re ngwana ke o refela rona re dile re ba ruta mara re seka ba batho ba le ba e le gore re kenya bana le tshoo as long as ngwanaka ntle le le gore ke a bona gore go na le ntho tse e le gore ga ke di utlwisise ke le motswadi and ke kgone go ruta gore a sente ena gobane yena ya sekolong se sengwele o nka ba kopana le basimane mare ke mo rute di-personal limits ke mo rute bosofa ba go ba le meng because ha ke etsa jalo ke a mo empowera ngwanaka gore a kgone go navigata bophelo a kgone go ba le ntho le emotional intelligence a kgone gore kere maikutlo a sile go tlaletsa mara ga ke tsore ke mokwaletsi ke dula ke tshoa ke tlabe ke kitsibisa ngwana ya dulang a na le letshoo a ba nagana gore motlhomong bashimane ke digogo wa e bona ntho eo yone ke a eutlwisisa mare ene a bapale karolo ya botswadi a seka dula a tswaletse ngwana mare a ba rute dedišale ditsedi tse dingwe tsa dikereke ga a ka sheba gantle di na le ditimo tse itseng gore ga go tshwetsiwa bo di-group game di na le melao ga gothe nako nngwe dula kgoneng ga gothe ke story time kapa gothe a re bapaleng gamenyana e itseng ke chess kapa ke ntho nngwe le nngwe e na le molao bophelo go jwalo ke go moruta fela
1: mme sezane ka lebaka la nako e re ke tle ke o leboge mme o buile taba tsa botlhokwa ka nnete tse ke naganang gore di tla thusa batswadi gore ba kgothaletse bana ba bona jalo ka o se o tlhalositse gore e thaya dikamano tse ntle pakeng tsa bana le gore e ba fa monyetla wa go tseba ntho tse itseng mme ke ya leboatlhe ka nako ya gago ga re kopane gape nakong e tlang Thank you, mate. That's him. Mamedi, refella mona ka itlhabolle tholwana moletsane, maletsa se se jake ya DJ Lovers. Ha re kopana hape le wena hosane, lenaneong lena la itlhabolle. Re tla bentse re o tshwaretse ditaba tsa bohlokwa. Ebile e le labone, e le letsatsi le ikgethang le o re o bapallang mmino wa sedumedi. O seke wa fetwa ke mananeo a tla latela kwane tshebeletsong ya lesedi. Re fetela moifong wa ditaba wa imatlafatse.

0: ke lebuile ha go lo okeni modupi ka ditamatseno sa hora ya le shume le meso emedi mo mamedi se latelang etaba sa hora ya pele ha jwale le kenang lenaneo ke la ditaba lona ke imatlafase le tla hoena harampa ya mosiare ka jeno ke laboraro la la le shume le meso e supileng go di ke ya botshelela ya phupjani selemo ke sakitse pedi le mashume a mabedi ana le meso e tsheletseng ka jeno mohlopisi wa lena le imatlafase ke morapedi Sekgwane Stanley Motsatebe ke yena ya re laolelang gaso nna le bitso la ka ke dimakatso wa hafolotse re na le wena o twa ga jwale ho fihlela ga meso so itabele mashume a mararo ka morao hora ya le shume le meso e medi hopola hore le nano lena le imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News ri kemetse ha re kgethe nku kapere dumela mo mamedi Hagala kola so re tla o fatsona ho lena le imatlafatse e ka jeno vusi musi ket matlala le batlusiwa mmoho le yena ba bararo ba hlahella ka pele ho le khotla le phahameng la dinyewe la Johannesburg. Mokgatlo wa naga wa ditekesi wa Afrika Borwa Santaco o re o ngongoreile ke tlhokomelo ya phokotso ya bapalami hagologolo ba kenang maetong a lebang dinaheng tse ding. Ho sa le jalo e le karolo ya o thusa ho potlakisa phano ya disebeletso sa bophelo lefapha la bophelo ka jeno Free State ba nehelana ka diambulense sepetleleng sa lebatowa sa Bongani Welkom. Tsena le tse ding ho lena le imatlafatse ka jeno empa pele ho moo ha re fetise mabenkele.
1: Sha moya ke wa distika hohle hohle ke te ka menyako ya tunana hadi ya bolo ya mautele fatsi ka style le Hollywood bets o ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi betcha fela ka 10 rand ka pofita dipapading dife ka ba difitsa bolo ya mauto o ka betcha online ka ba lekale le haufi le wena betcha hona jwale mme o hape haholo kona le dipehelo Hollywood sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumelelwa ho betcha bahlodi ba tseba nako ya ho emisa mohala wa mahala wa thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710
2: na go ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Mamelang, nao le motse 18 ya o 30, ebe o kamore ya ho e o fatse bohlokwa, ke nako ya phetoho. Pimp My Room ya Cashbuild e kgutlile. Bahlodisani ba kgethuweng ba fuwa 10,000 rand ya ho tafatsa phaposi, le keletso tse ba batseyang ho tswa ho balekane ba rona. Mohlodi o fumana moputso o moholo wa ho fihla ho 60,000 rand ho qetella ntlafatso ya hae. Latela Cashbuild ho social media hore o be haufi le ho fihlela kamore ya ditoro tsa hao. Cashbuild.
0: Mamedi metsotso ke e rebong ka morao hora ya leshome le metso e mmedi ditaba tse ding esentseng di hlahella ke tse bontshang ha e le gore moetapele wa bofederale wa Democratic Alliance Monghadi Lewis o bolela ha e le gore o ngolletse ho moporesidente Cyril Ramaphosa mo etsang dikgothaletso tsa gore ho etswe diphetogo kemeding ya mokgatlo wa DA ka hare ho puso ya kopanelo. He Lewis o bolela ha e le gore sena se entswe ka mora hore ba tle ba etse ditlhatlhobo tse itseng ka sehlopha sa emetseng DA ka hare ho puso ena. Tlalehong ena ya bona ba boletse ha e le gore Willie Ocamp ke ena ya tla kena dieteng sa John Steenhuisen eo e leng gore e nentse ile letona la sa temo go pula gore ha jwale e santsaneng e le dikgothaletso tseo ba di yentseng mona ba hlalosa gore e sena ke ka morao re batle ba kopane maobane mo baneng ba lekola setlhopha sa bona se ba emelang ka gare go puso ena ya kopanelo. Hari ke na ho tse o re di tlhopisitseng mogato wa naha wa ditekesi wa Afrika Borwa Santaco o re o hlokometse phokotseho ya bapalami haholoholo ba lebang maetong a tsang ka dinaheng tse ka ntle. Sena se latela letoto la boipelaetso kgahlano le melata e seng molaong le dikopo tse ntseng di eketseha tsa gore ba tsamaye ka rona ya Afrika Borwa melata e senang ditokomane. Santaco e re e tsietsa dikopo tsa diphetoho empa le ha o le jwalo ba hanyetsana ka mata le ketso efe kapa efe e ka e tsang ho lebiswe ho thibelong ha mebila kapa ho sitisa ditshebeletso tsa dipalangwang. Re buisana ka sena le mmueli wa Santaco yena ke Rebecca Phala. Me Phala ro amoelo le CDFM. Ke a
4: leboga ke dimeliso
0: le ba. Jwale, ngongoreo ya lena ke ho bontsha hore le hlokometse hore ho na le phokotse ho bapalaming haholoholo ba lebang maetong a yang ka dinaheng tse ka ntle ho Afrika Borwa le ho kena. Jwale, bothata bona le bona bo se bo le amme ha ka kang ha esale ho ba le phokotse ho ena.
4: Ke nnete ka mola ka toropokgolo ya Johannesburg di-taxi rank tseo di nang le dipesana goba ditekisi tse di šang batho dinaga mabapi ka mo sadeke tja Africa di thomile go bona phokotsego eo e leng gona ya banamedi. Kwešišo e beng gona ke gore ba bangwe ba bona ke bao ba šetšeng ba boetse magaeng a bona gomme mola ba bangwe fela ke mahemhema a bolelwang mo fashe gore motlhomongwe ke batho ba e ka ba le goreng ba iphitlhile e le gore motlhomongwe ba tšhaba gore ba ka ba ba feleletsa ba go ba ditso seoe se mo raya gore bele ka kgobo eo e nngwe le nngwe re e le goreng re be re tlwaetse gore re šoma ka mokgwa o itseng go fitlheng gabe a le re setse re thomile go bona gore letseno le thomile go fokotsega seno go raya gore letseno la rena gona ka mo matlhakoreng ao le tlo amega go ya ka seo e leng gore se ya diega go fitlha ga jwale.
0: Jwale ga e le mona le bona gore sena se tlotla se tlo ama lekeno la lona go na na go na le mekgwa e e leng gore motlhomongwe le rera go tla ka yona go leka go kwala segeo sena se sentseng se bonagale
4: go fitlha ga jale re tlo fetsa fela ka go lebelela gore na ge ditaba dintsi di ya pele di abjang ka tlhago kgwebo e ya fashe le godimo ga e dile e eme mo letlhakoreng le le tee go fitlha ga bjale re ka sename ra re setse re na le tsebo ga botse gore na re tlo feleletsa re dirileng ka gore ga re kgone go tsena gore na motlhomongwe ka morago ga letsatsi le le la dipeti go tlo fetoga go fitlha kae kudu ka gore se segologolo se re se lebeletseng ebile re se tlhotlheletsa ke gore mmuso wa gabo rena o gate fashe ka taba ele ya go netefatsa gore ke fela batho bao ba nang le ditokomane tsa tshwanelo bao ba leng mo Aforika Borwa re mabelo ka kgwebo e tlore ba fela go lekola kwa le kwa gore na re thiba-thiba kae e fela ga se mathomo kgwebo ka tlhago e na le nako e le gore mešoma botse e nna le nako e sa šomeng ka botse.
0: Jwale ka e le mona o tlhalosa Mme Phala re a tseba gore re tlhokometse go nyolola ga ditefelelo tsa ditekesi kgweding e fetileng jwale ke mo na le tobana gape le phepetso e nngwe ya go fokotseya gagolo ya palo ya bapalami. Nna re ka bona sena se lebisa mo lona le kankang qeto ya go boela gape le eketsa ditefelelo tsa ditekesi
4: e re matlhomo re bontshe gore ga se nomoro e re ka e bitsang gore e re amele gagolo ka gore ke fela bao e leng gore ba sepetsa batho go tswela ka ntle ga naga e fela bao e leng gore ba sa sepetsa batho ka mono ka Aforika Borwa ga ba tla ba itemogela motlhomongwe go theoga kudu ga dinomoro ge go oketswa tefelo ya ditekesi go na le mabaka a mantšhi ya go fapana le go fitlhela gape ya le o tla gopola maloba ge re be re bolela le lena re ile ra bontsha gore ge re šala re oketsa tefelo ke ka lebaka la goreng re a bona gore re a tlotsa re ka seno tswela pele go oketsa makhura ka gore ka tla re feleletsa le gore re tlosa batho mošomong pele ka ge ke bontshitse ke mathata a batho ba kgwebo ba kopanang le ona nako e ntšhi leng yane ke ka fa o le bonang gantšhi re feleletsa re re o ka re mmuso wa rena taba ela ya thego ya mašheleng e e bitswang gore ke subsidy ka seesemane nkebe ba phakisa ba e fitlhisa gore re kgone go hwetsa thego e e tlhokegago ga bjale ga re kgone gore re ka feleletsa re re tefelo ya mašheleng a tekesi e ka oketswa ka lebaka la gore dipalopalo tsa banamedi di fokotsegile taba eo ga se atlha ya fitlha mo e le goreng e sekasekilwe ke boetapele ga re kgone go e kgontsišetsa go fitlha ga bjale
0: Mme Phala ga re lebogagolo ka nako ya gago. Mamedi eno ke Rebecca Phala yena ke mmoli wa mogatlo wa naga wa ditekesi wa Afrika Borwa Santaco. Ditaba setting hape essenseng di hlahella di bontsha hore ka mane ka Thembisa sepetepeti le phalo ya sepetepeti e emisitswetsi tikulong ya Andrew Maphetho Drive hona mo Thembisa ka botshabela ho Johannesburg. Sene ke ka lebaka la boipelaetso bo gahlano le melata e semolaong e bileng e hloka mangolo. Bongata ba batho ho hlaloswa e le hore ba tshwere melamu, ba tshwere dintho tse fapaneng e le ha ba kene mohwantong ona o dibileng stationeng sa sepolesa sa Thembisa. Ho hlaloswa e le hore mohwanto ona o hlophisitswe ke moitseki wa diketso tsa ya gatlano le diketso tsa ditlolo tsa molao e buetse hape e le nkgetheng wa boramotse wa mokga wa Action SA Money masepaleng wa Ekurhuleni Xolani Khumalo. Baipelaetsi ba lebile stationeng sa sepolesa mo bareng ba batla gore seponesa senke bohato ka seo ba tlhalosang ka e le gore ke okeketseya ho hoholo wa diketso tsa ditlolo tsa molao tikolohong ya bona mo ba bileng ba bontshang ha ba belela gore ke diketso tse e wang ke melata e seng molaong. E mongwe ba ipilaetse Simono o bontshitse ha e le hore ba tla tshwara ka thata boitsekong bona bo baleng ho bona yena motho ya eteletseng pele mohwanto ona e leng Zandile Dabula. Ha re boela re tswela pele metsotsong ena e leshome le metso e supileng ka morao hora ya leshome le metso e mmedi, re fumana hore ka profinsing ya Free State e le karolo ya ho thusa ho potlakisa phano ya ditshebeletso tsa bophelo, letona la lefapha la bophelo Monyatso Mahlatsi profinsing eno ba nehelana ka diambulense sepetleleng sa lebatowa sa Bongani se Welkom ka jeno. Tonakgolo ya Free State Queen Letsoha Mathaye le yena o te mosebetsing ono sentse re buisana le yena letona Mahlatsi e kwano mohaleng. Letona, ha re o amohela tshebeletsong ya le CDFM.
5: Hey, ke a leboha hle a se dumaka tso re go dumetse wena mo ifo le ba mamedi ba hao. Ke tsatsi le o kithabileng haholo ka lona lena.
0: Ke utlwisisa hantle hore o tshwanetse ebe o kgotsofetse ba neng ra tseba hore bothata ba tlhokeho ya diambulense ka hare ho province ya Free State ke ntho e hlobang boko, mme e etsa hore le se nehelane ka ditshebeletso tsa bophelo ka tsela e nepahetseng ho bakudi le setjhaba ka kakaretso. Jwale le bona sena se tlo le thusa ha kakang ho fokotsa kgatello eo le nang le yona.
5: Wa tsaba re bile tlasa mathata a maholo nako e telele mo e leng gore re sebetse ka dikoloi tse tsofetseng tse tsamayang di robeya mme tse dingwe o fumane di nka dibekebeke o ya dikgweding di dutse digarageng mo dilo lokiswa teng. Jwale ka jeno re batla re phomola moyeng gore re fumana diambulense tse 15 mme re na le tshepo ya gore e tla fetola tsela eo re arabelang dipitso bakeng sa ho lolata bakudi ba rona mahaeng le hohle mo ba sebeletsang teng, hobane ebile dikoloi tseo re di amohelang ka jeno di kgona hore di sebetsane le bakudi ba tlwaelehileng hore ke sebedise lentswe le tla utlwahala le bakudi be e leng hore ba lebeletse be e leng hore ba tlo pepa. So re thabile haholo ka nnete hore re fihletse boemo bo jena ka jeno ebile re le mona Bongani Hospital.
0: Okay. Le tlo ke kopa o tshware hanyane fela re fetise mabenkele e tla re ga re gutla re tlo tswela pele ka puisano ya rona.
6: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke Jackpot Race. Betcha fela ka 2 randa ka pao feta dipapading tse hlwauweng tsa Habanero ka laboraro le leng le leng. Labohlano le Moqebelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
7: Re dula re posta ka nako tsohle, re commenta ebile re arabisana. Empa he, eo ke mehopolo fela. Tabataba ke letshwao la hao la X. Jwale, ka la 20 le 21 June, phahama, iponahatse, mme o ingodisetse ho vouta. Letsetsa 0800 118000, etela elections.org.za, kapa romela WhatsApp ho 060 880 000 bakeng sa dintlha tse eketsehileng. Molaetsa ona le utlisetswa ke IEC.
8: Big Red Weekend ya Shoprite e khotlile ka matsatsa mane fela o boloka ho ya ho 50% di solong tse jolo ka 2 kg ya renowned French Paloni ka 50 rand fela reka di 2 liter dife ka pa dife tsa pedi tsa Oros flavored concentrate ka 65 rand o reka di 750 gram tsa pedi tsa Ellis Brown coffee creamer ka 89 rand fela di 250 ml tsa mifuta yohle ya Vaseline petroleum jelly ka 38 rand e lengwe o reka le di 500 gram tsa pedi tsa Salad laundry bar ka 36 rand o boloke 17 rand Di fumana ho tloha ka labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 tsa June. Big Red Weekend. Ha Shoprite fela.
0: Mamedi ntsereselo pele ka lenaneo la ditaba la imatlafatse re buisana le letona la bophelo provinceng ya Free State ke letona Monyatso Mahlatsi letona o bontsitse ka mo le kgotsofetseng ka teng mejolo motho a ka botsa gore na ebe ha ile mona di ambulance di le teng le ntse le le ka gore di eketse basebetsi bona na ba teng ba lekane ba ke sa hore ba tebetse mosebetsi o yetswang ka tsona di ambulance ba neng ke a tseba hore basebetsi ba bangata ba di ambulance ba tletle ba ka o silifuwi di tshelete tsa bona sa ho sebetsa di hora tse eketsehileng ka lebaka la ho hlokeya ha palo ya basebetsi
5: re ke di koloi tse re di fumanang hona jwale haholo ke ho latela ho replace di koloi tse re na le tsona tse se maemong a matle jwale ka ke hlalositse hore boholo ba tsona di se di batla di tsofetse me hono ho bolela hore re ntse re na le basebetsi be leng hore ba ntse ba sebetsa ka dikoloi tsena tse kgathetseng mme ke na le tshepo ya hore sena e tla ba a huge relief sebakeng seo empa hodima moo re tseleng ya hore re hire basebeletsi ba rona ka ntho di-leveleng tse nepahetseng re na le about 130 ya bona e rileng ra isa sekolong gore ba upgrade maemo a bona go tloha ho ba ntsho motho ya kore e be emergency care officer gore ba tsebe ho etsa level ene re bitsang advanced life support so re tlo ba hira di-leveleng tse nepahetseng kaofela ga bona empa hodima moo re na le dikgeo tse 50 tse re sentse re tlo di tlatsa across the province ho lokisa bothata boo le ho etsa bonnete ba hore re fihlella phihlello ya rona ya hore toropo le torotswana e nngwe le e nngwe ka hare ho Freistata e be le ambulance stationang ho yona hore re kgone ho responda ka nako moo ho hlokahalang hore ambulance e be teng eya re se re lokisitse taba ya dikoloi empa it's only 105 next year re tlo batla another 105 gobane re batla ho fihlella ho replacea 244 eo re ntseng re na le yona gona jwale e leng gore maemo a yona ga sa le matla
0: jwale le nehelana ka di-ambulance tsena velkomo ka jeno diterekeng tse di nteng go sebetsala jwang ke boneka le se le fetile go tse ding go nekelana ka tsona di-ambulance
5: beke tsa go feta re neelane ka tsona mane bothabelo re kenyeleditse mangaung kaofela mme bekeng ena re neelana ka tsona mona mare re kentse le distrike sa fetse le dadi le thaba mfutsanyana o tsona re tla nne re etsa jwalo re ye sebakeng se tlhokang thuso haholo go fitlhela re qetile ka yona programme ena
0: basebetsi bona ba reng nna ba kgotsofetse ke o bona sena se etsagala gobaneng ba tshwenye ya le bona ke a dumela ke taba gore ba tlabe ba ganna di-ambulance tse eileng gore ga di maemong a gantle
5: basebetsi ba kgotsofetse haholo ga ona ntho e botlhoko jwalo ka go ba le sesebediswa se sa sebetseng gantle mme tabena ene ba stressa le bona gona ba tlo etsa jwang ka lebaka la gore koloi e ba tsamayang ka yona e ka nna robeya mme e be o jara boikarabelelo tsa gore mokudi o tlaetswe ke eng ga koloi ntse e robeile empa tlasa maemo ana ke thabile go bona gore le bona ba ananela gore re ba fa disebediswa tse sebetsang maemong a nepaetseng
0: ke a tshepa gore sena se tla thusa taba ya tieiso ya go fumana di-ambulance ga setšhaba se tlhoka thuso bakeng sa gore ba fumane di-ambulance le tona fela he ke le buile gagolo ga e le mona o iphile nako wa o buisana le rona
5: le nna ke lebile haholo ebile ke sentse ke bona phetogo ka di-complain tse ke ne ke di fumana go tswa mangaung le botshabelo di theohile haholo e sa le re isa di-ambulance last ke na le tshepo ya gore le gona jwale di tla tswela pele go theoa le mona matšhabeng
0: le tona Mahlatsi re lebile gagolo ka nako ya gago
5: go lebile nna sa mme tsatsi le monate go wena pamamedi ba ha ole moifa
0: ge le bile haholo mohlomphe ile ho wena fela jwalo mamedi eno ke le tuna la bophelo province ya Free State munyatso mahlatsi a le kamane e ka Valcom sepeteleng sa le batuwa sa bongani mo ba nehela nang ka di ambulance ha re le kula ditaba tse di ntsentseng di etsahala sepolesa se thunyeditse ho sehlopha sa baahi ba halifileng ba naha ya Malawi ka di dikulo tsa sentsa nnete mona o hlalosa hore sena se bakilwe ke diqhwebeshano tse ileng tsa bonahala pakeng tsa baahi bana le bahlanka ba tsa bofalle mane holong ya Sherwood Durban o hlalosa le hore holo ena e sale e se e betsa e le sebaka sa nakwana sa botshabelo bakeng sa diketekete tsa melata ya Malawi bakeng sa dibeketse ka bantse pedi ka lebaka la ditshoso tse hlalosang dintse di etswa tsa batho ba kgahlano le melata e ka re Afrika Borwa ntle le molao melatena ha jwalo hlalosa hore ba ntse ba emetse hore ba tle ba nkuwe ba isiwe naheng ya habo bona ya Malawi mme ho thwe tsitsipano ile ya eketseha ha e mong wa baahi bana ba dinaha tsa ka ntle ba ne ba lokela hore ba tsamaye ba kengwe koloing ba lebe makgotleng a dinyewe mme ba bang ba bona ke mo ba ileng ba qala ba bontsha kgalefo ya bona ke ha o tla ba le morusu ona empa he le ha o le jwalo ho arabela tabeng tsena tsa bona Shepate Bushiri ya ipolelang ka hore ke mo profeta ho tlale wa ha ile hore o tla romela dibese hona holong eno ya Sherwood ka manika Durban ho thusa hore ba ahibana ba Malawi ba tle bangwe ba khutisetswe lapeng ha bo bona sena ke ho ya ka ba ditokelo tsa botho Malawi le ditaba tse amanang le tsamaiso ya puso e lenge undule muwa kusungula o bolela ha ile hore mmuso wa naha ya Malawi o ipile ditse bakeng sa hore ho tlo fane ka dithuso se tla thusetsa bakeng sa hore diketekete tsa baahi ba naha ya Malawi ba teng ka rona ya Afrika Borwa ba batlang ho kgutlela naheng ya bo bona ba tle ba tsamaiswe mme ba lo fihla ha bo bona ka polokego mwa ka sungulu o bolela ha ile hore boipiletso bona ke bo potlakileng haholo mme ba batla ho netefatsa hore baahi ba Malawi ba kwano Afrika Borwa ba kgutlela naheng ya ha bo bona Haritla province ya Free State di tabatse dingi tse amana le magotla a dinyewe ba bilelwa ba bane ba lebelletse hore ba hlahelle ka pele ho lekgotla la dinyewe la magistrate wa Bloemfontein bona ba hlahella ka dikoso tse kengeletsang ho hweba ka dithethefatsi tshenyo ya thepa mo lo hlasela mapolisa mmueli wa sepolisa sa Free State Brigadier Thandi Mbambo uri ditho tsa sepolesa tsa lekala la le gahlano le diketso tsa ditlolo tsa molao sa provinceng ba ile ba kena mosebetsing wa phenyekolla sebakeng se seng ka mane ka Joslovo Heidedal Mbambo o re sehlopha sena se ile sa leka le hona o kena ka hare ho enngwe ya matlo moo e leng gore monna ya dilemo tse 40 a na le metso e mehlano eo e leng monga sebaka sena o ile a lokolla dintja tsa hae e sa di-pitbull ho maponisa a mabe di ne ore sehlapa sena se ile sa hapa dithethefatsi kapa sethefatsi sa crystal meth ho kenyelletswa le tšhelete e sa hlaloswang hore na ke bokae e ho dumelang hore e ka nna ya ba ke e fumanweng e ka lebaka la ho rekiswa ha diketso tsa dintho tse amanang le ditlolo tsa molao ke tse ding tsa ditaba tse ntseng di tswela pele ho etsahala kwano Afrika Borwa ha re boela re bona hape hore hona magotleng ao a dinyewe ke moo e leng hore Vusimosi Kat Matlala o hlahelle se ka pele ho lekgotla le phahameng la dinyewe la Johannesburg yena mmoho le baqosuwa le yena bona ke mo e leng hore ba hlahelletse lekgotleng lena la dinyewe ga tseba hore Matlala ke monna ya tlale wa hanka hore ke kokonono ya dinukwane mme ho bontsha e le hore Matlala o tlosa ka hore ra mmomori o nyupileng wa ho bolaya kgarebe ya hae ya mehleng Tebogo Thobejane le rakgwebo Josi Banyoni mo le sibini sienki mokubung ya neng a sejwa ka lebiso la DJ Vetus kajeno ke mo e leng hore ho ne o bile o hlahella le leqwetha le letšhala e mong wa baqosuwa ka ha ka mantaha nakong eo ba neng ba hlahelletse kgotla nyewe ena ile ya kgutlisetswa morao bakeng sa hore ho tle ho fuwe leqwetha le letšha sebaka ka morao hore moqosuwa enwa e mong a bontshe hore o nyahlatsa leqwetha le a ntseng a sebetsa le lona mme o tla fumana leqwetha le letšha ke tse ding tsa ditaba he tse ntseng di hlelela ena e re fitlhisa pheletsong ya lena la imatlafatshe ka jeno morapedi Segwane ebile yena motlhophisi wa lena la imatlafatshe Stanley Motsathebe ke yena ya neng a re laolela kgaso nna lebitso la ka ke dimakatso wa hafolotsi ke sa ntse ke re go fitlhela re teana gape nakong e tlang ga Modimo o ratile ntlele senya nako ya letho ena jwale nako ke ya hore re fetele lenane wong la jwale ke nako le thuso motaung. Tau ke se.

A ko le bohle mo mamedi motle a dumela ngwaneso ke bela ha pekere di makatso ko bone ngwana folotsia ha isale ke na lowe na u tlhela hona tjoale tanki ya ngwe tanki ya bedi tanki ya raro motsa teben lowe na ke o bone ngwana mme mo lowe na mora sekhwane bana be so ke le bowa ere motso tsongwe na ntja e kholowa e kene me phethe mosebetsi wa mo mamedi.

Irena kwa imagine ke tle ko fametso tso ko fametso tswana hona jole metso tso ke mashoma mabedi le metso etseletsenga ho le ba ho renya pele mo mamedi mo tle ke ko pohlokomele N1 a ko hlokomele mmila bona wa N1 ha o tsama kamane ka bo Kroon starta o lo fita ona teng kamane ka bo Kopis ke a o kopa tsela yenu ha intle ho hang tsela yenu ha intle ho hang kolo yawe ka phetwa ai sa petwe motho motla o ka tswa tseleng wa kena kolo ntsedinge ke o kopa ha o tsama ka N1 hona jwale theula lebelo theula lebelo theula lebelo ha holo ha o watamela ka bo Kroon starta ba tsobetso tsema shuma mabedi le metso mehlano hantle pele ho ra ya pele ha o tsama ka N1 ke a o kopa ngwana metho la lebelo ha o ya watamela Kroon starta man ha intle tsela ena ha intle ho hang ha intle ho hang ho hang ho hang ho hang bile teng a o ka tsama mono e le re koloi ya hawa ha ina di taire tse hantle tere ha o lo patwa e ka patloa ha le ro tsama mono koloi ya hawa ha ina kore re di shock absorber tse hantle go jwetsa ntwe kholo ha ebe ha ina mekokotlo e hantle kolo ena ya hao ene jarang dikoloi a o ka iphumana le tsietsi milona wa N1 mm

0: 30 million rand ya chelete le meputso o bueno boloke di sulung sejolo ka 1 kg ya Dalim full cream yogurt ka 32.99 le 47.5 gram ya Jacob's Gold ka pa Jacob's Kroning instant coffee ka 49.99 di fumane ama bankeleng o hla Shoprite Northern Cape le Freistata o fihlela ka 21 sa June una le melawana le dipelo ha Shoprite fela.
1: Somoya motemotle metsotso hantle fela ke mashuma mabedi pele ho horam e ya pele na o kantorong ya hao tshwere mosebetsi hantle na ke a kopa ha o le kantorong ya hao a kwetse mosebetsi wa hao ka boqhetseke bona ba haisane a kwetse mosebetsi wa ka boqhetseke rata ntho yetsa o ka ba masipalenga o ka ba mmusonga o ka ba contracting a kwetse mosebetsi wa hao ka boqhetseke. Hona le ntho tse ngata tsewa go bonalang gore rona gagolo go rona gagolo rona tšhaba se setso re etsa mosebetsi fela gobane mosebetsi tshwantse o etsiwe o ke a o etsa mosebetsi ona ba tla mpha tšhelete kgwedi ya e fela ke etsa mosebetsi fela gobane mosebetsi o tlameya gore o etsiwe a ko etse mosebetsi wa gago o rate mosebetsi wa gago ga o tsoa o tsoa o sengwe ya mosebetsing o tswele mosebetsi wa gago mme o wetse ka boqhetseke o seke wa lebelela tšhelete kgwedi a e fela o tseba gore ga o wetse mosebetsi wa gago gantle a re ke re tshwaneng le batho ba mane e Japan ga ke re tshwaneng le batho ba mane China mane ga ke re tshwaneng le batho ba mane Mandarin montšha e kgolo e theowang teng etsa mosebetsi wa gago ka boqhetseke ga ke re tshwaneng le batho ba Norway o seke wa ya mosebetsing fela wa fitlha wa dula mono ya ba o duletse ditaba o ya theosa wa nyolosa ke ditaba o dutse cellphone-ung ya gao o duletse ditaba cellphone-ung ga o thuse batho ke ile ka thabela mosebetsi o re neng re le go bona ka bona ka Pimville ga ke bona mafapha mmuso a le teng mono ke bona mafapha a sebetsa ba tshwere ka thata ke rata o le wa lefapha la Home Affairs itse ha ke fihla ke fumane so ena le batho ba ka bang mashuma mabedi le metso e meraro mme batho bana kaofela ba lla ka di-ID ha ke ya ka senya nako ke ile ka letsetsa kgaitsedi yaka Mamukubunga a se ka ntshenyetsa nako Mamukubunga a mpha monna ya tshwereng Orlando mme monna enwa a ka potlako fela ya ba batho bano ba thuswa go ne o na le ngwana-ngwana ana gape mono ga a tsebe mmae ke bana ba bararo mme o tla ba le ngwana a mosia a tsamaye a etse ngwana gape a mosia a tsamaye e mongwe a etse ngwana a mosia a tsamaye ngwana eno ga ana bukana boitsebiso ebile o tliswa ke motswalle wa mmae mmae o nyametse jwale le ena ausinyana o na le bana ba bane mme bana bana ba bane ga bana mangolo wa le bona ke lelapa le jwang leo ke ngwana ga ana mangolo o na le bana ba bane ga bana mangolo gore ke bophelo bo jwang bo ke bophelo bo jwang ke rata o ba leboa ba ile ba bua le bana bana mme batho ba o kileng ka ba sia mono ba ile ba sebetsa ba sebetsana le bona a kwetse mosebetsi wa gago ka boqhetseke ntho engwe e tsang gore ka jeno o fumane gore batho ba re a mmusong ga rile teng ke gobane go na le batho ba sa itseng mosebetsi wa bona ka bogabane o ya masepaleng ka nako ena motho o tswile mosebetsing ke ile dijong o tswile ka nako ena ga ba mofumane ba mmatla e mongwe o tlaisa nko fela mosebetsing go tloa mona o ile e mongwe o tlaisa fela molala mosebetsing go tloa mona o ile ga ke re sebetseng ka boqhetseke ga ke re sebetseng ka bogabane re ya metsotsong e leshome le metso e mehlano gona jwale pele go gora ya pele o mametse lesedi FM ya ba ke fumana lengwalo la pele ntate Thuso ke ile ka qeta matriki ke thewa ka Ordinals Race ke na le lemo tse mashome a mabedi le metso mene ke kopa o thuswa ka ID mme wa ka o tlhokaetse mme le yena mme o tlhokala a sena ID fela nkgono o ile a nketsetsa birth certificate o ile a nketsetsa birth certificate ke theowa ka mona ka kutlonong o Dindalsrais. Ha sale ke qeta sekolo ka 2020, ha ke tsebire ke iketseng. Ha ke khone ho ya sekolong, ha ke na ID, ha ke khone ho phela, ha ke na ID, ha ke khone ho sebetsa ke na ID, ha ke tsebe ke etsejwa. Fela ke tshwere birth certificate. E kileng ka yetsetswa ke nkgono. Ke ngwana ngwanana le motsaka di mashoma mabedi le metsemene. Ngwanaka, le montse o tsa gautseno, ke kopa o itlhokomele haholo ausi. Ke kopa o itlhokomele haholo. Go na le lakane e ngotsweng pa oa, o tlo e balehele hohang. O suthe pela lakane eno, e kotsi haholo. Bohloko ba lakane eno e tseba ho lla. Yalla. Ke lakane lang. Mme hape ke lakane lapang. Ya lapa le ho lapa. Le batla dijo. Ya lapa lakane eno e hlokomele. Mme ha e lapile e kotsi le ho feta ha ba o tla lla le yona. Tla lla le yona. E re ke tle ke e fetise tabena he. Ke e lahlele ho moshaneso eo ke sebetsang le yena kwano mona. A ka shebe bothata bona ba hao bona hore na ba ka o thusa jwang. Ke mmotsitse ke re wena na ha le mane o tswa Lesotho na a re ae o tswa Mozambique o tswa Swaziland ntate ke hlahetse hona mona. Mme he ha ke etsa tjena ke nka ditokomane tsa hae kaofela ke a di fetisa ke di lahlela ho moshaneso mona. Mokete mona a ke letsetse ngwana ke eno o thewa Odindal. Le ke le fumane hantle o tshwere dipampiri tsa hae o tshwere dintho kaofela. Go na le mongwe ba blokileng ID ya hae jwale ha a tsamaya a ilo kopa gore ba e blokolle ba mo batla pomete. Ba nna pomete e santsane le teng ka nako. Pomete e santsane le teng gona jwale re ya kopa tle lefapheng leno lona fapha lena la bukana tsa boitsebiso lefapha la ditaba tsa selegae wo bathong motho pomete o tla e nka kae. O tla nka kae permit a ke lukise mothata bona le ya bona gore ho bima hona jwalo ho bima Afrika Borwa itsetse ntate Ramaphosa la le kae ka pakae o butswa ka akamelata ha fitla kae o nahana jwang ha fitla kae e bile go tlo romela batho mafatsheng ana rona Afrika a ke le sebetseng ka thata mo. Ke a feta mo noa. Me ya ke feta. Ke fumane le ngolo le leng hape. Mona o llela mbanna. Ndate motaung ke bua ka kapa. Ke bo Kimberley mane. Di masipala di sebetsa jwang. Ako sebetse ka thata hle hore di masipala di sebetse ka thata ba fumana bo di grant empa di grant tsena ka re ha di re sebeletse ke le ba dile lengolo leno la ntate ke a bona le yena o bua mantswana ke a bua gore batho ba rona ba sebetse ka thata ka mane ka Nketwana ke ile ka kopa bo Bela ba tle ba tlose mme mane metsi mane mo a neng a dula teng metsing ka kgola bo Bela jwale ba se ba entse mosebetsi ono mme ba mo tlositse majoro Ntlhapho ka moo ka Nketwana ke a tswa monna o sa tswa fitlha ke a kgola mosebetsi ba o entse gore mme a tloe mono mo mme a neng a dula teng a re ke metsi ke metsi letsatsi le letsatsi ke metsi ke a kgola le mo tlositse banna a se ka a dula mono pula di atla gape gaufinyana pula di atla mono ke tla motshwara moshaneso ke tle kutlwa rona ba ile ba etsa jwang kgotso.

0: e ha o tsama o tsabe mosadi he o mano puleng wa nkutlwa he o tibile man
1: hela mahali
0: o tibile puleng
1: o bana mo maketse mo teng ra tshwana mahali puleng wa maoba ha se wa kajeno kapo o nhana go kentse kere kwa le kajeno
0: ko o tseba o lala taba ka mmeng ha o qeta o amohele dimphotsaka o wetse ka re nna le wena ra dumela a the o ntontshela pone o ntontshela pone wana puleng ha wa tshwarela se o moleko ma
1: mohale tshwarelo ga e bolele gore ga ke a tshwanelwa ke ditokelo tsaka mphe fela se o nkolotang sona mohale re gaoane ka kgotso
0: ela wena mosadi ke o botsitse le maobane gore ga e le gantle ke eng ena e ke o kolotang yo
1: ga o tsebe
0: o tlile ka tukunyana le topo moona mane ka o etsa motho ka o etsa seo leng sona
1: polokile ga e ba ke ka mo o bona dintho ka teng mohale re tla bua le maqhwetha mme go tla e tlang ka qeto gore na ke eng se ntshwanelang
0: butle puleng man ka tata o fela pelo le wena bone lokile ga e ba sena seo se batlang ae
1: buisanemaamalemetse
0: a kere ke batla bone theola mowa se ka tsamaya pele o re settlement ya gago ke eng ga fela e se halofo ya ntho tsaka ka o fela puleng mana ko utlwisise le wena
1: o boka settlement mogale ya bokae le teng hehe puleng ga re bue hehe ke ntse ke o rata ke tshwanelwa ke 50% ya dintlho tsotlhe tsa gago mogale o tseba gantle gore ke a tseba le gore o patile ka di-assets tse dingwe tsa gago a ke re le wane o ikutlwetse gore ke a o tsebele
0: no wa tseba keng e re ko jetse o itshenyeditse tšhelete ka private investigatornyana eno ya
1: gao go jalo
0: ke tlaleile thepa ya ka yotlhe nna mme ke etsa mosa fela gore ke o neele lethonyana ke a o shebela puleng maqwethano a gago a thotse settlement agreement go seng one
1: mohale ga o itebale o lebetege ke eng o bone gore traele e tlo tlhola mohale nna o seke wa ntho aka ka disente tse o tse o ntshepisang
0: disente
1: ko neile bophelo ba ka kao fela mohale wa nkolota
0: pule empa ke kopile gore re lokise ditaba
1: ditaba
0: ke bone diphoso tsaka mme ke gotlile megweng bona rato la ka mana ga re lokise dintho gantle ntle kore o batla ke bue jwang lwena o kgotsofatswa ke empuleng
1: kopo eno ya di-love back ke pina ya tshwene mogale ya tsatsi le tšhaba le le dikelang ga o so fetoe o mpile fela wa etsa tsong yana robala gobane o ntheketse koloi
0: no ke o reketse gobane o tshwanela
1: mogale ko o bone di sa tloa gore wena ga o so fetoe o ntse o le jalo ebile nna ga tseba ke la ka utlwelela ka batla ko o bontsha gore nanang bobedi ba rona ga tseba bapala o nagana gore ko wena fela o tsebang papadi e nanang
0: a konkutlwetlhepule ao baby ke a o kopa
1: mabona
0: mmogo re maatla tle mosadi waka nagana maemo o nna le wena re ka
1: fitlhelare
0: le ntho e le nngwe
1: mogale wena ga o fane mme o ka setsee o le ena ke utlwile menyenyetsi ya gore o batla o kenela dipolotiki
0: o kena kae jwa le mo o kena kae mo bona puleng ke mosebeletsi wa setšhaba le nna gobaneng ke sa tshwanelwa ke ebile nna ke seore ke batla setulo sa fane
1: mogale wa tseba o dintho dingata empa sethotho ga se nngwe ya tsone ebile o ka senketse setlata gobane ga o motho ya o tsebang go nfeta wa nkutlwa o bone mejo mono wa etsa e ka gongwe e mongwe wa batho ba kgathalang o tseba gantle gona o ela e mone mogale
0: nna le wena e ka re jale re tlo senyetsana nako puleng re loletse go potoloa go se pheletso ya letho
1: le jale
0: tswakabetse sa o ameng ausi man o arabe kopo yaka re a tswelela ka go nyalana kapa o nka dimilione tse tharo le alimone ke tsona fela ntho tse nka o neyang tsona tseo
1: mogale o betere ka engwe ga ebe nna ke tlo tlameya kore ke amogele kopo ya wena o tlholwa ko amela yaka o betere ka eng
0: puleng ee puleng o tlhokomele gore o se ka lela go sane ke a bona gore o lebelo puleng o phamisitse mane o lebelo fela ga ke o bone o matha ga ke o bone o matha fela o lebelo puleng o shebo se ka wa o tla tswa meno
1: e re ke o botse ge ga o sheba ga se wena o santse o lela gona jwale ga se wena
0: o
1: sure.

0: Ya no, jwale re ka bua hantle jwale ho bona ngwana o se a robetse. Ibile ke batla nkutlo modie wa nkutlo rena ke reng. O no qala ibile o qetela ho hulanya le bitso la ka seretseng ka tsela eo nkentleng ka yona. It must be for the last time.
1: Hande Tefani.
0: Ke o bolela.
1: Ke tsa mosebetsi wa ka mo.
0: O sampam wa bana ntwe ke yona except batleng yeo. Ya re bua the way o batlang ka teng le nna.
1: A fela ke ditse mosebetsi wa ka phoso e ka ya haketsa ntwe leng ho ka nnete ke a ipatalo. A ke re ke fuwe task ena na ke boss lady.
0: Jwale o na le right ya ro nka hlole phatlalatsa. Just on the public just like that. Until this reading DA. E gara ha ontse be wena. Kuru itsa dinthotlo ka ha ika ke motho ya hole le wena. Mamela mona ngwana tuwe. Ha o batle ho mpona gore na ke jwang ha ke kwatile nkutla. Wa nkutla rena ke reng.
1: Mamese
0: o konte ke hape. Ye o tla bona pila difalla wena. Ke o mlele.
1: Empa mara nda Tefani nna ke.
0: Ha honta Tefani ya letho mona. Puta me ha tsona ya hao. Ke le khutlisetse flete mane. Ene ntwe ngwe hape. Taba yena wa utlwa yena e o yentseng ke bohlafa ene ke se ke lefile mpolokeng ke mofile tšhelete
1: tšhelete etsa
0: ya ke mofile tšhelete ke qetile le yena mme ke batla gore o utlwe hantle wena o tlo hlwekisa image ena e o e sentseng
1: atšhe jale ga ke utlwisise ntatefane o bolela jwang ga ore
0: dikonokono tsebeng o mmamele o utlwe hantle seo ke buang ka sone ke re hohle mo ke bitsang setšhaba sena teng o bole pelaka mona wa nkutlwa kae kapa kae mo ke buang teng fela o bole pelaka mona o nnetefatsa gore taba yeo e ke tlabe ke e bua mo le setšhaba ya fitlha surprise news mme le hasa ka kotloloo wa nkutlwa re na ke reng le teng ka boqhetseke
1: andetefane mona teng ka nnete ke nagana go na le phoso ntse e etse ka re ga o utlwisise ona o bua le mang mona
0: mame
1: ha ke personal profile ha o nna
0: mosebetsi
1: e bile mosebetsi wa ka nna ke
0: o mosebetsi wa ha o ke so mpolokeng ha o laelang sona nna le ena re qetile wa nkutlwa mme pakeng tsa ka le wena bone hei ha o ka boela gape wa nnyamela ka lesea lena la ka lena ke tla o bontsha gore na ke mang ke ona o tlo tla motseba gobane ke ya bona gore you want to see my true colors ke qetile damn it.

0: Alright, a gore le nna ke le ke ho ile tsetsa ona jwale. Me ha isa ke ne ke tabatla nomoro engwe ke kopa o dule o mametse ke a leboa. Mo mamedi ba tla o reka manane wa magulong ka Sontaha. Jwale o ba le botata nomoro ena ya Eric ya Mophoqa. Nomoro ya Eric Mkhonazi. Eric ke ke e mabenkeleng ke tla ile tsetsa le nna ke bona rona e tsa nomoro eno ya Eric. Ke tla motshwara.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mo mamedi ka le hlonono ke mofumane ntate Nhlapho e leng majoro ka mona ka Nketwane. E sekekete dumela ntate.
2: Ko hlomphile ntate Mtau mtswadi wa ka o phetse hantle.
0: Ke a phela sekekete wena o phetse jwa mora Nhlapho.
2: Maha o ntswe gape re ntate Mtau.
0: Re a leboa, re a leboa. Monna jwalo ka o le majoro e motjha ya sa tswa kena ona jwale ka mona ka Nketwane. Ke dife ntho tse pedi tse tharo tse o reng tsena ha nka kgona ho di lokisa ke tla phomola moyeng. Ke dife tse o bonang hore ha nka tshwara mo ka tshwara mane ka tshwara mo.
2: Ntate Mtau re na le dikelebohele motsotso le sebaka. Ke dumedise motswadi wa ka, ke dumedise le ba mabedi bohle. Ba radio ya lesedi. Ntate Mtau re na le phephetso ya di-informal settlement. Ha re ka ra iphumana re di lwantshitse. Batho ba ba le motlakase le ditshebeletso ka kakaretso. Ya bobedi ntate Mtau tla hopola e sele le mosa bosupa re thola disclaimer le masepala. Ntse re sebetsana le ditaba tseno ntate Mtau hore selemo se tlang sa ditjhelete. Mahlahlobi wa dibuka ha a sheba go boba le diphetogo ka nnete le a se leeto le bonolo maara re sebetsa ka thata ho finyelela seno ntate Mtaung e be le taba ya ditshebeletso ka kakaretso ntate Mtaung se re qadile ka outlina mane le ga tswana mme ya raletse ma Friday la bohlano lena re tlabe re le ntha le tla ma mafubedu la ne re tla bega le petsana mona ntate Mtau.
0: Ke le boa ntate Nhlapho re le boa haholo. Le ke letsema la majoro leo.
2: Ee, ntate Mtau re le ka o phuthaphutha bohlaswa ka go metse le metsana.
0: Ke le boa. Ha re ke re shebehe, ho na le nkgona neng a lla a re dula metsi mono. Le ile la gona ho hlopha bothata ba e hobane ke le ka utlwa hore le batla o motlosa moo.
2: Ntate Mtau ke la ka romela ba ofisi ya ka le nna be ke ikisa ke lo netefatsa taba tseno. Nkgono ntate Mtau ke hlalose fela o na fuwe setsha 3801. Na nkgono ha a tlameha ho kena setsheng seno ba mo isa 3885. Mme mono 3885 ntate Mtau ho a kopotsa ka pela mokhukhu wa hae. Mme mongwe o bona o kenelela le ka tlong o bolawa ke segame. Jwale nkgono be re bontsha a bontsha gore o kopa kwari ho katwe mono re re nkgono la re ka ba ra tshela kwari taba a metsi a eno fela gobane ke a sediba a kopotsa. Re kopa ho tlosa mona re lo beya setsheng se hantle mo o senang metsi. Ka bomadimabe ntate Mtau nkgono wa hana. O re na o batla ho kgutlela setsheng sa hae sa setsebang sa 3801. Ho ja ho so dula motho mono ho kentswe motho entse mokhukhu mono. Jwale re ifile ntate Mahamotsa jwalo ka director ya LED le Human Settlement. hore ha nka o panya le hlo ba lokisa ditaba tseno tsa ngono hona le mo tshwenki di 5000 eng ne re re re tla mo bea mo ono ngono
0: okay.
2: Aga a majoro ho ho le mo ono ka nnete nke ke ka loka ke a utlwa ka nnete batla ho nthusa batla ho fana ka tharollo fela mara ke kopa ho khutlela setsheng sa ka sa 3801 ke maemo a ngono ano ntate Mtau mme re tla tlameha ho mo thusa ho latela ditabatabelo tsa pelo ya hae ntate Mtaung re se ke ra mo isa mo a sa rateng teng lana re leka ho mo bontsha mabaka he atjhe nkgono ka nnete o batla ho kgutlela setsheng sa hae sa 3801
0: atjhe jwale le ile ho nkgono la bua le ena la mo hlalosetsa la mmontsha gore mona o na le sediba ke sena se dula se kopotsa pula ena go tla nna o betsena go ya go ile a re ae nkhutsetse mane mane 38 mamma mono o dula le mang o dula le mang nkgono
2: o dula le mong ntho tate Motaung go ya ka polelo ya gage jwale gore le dibeso di a fela gobane tlameile a dula a besa nako e kgololenyane maria letlhabula ka nnete go tshwana fela
0: letla ke leshebegetle bana beso ke batla gore ga ke tla gae mono ke ke fete mono ke lo bona nkgono mono ke bone sebaka seno mono re ela nkgono banna nna ga ba o fa sebaka se setšha ke re o itse ntate thuso lengolong le na le ke le bonang mona ntate thuso la nka dula kae fela ke tla mmona ke feta moo fela ke leboa gobane leile la la mmona le wena waya jalo ka majoro wa buisana le ene ke leboa sekekete ke leboa Arlington jwang go ya jwang Arlington
2: ba thabile ka nnete ntate Motaung e sa lagelele ga tswana re tala gore re fuwe mogau wa gore re be le setulo sena le maikarabelo a makana-kana maga e ka nnete baagi ba thabile ba ntshetsa ka nnete ka gotlhegotlhe
0: Arlington ke leratswana mme ke a leboa monna e be ka o ka sebetsa ka thata ya tswa maranhlapho boetapele bo tlhoka motho ya nang leng lerato boetapele bo tlhoka motho ya nang leng lerato ya ratang se wa se etsang
2: ke nnete ntate Motaung ke tlaleka ka maatla modimo ile mothusi wa ka ka nnete
0: hape boetapele bo tlhoka le nako jalo kha o ile wa etsa nako ena ya gore o ya ga nkgono mane o entse mosebetsi o motle ntho e nngwe gape boetapele o bane o santsane o le motšha go na le batla o rata go na le bakekeng ba o rata go na le batla utlwisisa go na le bakekeng ba utlwisisa go batla gore ga o nkile qeto itseng e o bonang le wena gore ena qeto e nepagetse e ka thusa motse wa Arlington e ka thusa Rates e ka thusa Lentley e ka thusa Petrestein ha o nkile qeto e jwalo o se ka tsamaya o se o tšhintšha fela o nka qeto ka manta ka labobedi so o se o tšhintšhile ga o sa leyo mane
2: no ke a leboa ntate Motaung ke mantswe a maatla a kgothatso a tlhang wa motswadi ka nnete ke a leboa ke a iteboela ntate Motaung ke tlaleka ka gotlhe
0: sebetsa hantle ntate rola ka letsa ka tlao le mahlonolo
2: ke lebile ntate Motaung ke lebile o menagane motswadi wa ka
0: sekekete
2: ae phaphatho sebaka
0: mo mamedi ke o sekekete le tle le mohlomphe le sebetse le yena le sebetse le yena la le bitsa le tle le buisane le yena gore dintho di tsebe o tsamaya gantle ka kgotso e seng ka ntwa re a leboa sekekete e re ke fete mono he motho e motlo bane tshwantse ke ele ka mona ka gomme mamsi e tshwene ke ka mona ka mantsopa ke ka mane ka mantsopa tshwantse ke kopane le mme mamsi ke buisane le ena bothata mono ke di-swirich batho ba lela ka di-swirich mamsi tshwene o ka moo ka lady brand bothata bo ka mono bothata bo ka mono ke di-swirich e re ke tle ke etse tjena e re ke fetise ntho ena mona ka pelenyana fela ke tle ke kgone o thusa ngwanesokwano mona mme mamsi ke tla go wena mme ke a tswa gore o nkemetse ke a tswa gore o nkemetse fela ke kopa gore gona jwa letlhe wena moradi ya tshwene ke ye mabenkeleng bane borakgwebo ke bana ba nkemetse mona borakgwebo ba dutse mona ba re Motaung tlo go rona pele re ke mabenkeleng ga ke kutla fela mabenkeleng ke kene motseng wa le di brand haufi le Lesotho. Ha o le Lady Brand sontso o le Lesotho e haufi le Lesotho ke gola ke kilometara tse le 10 ka pa tse le 10 le motsolomong ka pa kilometara tse ma 10 mabedi o kena mane moeding wa Lesotho mabenkele.

0: moya ke wa distika hohle hohle. Kete ka menyako ya tonana hadi ya bolo ya maoto ya lefatshe ka style le Hollywood bets. O ka hapa karolo ya 2 million rand le dikoloi. Betcha fela ka 10 rand ka pa ofeta. Dipapading dife kapa dife tsa bolo ya maoto. O ka betcha online kapa le ka le haufi le wena. Betcha hona jwale mme o hape haholo. Bona le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha ya na le license. Ba dilemo tse ka tlasa tse 18 ha ba dumellwa ho betcha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation. Ke 0800 006 008. Kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bafana ba ile ka na tlhisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada,

0: se di paparitsana tsa 2026 FIFA World Cup. Ka o tloha ho le se di FM. Ke molelo.
1: Mashuma mapedi le metsimedi fela metsotso ka mora hora ya boraro. Happy birthday Beyonce. Happy birthday Beyonce.
2: Hello
1: Beyonce.
2: Hello
1: Beyonce. Hojang girl. Hojang mbedea.
2: Hojang. Listen for chelete o hojang. Jo.
1: Dikai. Dikai.
2: Eh dilim.
1: Dia pala mana ne?
2: 32.
1: Ah tuwa.
2: 32.
1: Okay.
2: 32.
1: Okay.
2: Ke 32 years o batla goeng.
1: Okay.
2: O kwa na tsama pasa yaka. O tsala. Ke 32.
1: O youth.
2: Ke youth ke drag. Ah! Hi 32.
1: Happy birthday girl.
2: Ah, ke le bo di la se.
1: Mo ba ke se betsa le birthday girl ke 17 tsa June ke tsatsi la ela tswalo ke la boraro re tloma le nane o le matla re na le meti ya matla ko re birthday ya le bo ntho sa di mona fe.
2: Hey, I was one ntho e engutisa mhloko ke go gwabata ka jeno. Mm-hmm. Me ke ne ke itjwetse tso re ntho e ke tlo ya paga ka netse.
1: A di le tsepisa ne ka ile batho ba ne na tsepiso yo ha
2: ka
1: ba
2: ntse
1: ba mputsa ka yona.
2: Ne le live TikTok o ke di bona. Ntho ke tlo yetsa empty bona ba isa.
1: Ke bula o ke wa
2: Yeah, ndati neki se phetla se ke to ya paga se ya mona jole ha o ke mo ba mo le ho di bo ga ho hang me hantsi ke bua mona ka onje tso ore mohlanne ke tswalwa nna ntle ntle ho no le jena ke ke risk ba le mose ho na le ntwe ntshetla wa ba mona ho na le ntwe ntshetla o jo wa no oh I receive
1: Mami do utla he ke le tsatsi la tswalo la mosebetsi mo hole rona ke le tsatsi la tswalo la top la 7 ha ikene be la tsena le tjaka le tsetsa mahlono lo rutile molaetsa wa pele fela ba ne sentse ba mo binela bana ba super happy birthday Beyonce le rona re tloetsa tswalo ka re tloetse he rona nane le rona re ya kitikana ke ba tlhuba maka mo mamedi mona re o kitika bo o tlhoke mokoti wa ho ipata
2: ntate
1: mona re ya o kitika re ba pale mo jala re tla bona le nane le ntseletsa mahe hore re tsa mfela le teng thwe re tla yetsa ke yo raitla sewa itla jua tla bina
2: ene ke le jwetse tsa tsiba nna ke bona ha le mamela nna no lena ke itse batho nna ke batle bo cake se le monsena wena wa tseba go kentse ke le dieting tla ke tsi bina go tsa le jwa ke le vleletsa ke batle cake
1: a ringene go nna a ringene ba me ke la boraro ka jeno wa tseba ka la boraro le leng le leng ke le tsatsi la boiteko lo re re tibisi kepi re re bui ditaba tsa bohlokwa tse a hantse phidisanga le ka jeno ha wa fetwa letho re ntse re le hana mo
2: hey mo me le re bua ka yona e thata haholo me ha holo jang how o ile wa yetsa ha o kile wa yetsa ka pa yetsa ho wena o ka ba le hlatsipa o ka ba motho e leng hore ke wena ile nga yetsa hore ntho eo e dule ka pa e beteng wena hona le motho e leng hore o nontso sa nkele di nthotlhoho ha o ba le university wa faila mme batho ba ba se ba o file menyetla mengata hore le bo go fa menyetla bo bedi ha re no fa menyetla mo ngape ka mara ho mona ebe ka nnete ha o sebetse hantle ba o fe monyetla hape ho ba yona ka nnete teng menyetla batho ba e fuwa mophelong fela o fumana hore ba bang ba rona re e fumana re e sebedise ka tsela e lokileng mme ebe ka morao ho mono ha o se bona jo nnene kwa o ne le o qetela oa bona gore jale ba fitness lady ba re hohang ebe ore wa tseba keng ha ke monate nna hantle ntle ke na le mathata kelellong la hopola ka 1994 ke ne ke tsa lokeng thoitse mme ntho ena ha emphihlela ho etsala ho hang ho be fi e ba ke bona ka mantso mang o tla bo sebedisa se ileng sa ho etsala go ngwele ha sa ho etsala lo ho etsala fela ka bakala hore wa tseba hang ka bapalla mona batho bana ha ona hore ho hang fela ba ka semphe monyetla
1: now ke le wa tshwarwa ka le shano now ke le wa ntho ena bitswa manipulation mo teng o tshwarwang ka le shano hore ska eng ka diqeto tse itseng abuphelong hona le batho ba bangata ba sebedisa ntho ya hore ei mona ke a bona hore boemo bo ya fetwa mme hore botle bo se ke ba fetwa feta mo ke hore ke tle ka pale itseng e tla etsa hore ntho ena e ke itshwereng ke se ke ka ya ntswa matsohong dingata ka morao ba pala mosebetsing ntso fuwa menyetla e mengata ka mora o bona re jwale ka nnete se ke ya ke lebile palong ya tlholo o bone ba utlwe sotla ka paleng tsha ga ha ile hantle ha ke iketse ha ke iketse ke sa tswa hlokomela gore ke na le bothata botje mme o ba nne ba o ka medi ba o ke batho a ba utlwele bohloko ba tlo hlokomela ka mogana nako a ba ne ba tswa se
2: kopana hey linyelong wa bona gore hey ho a fela jwale maybe le ha se linyelo le mjolong wa bona gore yo mushimano na ke yo ho a fela ene wa tsaba papiki hanka ha lahlelwa ke yena tso hletsa ka ho tloba fifela ebe hore kimme
1: yo
2: ho ba notse ba hore ha ke tshotjena ke a tseba go tla dula
1: yo yo yo yo yo yo yo yo yo wena kwena tsebang na kongwe kwena ya intsinjwana na kongwe kwena ya intsinthwiwe ha o no bona re jwale o so feletswe ke bohlale so tlaleletswe ke naha wa etsa ntwiwe go itshwasolla na kongwe kwena le hlasipa o hlokometse ka marana ko ra mmane mona ntse ke thetswa mona bitsong la hore ke se ke fitlile boemong bo itseng ba bophelo kapa se ke fitlile nakong ya gore ke nke diqeto tse itseng o kore letsetse o kore letse e ka re le wena momamedi ya reng wa tsa ba fetho nna ke ile ka etsa nthweo ka morago hlokomela ka moranako gore ke bapetse ka monyetla ka tla ka maqheka a itseng gore ke qenegelwe ke utlwelwe botlhoko ekare o ka ba le motšhareng a nna ke nna e ntseng
2: e bokgona gage mme o ka o tlhokaetse a ntse a iphelela mme a nwa kofi yona ba
1: a utlwelwe botlhoko
2: emisanganyane
1: ka qetweng
2: ebile nka beke o dutse gae ntho ne re bua wa tseba ne re sa nagane go etsala jena.

0: Ke Snoop Dogg atse male Sweets Beats ba re step metsotso ke le shumele metso etsileteng ga re lebile hore nyane ya bona ke letsa afternoon drive le TLB
1: Abraham Mamedi 0797585066 runtu rena wena ha so ka feta bo mong bona haibe wena ha so wena fit steam ba bang ho bona
2: so dumela skim sa drive afternoon afternoon guys yo ke tsa ke le mo mo so sa rura sa tsisa ke re ro ha ke tsi ba be nna ngile ka bua maka mara ei ke tsiso ke mo ka e ba tsho yo ke le ba nna ba re shasha ka hona hle mo bophilo ai skim yo yo e re ka i huka ka ba tsa ka se gwa re be ha mna ka re manipulative ntshona ka sesotho ke motho a le sharno o le sharno le la le la le na le letala I think guys I enjoy your topic so much yo hi afternoon drive sharp sharp scheme ke ma posh posh in a day bye
1: para ma posh ka in a day ariano kana la la ibe a hantle la manipulate le sharno
0: le letala
1: le letala fumano le ausi abuti a bona ga jwale bana motshino ke mosentse jwale wa tsama ka monnete ka mogoisa le mogopisa jwale wa tsama abuti a tle ka ke ditlhadi engwe ya taba e tloetsa ga ausi a inahana ga nka simosiho le tse nka simosi ke a du
0: ha ke na le nyollelo mosebetsi ntsho ne ba tla go rebe le ntlo re tlo ifumana
1: nna
3: eh lebza lebza eh wala ha mawe kwa gore re di a gola gompieno kwa gore re di a gola
1: ke batla ya topic ke batla ya topic man re tla khutlela
4: eh tibos sene le bu mo le bonga eh grotman ai la bua se close se man sen chapileng sen chapa ha bo loko mona pelo a le kile ka etsa di qeto tse sa ne palang ka bophelo ba ka and a qeta be kwa ka o blade I didn't yell even now in the pillar and that I didn't yell. Give me a seven times with your sharp when killing for non exhibits all about all by the compound summer. I guess I didn't kick a little tabo. Kafumana, Mukari, Beka, Nyalaga Pialona, and Rata Kabapalakae. Kick that was I can see wrong. I can't take what I'll blame Mama. I broke the worst forces in Sicilia, Simula. Levanabala, Baba Hunuja, Kabakala Ketosaka. Go se mami thank you tibos a ke na ipule
1: tsoka
5: tibos tibos tibos lebza wala skim sami e ba fetu e se hlo sa lona ne entle ke nna ntho ke tlo le jwetsa yona vare go re ka nna nna nna nna nna ba fetu go re ketswa bophelong bo bong wa bona go re ke yentse ntho tse phaya bophelong ba fetu le nna ke emong ha ke le hla ke le hlasipa ntle ntle nna ke moyetsi wa bo ba fet ke mi suzi tse bo phelo ka se mamele ka jabo di nyongo ka etsang ka tsuba di drugs but ntweketse bangwe re ka shekole ke nna yo ene ha hona motho ke leng ka bua maka ho ene a ke bui maka ba ne ho bua maka ke tabe ke ithetsa bonna even motho o like a kena ntho ya hore ke maka ya sekeno yena hore ke maka ke mothetsa maybe ke mo blackmail maka itlo ja ho nna ba fetu itlo ba bohloko itlo ja ho nna ko re nna maka ke ya gati tibos phela nete ba fetu o ha ke gati o phela maka
1: ke pula mtsalo mongwa ka he ga ma thalebu re hlophisa re reka ka diwete re hlophisa o tlotloetswa baby shower a je tsitse mtsalo re mona mphane sa le wela balabela ha ba le re fitlile ho ke fitle ho yona ka nnete a motswalle ke bona bile a fokotsa bahalo ga jwale tla loka nna ke qetetse mohlagene re matha bosiu ke batlana le diwete o tloetswa diveji o tloetswa dijo tsa mitsa baby shower sale ke qetela mohlangu le ka jeno ka sobetse ho no ho etsa le
0: ya ba haye sale baby shower
1: baby shower ile etsa a ke re gona baby shower nga re re bontate re ne re sa ya e la etsa hala fela tsa hlala di se di hlala ga ne mpa le ituletse fela smile eto
0: ne le mathetse mahala bakeng la dihwete tseno tsa mthutsa tsa baby shower
1: le ba ile mba dula ba kitika ba ja ba ne ba dula
0: ba ne ba jella mahala yo
1: ba ne ba jella mahala
0: nka lo ma self trust
1: na kiki ya ka ibona la ka bona le ka mogomo e ka ileng a fukotsa bahale ba ntwa ka teng ka mogamo ka nete ka bona ga o sa ithapetse o ga a ke sa ya kwa ke tla ya kwa ke lo ka ho se boletse a tika
0: o nna mpa tshi jwa fela bahale
1: a tika
0: jo
2: hi TLB yo stress ana na saka je nane ke ratana la botso mong ene e ne ke morata jang botso mara ke morata ke ntata bana ba ka a ona o na le bana ba bararo le o sia le mong yo itsa se ke ne ka hare e ya botso na o na le tentere ya bana tentere ya bana ba bangata jang different mothers ba bang ke matshisi ba bang o na le bana le maindia le makhala mara ke morata jang se ke morata hona ho una le bana ba bangata too much ai ba bang ba bona ha sa batse ba hona a itse una le bana ba bararo mara ke morata se
1: a mara wa ga ha sa batse a jo
0: jo la ba ho itlentwe
1: a ga ba bang
0: a ba itlentwe re
1: ena u ka uti a khetse mo futa
0: eh oh she
1: a u tsena ho hlona lo fe
0: o putsa jonas
1: Aholo.
0: Aga sa ba phula baba.
1: A sa ba.
0: Yo.
1: Na na sa sheba ji. Ano man.
0: O ke wa no slave.
1: Le bufi. Le bufi. Wa ne wa kwa. Oh wa kwa. He wa na hulia ka ka.
0: Data yuba.
1: Ere ke bale ke nela taba bohloko kona. Bathung ho bui mama satsing ana. Bo phelo bona le mathata a bona. Mme di kgwedi ha di tlika o tshwana. Di kgwedi tseding di ba betere ho feta tseding. Mme ha tshelete e haella, khatello le yona e bangata. Ke ka lebaka leo ha o finyane re tlabeng re qoqa le o bakeng Nogatsi. Ho tswa ho Metropolitan ka Lapse Funeral Growth Plan e ntjha. Insurance ya lepato e o dumelang ho lefa ha o kgona. Ho eketsa ha o na le tjhelete e lekaneng. Le ho hodisa tshireletso ya hao ha nako e ntse e ya. Wena, dula o theile tsebe tshebeletsong ya Lesedi FM.
6: Kgalapa di a buseletsana. Dula o mametse le ho tshehetsa Lesedi FM. Mme le wena o tla iphumana o ruile tsebo e tsotehang ka dikeletso tsa ka mihla tseo o di tlisetswang mananeong a fapaneng a thatohatsi ya kgaso e ketekang dilemo tse 66 e le teng Lesedi FM ke molelo
7: letsetsa Lesedi FM hona jwale 086 000 3084.
0: Mabedi metsotso e robedi ga re lebile gorenyane ya bone re tshware he ho 086 000 3084. Ana o kile wa bua le shano e le hore o tle o fumane monyetla o itseng o ne o bona hore mosebetsi wa fela ya botla ga le shano o ne o bona ka nnete go lapeng a ba ka nna ba nka mehaso na hao ba ela tlhela ana heking ya ba o bua le shano hore fela o mpo o dule lapeng mono ka pa ba nne ba o qene qene hele
1: ba ba sebedisa le shano Uru fumantse mohalo.
0: Moeng khatso.
8: Ke teng ga.
0: Ke teng ga.
8: Ke mame ke topic ya lona no tina.
0: Eh.
8: A nna ke le bua mo hlena la shana ke khone u bua nne.
0: Eh ntate.
8: Ba ba ho tswa bonyane mbaka.
0: Eh.
8: Hola si sa dintho tse ding tse tsa mkhopo. A bona ke sa tsheti le ba tsa mbala ba tsa le ba ntse ka mmaka ba go tshom ba tsa manne ka ba tse ba di la ka sihlo la le tiba thuba ba bua le shano ho mmm ja nne thotse jwal ha ka khona le di la ka ba ba e ba ka ba mo na go e kgolo
1: le ba
8: bona ka se di ka ga batho ya nyate mmm o ba ne ho bua le shano o ka mogwenya motho no ha mo ha mo tlhikisetse ka ho mona o mo tlhikisetse la ka o bua le shame se o ka mo jong a mo hlori wa e bona ma jo mo di ntse jo ha di batla ha le batho
9: then how much
8: ba ba tsaitsa ka bobe
9: ha ho so batle o lokisa ntwe ntate mohlomong fumantswe thuso
8: ke batla ho thola thuso
9: o tlwele shano le
8: ba ne tswa ka seme ke dilo ho tsone ke la ka tswa ha ha ka seme ke sa ma ba tlatsa lo ka ntse ke ma empa batho ba ka ba u isa ba nga ka ho re nai ha ke se pa ha le ke tswa mo ke dilo mo ke ke mo mo ne ke ha ke se le ke ba ka u di tsa botha bo
9: that is ka ka fumantswa thuso wa tsene o dula ho kae o dula sebakeng seng
8: ke dula kwa kwa
9: o oh, okay ntate o go dule o mametse sa le moya re tla ke re bone ha manane wa ntsa tsa mare ka tla le manga ka re thusang a re eletsa re tse jwa ntate o kwa
8: ke mo ke nna na ke na lo la tsela ke tselelo
0: ja mme
8: go kopa ka bo potlapa le ntshu
9: pepe ntate
8: ja mme le tla etsa jwalo
9: eh ntate re tla etsa plan tla etsa plan
8: okay ke ka dula ke mametse mo tsina tsa ya le moye
9: thank you ntate batsaba ntate o ngopotsa nthengwe nthwana e dipo futa ke mo gore nana nka teng hona le monne mongwe ke motse bang du ke mona mo gautse o mahlahla di TikTok mo o lemele monate ke motho ya lemele monate ha ho me nku sa bohloko ntho wa ke sheba ke le ho jana ho bane ke tseba botibo ba hae ke tseba bokahare ba hae hore ke motho ya jwang batho ba jwale ba hloka thuso motho a jwale a ka kgona hore lebu o ntsha tjhelete ya ho qetela hana jwale ya ho qetela ya bana ba hao a lla dikele ya disipula hao mo a lla dikele o ntsha tjhelete ya ho qetela o re ke ya thusa ntate modimo wa mpona a thi motho eno wa bapa
0: o re thekela thuso moeng khozo
9: mela
0: kafe maeng khata
10: tibo
9: e cha
10: wa le tsule kae
9: amnate ya buti
10: monate monate man ke wa le el kaveri bua ka na bana le go tsa go go ko
9: he pina
10: wa se wa na ke bua ka na wa le so la ka kena le nyalo
9: e
10: so to dilo bua le shame le nntse go a sebetsa le lengwe ya kae kae o sebetsa bosigo tsela ba o testisa medicine wa hao kana go a long ha ile ga di etsa la go nna ka bona gore e a ntse so kana go nngwe ntse tse di etsang di etsa bana ba batho ba ke hlaga mme ke mo nyetse na dilo di tika kgwe le nna dilo nga dutse a se tseng tshotse magala ga mohlana tsala o dietse ya ba o sebile
9: yo
10: taba ka la la o tlhoka bonnete bo bitshepo bo go wena o batla o tsamaya le batho ba sa nyalang o nnetse o batla o ikenya ka ga ntho tse ngata tse o tlameng o tse go tsona because a ke re o movile to another step so ha o batla o ntse o tsamaya le batho ba lebetsa ntho tse wale ai e botlhoko ngwaneso
9: to pepe ya buti man
10: na ke mo tlhoka le bitso ka kwako
9: ya ke tlhoka se
10: thank you
9: so
0: taba ya ene ke ke kutlo hanga taibwe ha a go ra ha o nyetse o ska tsa male batho ba sa nyalwa ke aki la telandle aki motho a dumelang ho yona ho ba o ntso ka nna wa motswalo wa ka kenyetswe o sa nyalwa mme ga ba le karolo itseng ya bophelo ba ka leng gore ga e arolelana jale ntho ya ke nana e tswa go motho gantle ntle gore o ntse batla go itshwara jwang
9: ke topic e sa tsileleng o nale maikutlo ehlile nnatlhe a tibileng ka yona a sa dumelaneng le aga
0: gaval
9: a re beeletsa tsileleng
0: o e batla go kgona motlhangwe.

0: ba re ntho sentle di tla ka boraro empa ntho tse kgolotswana eo ke Big 3 combo ya Spur. Fumana 200 gram ya di-pork ribs se hlabosang, chicken thigh e bonojana le 125 gram ya vors, mme di tla le di-golden chips le di-crispy onion rings tse qollehileng tsa Spur tsotlhe ke 159.90 fela. Ha Spur a haufi fela ho fihlela ka di-12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Ho na le melao na le dipeelo.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Bafana Bafana ba ile kena tshirisano ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe. Mose mafatsheng a America, Canada le Mexico.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng hloko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di foromo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa 3 million rand. Ha o kenela Spinner Zonke jackpot race. Betcha fela ka 2 randa kapa ho feta dipapading tse hlwauweng. Tsa Habanero ka laboraro le leng le leng. Labohlano le Moqebelo o molomo bosiu ka 8:30 ho fihlela ka 10:30. Bakeng sa monyetla wa ho hapa haholo. Lelekisa Gauta ka Hollywood Bets. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Pele mabone stadium wa khantsa, pele bolo ya maoti e busa, FIFA World Cup 2026 ya kokota. E phila hona mona le wena, FNB le Visa. O ka hapa e-travel voucher ya 200,000 rand. Kgetho le leng le leng ha o tepa kapa o swipe karete ya hao ya FNB Visa Personal kapa Business ka 50 rand le o ya hodimo. Ka lebenkeleng kapa online, kapa o amohele 1,000 rand le o feta. E le ditefello ho FNB Speedpoint, o iphumanela kenelo. Hobane tsela e lebisang papading ya lefatshe ya sebabatso e qala ka metsotsonyana ya letsatsi le leng le leng. Tepa, swipe, reka, hapa ka FNB. B di Teboho Visa, proud partner of FIFA World Cup 2026. FNB lekala la First Rand Bank Limited, mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mokitlana wa semolao. Ho na le dipehelo le melao ya tlhodisano.
3: Tshebeletso e ratwang.

Thibos, ay Thibos, ay Thibos. Yo pina yena Thibos. Lilebu ninketsa amaga. Yo. Akisteleka kamona ka Harris Smith bana beso.

kgang ha ba nentse ba bapala le sona hlopa sa Bulls se hleng se fitileng me hlopa sena he mamedi ke dithatohatsi sena sa Leinster hore ba ka hapa tlhudisano ena hape ya United Rugby Championship empa kgetlolena ba tseba hantle hore ho keke ho ba bonolo jolo ka ha ba tlo bapala le sentlafaditse mapalo wa sona ha holo fela papiso le se hleng se fitileng sena sa Bulls. Harikana hotsa 2026 FIFA World Cup re fumana hore foros ya sehlopa sa naha ya Norway Ellen Haaland o hlabile dinthatse pedi ho thusa sehlopa sa naha yabo ho hapa papadi eo se bapetseng kgatlhano le sa naha ya Iraq mesong ena mane Boston ka dinthatse nne ho e le nngwe. Kgala lena e boetseng e bapalela sehlopa se bapalang mane leaguing ya manyesemane sa Manchester City o sebeditse ka bakgabane bona ba e sale mme o ile a hlaba ntlha pele e le hanane le tswa bolo ke mapalamorao ebile ha e le hantle David Muller Wolfer ya bahe o boela a hlaba ntlha ya bobedi go eketsa palo ya dintlha tse wa seng a di tlhabile sehlopeng sa naga ya gabo. Mme mmamedi a se se papadinyana fela sena jalo ka e le gore dipapading tse leshome le motsomong kao fela ka tatelelano sehlopeng sa naga ya Norway a na le ntlha ga e se tse pedi papading ka nngwe jalo o fitlhela ga kana ka kakaretso dipapading tse mashome a mahlano a nang le metso tsheletseng tsa sehlopha sa naga ya Norway Haaland o tlhabile dintlha tse mashome a mahlano a motsomong. Mme ke se seng tsa dibapadi tse shejuweng ka tjantjello haholo a re tla dibapading tse tlo hlaba dintlha tse ngata ka ho fetisisa tlhodisanong ya selemong sena ya mohopo wa lefatshe. Ha jwale ha o sheba o thusitse sehlopha sa naga yabo ho ba maemong a pele ha o lekola loko ya Group I ha jwale. Agere shebe hemma medi uribe ki difinse ba petsuing maobane mekhatlelong emedi mekhatlelong wa aile wa j le uribe ki difinse retla dilibella mekhatlelong emedi esetseng tsetla bapalwa ka jenu ho kenela jwalo mesong ya hosane fumana hore hem France se hlotse sa Senegal ka dinthlatse tharo ho ilengwe ha sa Norway se hlotse sa Iraq ka tsenne ho ilengwe sa Argentina se hlotse sa Algeria ka tse tharo ho noto ha sa Austria se hlotse sa Jordan ka tse tharo ho ilengwe ebe he busumbona hore nya bo supa hlopa sa Portugal se tla botsana dipotso le sa Democratic Republic of Congo re nya le shumeteng sa England se ba pali le sa Croatia ebe ka hore ya pele sane mesong sehlopha sa Ghana se tla botsana dipotso le sa Panama ha ho renya bone hona o sane mesong Uzbekistan bona ba tla isana dumo le tlase le sehlopha sa Colombia jwale ho so setse mekgatlhelo fela e mmedi ebe ba he re fetela jwalo mokgatlhelong wa bobedi nka tlhaka dipapading tsa bobedi ke tle ke ebe jwalo tlhodisanong ena ya mohopo wa lefatshe ho so setse fela mokgatlhelo wa K le wa L ebe ho sane he re bela re qala fatshe hape re kgutlela mokgatlhelong wa A re shebe hore na ebe di tlhopha di tla bapala jwang dipapading tsa tsona tsa bobedi tlhodisanong e kgolo ya mohopo wa lefatshe dibile ga kalo mamadi tseo ke neng ko o tshwaretse tsona o se fetwe ke nanong la dipapadi ka sebili molefe bosimo bona pakeng tsa gora bosupa le gora borobedi malaxeno sane o thakgowa na le yona re kopana gore ya thelela bana beso ke tseo.

0: Hallelujah. Thank you, Jesus.
1: Jesus, la se le buka mo le hantle bana beso. Jo ke rata ntate Benjamin Dube. Like sa utlwi puo ya hae hantle, fela ke a mo rata. Ke rata pina ya hae re. Amen. Yo, pina eo e nketsetsa ntho e ngata.

0: lelo kwala ngkhawulo ka genera tella afternoon drive ka mehle ngiwe mhlaba esandleni mabidi tsutsela jwa mo 40 taba ka nanao la matshotlo ga itsira ka ke di bone matshela le mo ifa ba hlophisi ba sentse ba batla ho nka ba obe ho renga busupa bana ba sokelela ka letsa tsebetso e monnati e senang tsitiso ke tseo di tsapa.
1: Ke lebuile haholo skim sa drive le sebeditse tsatsi le monate latswalo le bo momamedi ho fela le jwalo le nano le kenang ha jwale ke le nano la ditaba la matshohlo ho le ZDFM me ho polore lona le tlisetswa ke SABC News re ikemetse harghetse nku ka pere empa pele ho mo re fetela ho mosiwa tshwewe ho re balla ditaba tsa hora ya botshelela.

0: Mamedi ha re diphethele tsena tsa hora ya botshelela ka tsa mananga le bo emobalo ho di mo bo ka lebelwang ho sane. O botolo ha alena ha re qala jolo ka province ya Gauteng a moteng o tla thiba ka mohudi ka lebo ya ho senga ntle le mona le dumo le tla phola ho hlatse fela ho ba data pa mang. A ile province ya Mpumalanga o tla thiba ka mohudi ho senga ka Highveld ntle le mona le dumo le tla kwela ka khatha dibaka me o phola fihlela ho futhumala ka Lowveld no first thing le dumo le tla kwela ka khatha dibaka me o phola. Re le bejwa le province ya Free State mo teng o tla thiba ka mohudi ho senga ka botshabela ntle le mona. Lo di moneta akwela ka khetha dibaka me o phole o fihlela ho bada no friend cape o tla akwela ka khetha dibaka me o phole ka mafafatsane a itedileng a di aduma ka leboya bo phirima ha moho le ka leboya. Western Cape o tla akwela ho yela ka lebopong le ka borwa ka gonalo ya pula e bobebe ntle le mona. Lo di moneta akwela ka khetha dibaka me o phole o fihlela ho futhumala ka golo e ka botshabela province ya Eastern Cape o tla hlaka ka leboya ho senga ntle le mona. Lo di moletla go ela ka go kgetha dibaka me o phola re phetheletse lo ka province ya KwaZulu-Natal mo teng o tla thiba ka mohudi o senga dibakeng a tsebo ha reng ntle le mona o tla go ela ka go kgetha dibaka me o phola o fela o bata. Mamedi di fela mona tsena tsa hora ya botshelela ha re teane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bosupa ke khutlela wena ke di bone ha mo le moifo
1: re o tlisa tsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Lenna no kila matsoso, holy city FM fela.

0: Nakong ena eo Afrika Borwa e ketekang kgwedi ya batjha re lebisa tlhokomelo go karolo ya bohlokwa eo batjha ba e bapalang go bopa demokrasi ya naga ena. Sehlogo sa bekena Youth Vote Matters se totobatsa bohlokwa ba go ba moagi ya mafolofolo setšhabeng le go nka karolo ka tsela e nang le moelelo mekgweng ya demokrasi. Ka jeno re tlhatlhoba gore na go ba moagi ya mafolofolo setšhabeng go bolela eng ka nnete le gore na batšha ba ka etsa jwang gore mantswe a bona a utlwagale dikgethong le go feta moo. Re ntshetsa tabena pele ka go buisana le ntate Mankai Ntšhetšhe, yena ke motlatsa motsamaisi wa diphitlhelelo le dikgokaganyo go tswa IEC. Ntate Ntšhetšhe, kgotso o ametswe lenaneng la matshotlho tshebeletsong ya Lesedi FM.
1: Re ke tla kudumetse mme ke di bone, ke dumetse bamamedi botlhe ba Lesedi FM.
0: Mhlomphehi, ha re qale mona, ha re bua ka go ba moagi ya mafolofolo active citizen, le bolela eng ka puo e bonolo haholoholo batjha?
1: Bona, so ha re bua ka moagi ya mafolofolo setšhabeng, re bolela motho e a nkang karolo dintlha tsa demokrasi ka mekgwa ena e latelang. Wa pele, ka go tsamaya dikopano tse beno re di theuwe go ya ka kapa di bitso ya ka mokgwa wa demokrasi, ebile di tlo ama dintlha tsa demokrasi le maphelo a rona. Mme ya bobedi, ke go nka karolo megwantong e beno re e molaong e tsamaya go ya ka toka, mme le go neelana ka mangolo a ditletlebo ha ebe nore baahi ba na le ditletlebo. Mme e nngwe gape ke gore motho a ka tlameha gore a kene dipuisanong kapa ditherisanong gore re tle re re tsela eo ya leng yona ke tsela ya demokrasi. Mme moahi eo o tlamehile gape gore a nke karolo go nkeng diqeto ka ga dikgetho e le e nngwe ya dintho tse re di sebedisang kapa e le e nngwe ya dintlha tse botlhokwa golo bakeng sa go thusa baahi ba rona gore ba nke diqeto le go iketsetsa kgetho ka gare go setšhaba. Lo etsa bonnete ba gore re maatlafatsa demokrasi ya rona le go tlosa dikgwebišano dipolotiking kapa go be le kutlwano pakeng tsa megatlho ya dipolotiki. Mme re tsebe gape le gore moahi a tla tsebe gore anke dintlha tse beno gore a ka kgona gore a nke karolo tsamaisong ya demokrasi ka gare go setšhaba se wa dulang go sona.
0: Gobaneng go le botlhokwa gore batjha ba nke karolo dikgethong le go ingodisa bakeng sa go vouta?
1: Go botlhokwa gore batjha ba nke karolo dikgethong ka ga go etsa jalo e le go kenya letsogo kapa go nka karolo demokrasing ya rona. Mme ba tshwanetse go etsa jalo ka gore ba tle ba ingodise gore ba tle ba tsebe gore ba ka kgetha. Mme re ba kgothaletsa gore ba tle ba etele dibaka tsa rona tsa go kgethela mafelong a na be ke a reyang re a lebile ka la 2020 motsomong kgweding ena ya Phupjane selemong se godimo, le gore tle ba tsebe gore ba ka kgetha. Mme e nngwe gape, batjha ba ka kgona gore ba seke fela ba ingodisa gore be bakgethi, empa ba ka nka karolo gape jalo ka bakgethwa hona dikgethong tsena, le gore ba nke karolo ya bohlokwa ka gore ba tle ba kgethe dikgetho tse dingwe tse dingwe tse tla bolelwa kapa tse tla bang teng. Mme ba etse ka bonnete ba gore ba dula ba na le lesedi kapa tshedimosetso le gore ba le tsebo eo ba tla e nkamane ha beno re he ba bala di masedinyana a ditaba le go etsa bonnete ba go ba mamela dialemoya le go bala dikoranta le go tsamaya dikopano e le gona go etsa bonnete ba gore ba ba le tsebo e e feleletseng, mme le gore ba tle ba tsebe gore ba netefatse metlhodi ya ditaba e beng gore he ga ya tsitsa. Ba etse bonnete ba gore ba netefatsa ditaba tse beng gore ditlha metlhoding ena ya ditaba e beng gore ga ya tsitsa, le gore ba tle ba nke boikarabelo bokamosong ba bona go etsa bonnete ba gore e ba baemedi ba phetogo maphelong a bona le maphelong a setšhaba ka kakaretso. Mme honana go tla netefatsa gore ke bona he baahi ba rona ba beng gore ba na le boikarabelo ka rona ya rona Afrika Borwa le etsa bonnete ba gore ba nka karolo dikgethong le tsamaisong ya demokrasi.
0: IEC e etsa eng go fitlhelela batjha haholoholo metšheng ya ditaba jalo ka social media?
1: Re na le metšha e fapafapaneng ya marangrang mo beng gore re leka go fitlhelela batjha go yona. Re sebedisa metšha e kang WhatsApp bot ya rona kapa gona marangrang go etsa bonnete ba gore re tsebisa batjha ka ditaba tse teng tse amang dikgetho. Mme batjha ba ka etsa bonnete ba gore ba kena mane he go Facebook kapa go Twitter ya rona kapa hona Instagram mona mo be lore he ba tla kena mona ho @IEC South Africa hore ba tle ba tsebe ho fumana dintlha tsa bohlokwa kwa tsebeng hore ke dintlha tse feletseng hore ba tle ba tsebe hore ba nke karolo ka tsebo e feletseng ya dikgetho.
0: Hona le batjha ba bang ba ikutlwang hore ho vota ha ona thuso le ka reng ho ba kgothatsa.
1: Ho ba kgothatsa ngwane se hore ka bolela fela ho batjha hore ho vota ke ntho ya bohlokwa ka rona ya rona Afrika Borwa ka ha e le lentswe la hao ebile e le yona mokgwa o beno re o ka o thusa hore o nke diqeto ho tliseng ditshebeletso tseo o di hlokang bophelong ba hao. Mona he re bolela hore dikgethong tsena tse re yang dilebile re tlo kgetha makanselara kapa baemedi ba beno re ba tlatla ba tlisa ditshebeletso ho rona. Re bolela ditshebeletso tse tshwanang le tshebeletso tse ka motlakase, metsi, tshebeletso tsa bophelo, tukiso ya ditsela, tsamaiso ya dikgwebo, tsamaiso ya matlakala. Mme he tsena tsohle ke dintho tse beno di ama maphelo a rona nako le nako kapa nako tsohle. Mme he re kgothatsa batjha hore ho etsa tjenana ke ho etsa bonnete ba gore ditshebeletso tseo ba di hlokang di tla ho bona, mme ha se ho fela ebile ke mokgwa o tiisang demokrasi ka rona ya rona Afrika Borwa.
0: Ha re phethela, molaetsa wa lona ke ofeng ho batjha pele ho mafelo a beke a boingodiso?
1: Re tla re ho batjha ba tle ba ikikaetse ba tle dibakeng tsa rona tsa ho kgethela ba tle ba tsebe hore ba tlo lekola dintlha tsa bona e be na di eme hantle bao ba seng ba ingodisitse. Mme bao ba sokang ba ingodisa ke yona nako ya hore le wena o eme ka maoto o nke keto kapa o nke boikarabelo jwalo ka moahi wa Afrika Borwa ho etsa bonnete ba hore demokrasi ya rona e dula e tsitsitse le ho tlisa diphetoha kapa ho netefatsa hore tsamaiso tsa rona metseng ya rona di tla ka tsela e nepahetseng. Mme re ba kgothaletsa bohle hore ba tle ba ingodise mafelong ana beke a re yang re a lebile ba ye dibakeng tsa bona tsa go kgethela tse fapafapaneng mme ba tla fumana basebeletsi ba rona ba tlatla ba ba thusa gore ba tle ba ingodise. Mme bao ba beno gore he ba ka fitwa ke monyetla ona wa mafelo a beke ba ka kena mane marangrang a rona mme ba tle ba kene mona lehokaganyi le reng register to vote .elections.org.za ke register to vote .elections.org.za mme he ba tla latela fela dintlha tse mo gore ba tle ba tsebe gore ba ka ingodisa.
0: Ntate Ntshetse, re lebetse nako ya gago haholo ka buisana le rona tsatsing la kajeno o fitlhelela nakong e tlang.
1: Ke o lebohile ngwaneso, ke lebohe le bamamedi bose ba Lesedi FM.
0: Mhlomphehi. Mamedi yeno re buisana le ena ke motlatsa motsamaisi wa diphihlello le dikgokahanyo ho tswa IEC yena ke Mankai Ntshetse. Mme puisano ena re beya hantle metsotsong e habang ho ba 30 ka morao ho hora ya botshelela. E re nako ya rona ha eme mona re fetela mokete monyobo re fa dihlooho tsa ditaba tsa matjhaba.
2: Sa matjhaba, lenaneo la matshoso.

0: Tongaat Hewlett. Tongaat company ena ya KwaZulu-Natal e lemang diperesente tse 60 tsa mmoba naheng ena e kentswe tlasa pholoso ya kgwebo ka selemo sa 2022. Hara ditaba tse ding hape tsentseng di hlahella re fumana hore mokgatlo wa Congress of South African Trade Unions e leng COSATU ka bokhutshwane Western Cape o phatlaladitse gore o tlile go kena mohantong ka labohlano go ipiletsa kgatlhano le go nyoloa ga ditjeo tsa go iphedisa. Mohanto ona o tla qala mmileng wa Hanover ka hora ya borobong go leba palamenteng pele o tswela pele go ya masepaleng wa Cape Town mo dimemorandamo di tlang go tekwa teng. COSATU e re malapa a qobelega go kena dikolotong gobane ditheko tsa thepa ya bohlokwa le ditshebeletso tsa mantlha di ntse di phahama empa meputso yona e sa nyolohe. Ke tsona tsentseng di hlahella ke metsotso e habang goba 20 le meso e omong re a re lebile goreng ya bosupa e re nako ya rona haeme mona re fetela mabenkeleng re tla boela gape re tswela pele.
1: Di-scrum half di tlhoka di-fly half. Feinberg Mngomezulu o tlhoka Willemse. Mme setlhopha sa mabokoboko se tlhoka Siya. Mme setene se seng le se seng se tlhoka AfriSam Cement. Di dubile mmogo ka motswako o maatla wa samente ya boleng bo tshetjwang re batlhodi. Reka mekotla e mehlano kapa ho feta ya AfriSam Cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa ba babedi wa ho ba le di-Springbok mmoho le dikete tsa di-voucher tsa ho aha. AfriSam, batshehetsi ba motlotlo ba di-Springbok. Ho na le dipehelo.
2: Big Red Weekend ya Shoprite e khutlile. Ka matsatsa mane fela o boloka ho ya ho 50%. Di solong tse jwalo ka 5 kg ya Farmer's Choice Frozen Chicken Portions ka 179 rand fela. 500 gram ya setene sa Rama Original Margarine ka 22 rand. Reka di Simba Chips dife kapa dife tse pedi tsa di 120 gram ka 30 rand fela. Di Toilet Roll tse robong tsa di 2 plats tsa Baby Soft ka 59 rand. O boloka 31 rand. Le 1.5 liter ya 400 watt ya Jack Blender ya Essentials ka theko tlase ya 200 rand o boloke 100 rand. Di fumane ho tloha ka labone la di 18 ho fihlela ka Sontaha sa di 21 sa June. Big Red Weekend ha Shoprite fela.
3: Ebe o rera DIY empa o tshwana le dipalo, se ka phupholetsa projekeng ya hao o tla botsekeng ka bill of materials ya cash build. O ka bo o kenye di-tile kapa paving, kgetha template o kenye dipalo tsa hao ebe o fumana lenane la tseo di tlhokang. Fapanya disebedisiswa gore di nyalane le kgetho ya hao. Reka tse o di tlhokang ka jeno bolokele lenane nakong e tlang. Ha o phopholetswe ha ho sengwe nako kapa tšhelete. Haha ka bohlale le cash build. Phetla cashbuild.co.za gore o qale projeke e latelang. Cash build.
0: Ke metsotso e 20 re ya re lebile hore nya bosupa ho pala hore lenane o entse le lona la ditaba la matshohlo ho le CD FM hore nya bosupa ho tla balwa ditaba tsa ka retsang tsa lefatshe me ka mrao ho moa o tla fumana lenane la tsa dipapadi le sebedi molefe me ho utla hore ke difeng so a re tshwaretseng tsona tsa tsinla ka jeno re buisana le nakwano high lover.
4: Lava, e re gure me sana ngone so ke o ke o le bo ile mo ifola mabedi mo tlwa tsebele so CDF. Mme re ska ba fetwa ke latsa di papadi sumbona. Ka nqano ra bo super re tlo buisana le ka kapamo. Ka ubere papadi nya bolo Brian Baloyi e bile le ngosa la ba ha Hollywood Bets. Sense re shebile le papadi ya bafana bafana sa tsin lausane. Ntle le mono he mabedi re tlo buisana le mosadi e o yena a ileng a tsamaya. E seng ho matha empa o ile a tsamaya. Lebelong la comrades mafelong a beke e bile ba etsa lenalani encha ya o roba rekoto e leng thatisi mogele. Re bo la re buisana hape le khalala ya dipapadi televisioning o bingo bene ska ba fetwa hle at Lesedi FM Facebook le X hashtag ntshama ikutlo le sumba na dia chesa di fresh di bolengweso mi ho hanke ke ba tla fetwa ga go bana ka nqano ga bo super kinyelwa le aizo tshabiso motlong ke lo vila ho lohlela va kitse ngwane iso
0: ke le buile ha holo lava ke metsotso e 20 re ya re lebile horeng ya bosupa ho bala re lena no ke la ditaba la matshohlo ho le CD FM. Ha re tla pele ka ditaba tsa rona re fumana hore barutwana ba fetang 80 ba mangawung ba hlalositswe le ditho tsa maqulwana lefapha la thuto le tsa sohle se matleng a lona ho thibela diketsahalo tsa mamulwana tse amang dithuto dikolong. Lefapha le hlalositse ha le sebetsa mmoho le mafapha a mang a amehang ho kenyeletswa le sepolesa sa naha ya Afrika Borwa. Dimakatso Motshweneng o fetisa tlaleho ena e hlophisitsweng ke Abigail Fisagi.
5: Bana ba sekolo ba tlalehwa ba ameha dihlopheng tsa

Fabri Motle wa sebetsa se DFM ha jole metso se dula hantle o ele shimela metso mera ro ka morao ho ra ya bo super di tsha go lakatsa ipetsang di papading re sentse re sheba he. Slopeng sa Kaizer Chiefs tse ba he o re ama khosi ba nete faditse ho gutla ha monna eno a Fernando da Cruz e we longe he ma meri ga tse ba o re o ila na ba teng na konyane ya mokwetlisi eleng ya tsa maslopeng eleng Nasreddin Nabi me ra bona le ba kamane ka ka Morocco me mothating wa jole tsena kontraka ha e Morocco e ne fela ka di 30 tsa June ho ya ka ditlaleho mehemo wa meditse ba o ga jole tsena e se le mokwetlisi wa dinako tsohle wa stopper sa makhosi ya ka patalatso e o ba yentseng hemo wa medi ba tsebisitse re monna enwa ya enang le UEFA pro license o tla hle a kene dieteng tsa bokwetlisi ba ka dinako tsohle bo ka sehlohong ho tloa ka di 1 July 2026 me e bile ba thabile haholo ha ile mona tla ba le setlopa kontraka ha he tebello ke yona hore e tla hle e be ya le motse pedi ka ofela antsa le setlopeng senana e ba itse ka netre motlotlo re fumane tsebeletso tsa monnenwa a 2-year contract with 1-year option ya o ntshafatsa ho feta feta mo e banka nete setlopa se gotsofetse makhosi a moamoetse ka kamoelo e mofuthu ya amakhosi a jabulile.

se ke yona mo mamedi ya ho tlamamela tshwantse sa botlhaotshilo wa rona e le munyaka ya ka jano gaolo ke a dikete tse tharo magolo tsweletseng mashumo a supileng a mtsimine mina ke ntse mo jaki ke tsamaya le tlo patra go mamadodi le lindiwe nqothwana.

0: ha o tsama o tsabe mosadi he o mano puleng wa nkutlwa he o tibile man
1: hela mahali
0: o tibile puleng
1: o bana ngomaketse mo teng ra tshwana mahali puleng wa maoba ha se wa kajeno kapo o nhana go kentse ke rekwa le kajeno
0: kuri o tseba o lala taba ka mmeng ha o qeta o amohele dimpho tsaka o wetse ka re nna le wena ra dumela a tle go ntshontshella pone o ntshontshella pone wena puleng ha wa tshwarela se o moleko ma
1: mogale tshwarelo ga e bolele gore ga ke a tshwanelwa ke ditokelo tsaka mphe fela se o nkolotang sona mogale re gaane ka kgotso
0: ela wena mosadi ke o botsitse le maobane gore ga e le gantle ke eng ena e ke o kolotang yo
1: ga o tsebe
0: o tlile ka tukunyana le topo mo ona mane ka o etsa motho ka o etsa seo le sona
1: bolokile ga e ba ke ka mo o bona dintho ka teng mogale re tla bua le maqhwetha mme go tla e tlang ka qeto gore na ke eng se ntshwanelang
0: butle puleng mane ka tata o fela pelo le wena bone o lokile ga e ba sena seo se batlang ga re
1: buisanemaamalemetse
0: a kere ke batla bone theola moya se ka tsamaya pele o re settlement ya gago ke eng ga fela e se halofo ya ntho tsaka ka o fela puleng mane a ko utlwisise le wena
1: o bo ka settlement mogale ya bokae le teng hehe puleng ga re bue hehe ke ntse ke o rata ke tshwanelwa ke 50% ya dintlho tsotlhe tsa gago mogale o tseba gantle gore ke a tseba le gore o patile kae di-assets tse dingwe tsa gago a ke re le wena o ikutlwetse gore ke a o tsebe
0: no wa tseba ke e re ko jetse o itshenyeditse tšhelete ka private investigator nyana eno ya
1: gao go jalo
0: ke tlaleile thepa ya ka yotlhe nna mme ke etsa mosa fela gore ke o neele lethonyana ke a o shebela puleng maqwethano a gago a thotse settlement agreement go seng o
1: mogale ga o itebale o lebetege ke eng o bone gore traele e tlo tlola mogale nna o seke wa ntho aka ka disente tse o tse o ntshepisang
0: disente
1: ko neile bophelo ba ka kao fela mogale wa nkolota
0: pule empa ke kopile gore re lokise ditaba
1: ditaba
0: ke bone diphoso tsaka mme ke gotlile megweng bona rato laka mane ga re lokise dintho gantlentle kore o batla ke bue jwang le wena o kgotsofatswa ke e puleng
1: kopo eno ya di-loveback ke pina ya tshwene mogale ya 'tsatsi le tšhaba le dikelang ga o so fetoe o mpile fela wa etsa tseong yana robala gobane o ntheketse koloi
0: nomogale
1: ko o bone di sa tloa gore wena ga o so fetoe o ntse o le jalo ebile nna ga tseba ke la ka e tloela ka batla ko o bontsha gore nanang bobedi ba rone ga tse ba bapala o nagana go kwena fela o tsebang papadi e nanang
0: a baby ke a o kopa bona mmogo re maatla tle mosadi wa ka nagana maemo a nna le wena re ka
1: fitlhelare
0: le ntho e le nngwe
1: mogale wena ga o fane mme o ka setsee o le ena ke utlwile menyenyetsi ya gore o batla o kenela dipolotiki
0: o kena kae jwa le mo o kena kae mo bona pulenye ke mosebeletsi wa setšhaba le nna gobaneng ke sa tshwanelwa ke ebile nna ke seore ke batla setulo sa fane
1: mogale wa tseba o dintho dingata empa sethotho ga se nngwe ya tsone ebile o ka senketse setlatla gobane ga o motho ya o tsebang go nfeta wa nkutlwa o bone mejo mono wa etsa e ka rongwe ye mongwe wa batho ba kgathalang o tseba gantle gona o ela e mone mogale
0: nna le wena e ka re jale re tlo senyetsana nako puleng re loletse go potoloa go se pheletso ya letho
1: le jale
0: tswakabetse sao ameng ausi man o arabe kopo yaka re a tswelela ka go nyalana kapa o nka dimilione tse tharo le alimone ke tsona fela ntho tse nka o neyang tsona tseo
1: mogale o betere ka engwe ga ebe nna ke tlo tlameya kore ke amogele kopo ya gago wena o tlholwa ko amela yaka o betere ka eng
0: puleng e puleng o tlhokomele gore o sekalela go sa ke a bona gore o lebelo puleng o phamisitse mane o lebelo fela ga ke o bone o matha ga ke o bone o matha fela o lebelo puleng o shebo sekawa o tla tswa meno
1: e re ke o botse ga o sheba ga se wena o santse o lela gona jale ga se wena
0: o
1: sure.

0: Ya no, jwale re ka bua hantle jwalo hobane ngwana o se a robetse. Ebile ke batla o nkutlwe modie wa nkutlwa rona ke reng. O no qala ebile o qetela ho hulanya lebitso la ka seretseng ka tsela eo nkentseng ka yona. It must be for the last time.
1: Ntate Fani,
0: ketsa
1: mosebetsi wa ka mo.
0: O sampam, wa bona ntho eo ke yona e ke sa e batleng eo. Ya hore o bue the way o batlang ka teng le nna.
1: A fela ke ne ke etsa mosebetsi wa ka, phoso e kae ha ke etsa ntho e leng gore ka nnete ke a e patalwa. A ke re ke fuwe task enana ke boss lady.
0: Jwale o na le right ya gore o nkatlhole phatlhalatsa. Just on the public, just like that. O ntheole seriti modie. E ka re ga o ntsebe wena kore o etsa dintho jalo ka ga e ka ke motho ya gole le wena. Mamela mona ngwana towe, ga o batle go mpona gore na ke jwang ga ke kwatile wa nkutlwa gore na ke reng. O konteke gape ee o tla bona pele a di falola wena.
1: Ga
0: go ntate Fani ya letho mona, phutha megatshwana ya gago ke le gotlisetse fleteng mane. And-e ntho e nngwe gape taba ena wa utlwa ena e o e entseng ke botlhaswa. And-e ke se ke lefileng bolokeng ke mo file tšhelete.
1: Tšhelete o etsa?
0: Ya, ke mo file tšhelete ke qetile le ena. Mme ke batla gore o kutlwe gantle. Wena o tlo tlhwekisa image ena e o e sentseng.
1: Atšhe, jale ga ke utlwisise. Ntate Fani o bolela jwang ga ore
0: dikonokono tsebeng o mmamele. O utlwe gantle seo ke buang ka sone. Ke re gotlhe mo ke bitsang setšhaba sena teng o bo le pele ka mona wankutlwa kae kapa kae mo ke buang teng fela o bo le pele ka mona. O nnetefatsa gore taba eo e ke tlabe ke bua mo le setšhaba ya fitlha surprise news mme le hasa ka kotloloa wankutlwa gore na ke reng le teng ka boqhetseke.
1: Ntetefane mona teng ka nnete ke nagana go na le phoso ntse o etse ka re ga o utlwise sone o bua le mang mona
0: mame.
1: Ha ke personal profile ya hao nna
0: mosebetsi.
1: Ebile mosebetsi wa ka nna ke
0: kopisa. Mosebetsi wa hao ke seo mpolokeng ga o laelang sona. Nna le ena re qetile wa nkutlwa. Mme pakeng tsa ka le wena bona hei ga o ka boela gape wa nnyamela ka lesea lena la ka lena ke tla o bontsha gore na ke mang. Ke ona o tlo tla motseba gobane ke a bona gore you want to see my true colors. Ke qetile. Damn it.

Ya ke na nyamatsane ya dithota ke bua ka setlolo sa bafukeng bafukeng ba mahwa. Mahwa na botlalane ba hasa ba gampe bona ba hasa dikgomo ba hase le batho. Ba qetelle ba hasitse dipurungwane na he. Hobane ba mahase ka ge dikepolana ka ge dinkudiswa mogwabo. Ke bona ba gabelatsa tsi moga bodikeng gabelatsa se se gabelana. Na ke se tlo ho lo phoke mmano ka mpona ke fugaletse o ntshebe ka maoto. Wa ipaka hatsa go bomutlanya na boteng hi nna mo. Tsho. Jwale bo ntswa ke mo. Ha ha. Ba go ikutlwa ba ngwana na house ya maolo ntata o ka bakala kgomo. Ye ha ke iketse. Ke tswa ke mabaka. Ya ba ke a se ga ke seng ka ka peta ngwananyana a tlokwe boko sena sa ba tloma ka ndlovu se itle kha ya swele belu batho ba sebesane sebesana malapula ene ee a ke nna mohatsa monnaka o na ntshwanela le molelele swang ke a foka ke bosimo shoo shoo.

0: ya go rangwe ke selomo ke metsotso le shumele metso mihlanu pele ho hora ya bo bomma be di sentse ke na de bana ba di gabane he ba listiki na le ntate se mana maka kwano ntate dumela wa mohetse tshebeletsong ya lesedi
1: khotso mentswa ke hlele mo medi wa lesedi ka di kanta tsohle
0: e ba go fupareletse di fe simbo
1: tang ke mentswa ke hle ke fupere segele di super health care segele tsana sa bana letswa ilane la tsela tshu letswa le tsamme ka le mehlolo wena mmamedi ya motle segele di super health care ena ke nna ke mo riana o entseng ka maro a ditlama tsa tlholeo tsa tlhao wena mmamedi ya motle ho alafa mmele wa hao mo riana o tla o thusa ho beha tsikire le high blood taolo mmele wa hao mo nona mmamedi ya motle mo riana o tla o thusa ka bothata ba pelo bothata ba stroke le modikwa dikwane mathata a pelo ya ne titibelang e ba pale ya maobane mo riana o o thusa ka hloho e opang ha bohloko bona bo haisale wena mmamedi ya motle le methapo ya ne ditseng e sataletse mogiana o sebetsana le mathata a diphio ka kakaretso bo majana a diphio majana e ka ba ane a senya wena mmamedi ya motle o tla o thusa mogiana ona wa segeledi super health care bothata ba mosese wa no tshesa mosese o mosetla mosese o peteletsang e ba pale ya maobane mogiana o tla o thusa ka bothata ba sejiso thabe le lesokolla wena mmamedi ya motle mogiana o tla o thusa o phekola segame sane se masapo manonyeletso le mesifa ya ne honyelang maoto ka paona mangwele ano a ruwang ka mogiano no wa segeledi super health care segame sane se masapung e ba pali ya maobane segeledi se tlotla nyoko le seso dibe taolo nyamelo wa hao se betse se tlhatswa pelo se tlotla le leta melo wa hao mo nona mmamedi ya motle segeledi ke mampudi wa pheko ya ne e kgethang wena mmamedi ya motle ya lefulena la mofetse ka mefuta yotlhe se boetse se tla o thusa ga o na le bothata ba botsikinyana magopo ditshwelesa ka mono ka botshonye ka sitsana le mašwa e ka ba go na le lego le e kgitsang le sa o jeseng ditheoelang sebedisa segeledi super health care se tla o thusa gagolo se boetse se tlatswa madi se tlatswa letlalo la gago se bula methapo wena mo mmamedi ya motle se ntsha tlala ya popelo ka metso yana mmamedi ya motle se boetse se tla o thusa ka bothata ba selumi o ya dinakong o sa qete dinako tsa gago ga di a tsisa bo tla o thusa ka bothata bane ba go jwale o tlhoka pelei ke re ga o thole lesea o ile go ba le bothata ba miscarrage sebedisa segeledi super health care se tla o thusa go tlatswa popelo ya gago se phekola le banta magopo diso e ka sitana le mathopa mmeleng wa gago mono segeledi se fana ka maatla mmeleng wa gago mono mmamedi ya motle le ditipatsane tse ntsitsi se a di leotsa segeledi super health care senana mmamedi ya motle re bua ka segeletsana sa bana mogiana o batlafatsang masole ya ngwana ngwaneng mono mogiana o bolagang manyua ngwaneng mono mogiana o ntshang le le bese tsilana e ka sitana le ho etsa ngwane o a jalo ho ithoma hantle ka dinako tsohle na mmamedi ya motle o betso tla thusa ngwane na ho phekola le badi ditlapedi diso magopo e ka sitana le letswejane le ho etsa ngwane enwa wa tshe ya hae o tla hantle le motshiso e la ole motshiso melengwa hae mona re bue ka letswa ilane la tsela tshou letswa ile tsa mme ka le mehlolo letswa ile tla o thusa ho ntsha senyama se qetho melengwa hao mono bothata ba mosebetsi ke go batla mosebetsi mosebetsi o fela ntle ho mabatla letswa ile na la tsela tshou le tla o thusa wena ngwaneso e ka bona le bothata ba o kentse phoforo o segitise sebe ke go mofufutso o bohale o lwa ga ntogo tsa mefuta o lwaga o lwana o lwaga ntwa o lwaga toga ya thobalano e leng spiritual husband togo yeo kenyang senyama wena mmamedi ya motle sebedisa letswai la tsela tseo le tla o thusa le beetse le tla o thusa ngwane o sekege sekolong mono ga o pase ga o sebetse gantle fela ngwane no o bohlale bona bo haesale o bohlale wena ngwane oso fela ga o pase letswai la tsela tseo le tla o thusa go leleka meleko e ka ba ke lapeng a gao ntlo ya khoma ga e o jese ditheoelang ntlo ya khoma ke letswalo le na le haesale lapeng a gao e ka go ka phaphate ga lefitlha tšhelete ke re tswa dipakeng tsa menwana mona ke re di fasitse ditšhelete tsa gago letswai la tsela tseo le tla o thusa kgobe eno ya gago le yona e ke e tsene e tsamaya gantle maoto le ano wa botsikinyane a ruang le mmele o botlhoko e ba pale ya maobane ke re ditogo tsa gago ba dikwetse ba o kwetse ke re di salela mesamong ditogo tsa gago o ngaka jale ba o kwetse sotlhe sebedisa letswai la tsela tseo ke mabusetsa le busetsa meleko go beng ba yona nka dinomoro tsa gone mmamedi o tlo o re letsetse goba keke re ka metlha ke letsetse dinomorong tse ke tlo o fa tsona ge tle go jwetse na o ka fumana ditlhaiswa tsena o le sebake go kaya gaufinyana le wena dinomoro tsa gona ke 0720202371 0720202371 dina lo WhatsApp +266 6212 0662 +266 6212 0662 ke dinomoro tseo ka fumanang dinomoro tsa gona ditlhaitshwa tsa gona go tswana mmamedi o le Freistata Gauteng North West ka sitana le Lesotho wena mmamedi ya motle ke pheta dinomoro 0720202371 0720202371 +26662120662. Ke a leboa mentswake.
0: Ntate semana mahule buile nna re tla boela re teana gape e nakong e tlang.
1: Dikgomo.
0: Ga se moo he.
1: Thank you.

0: Le sedi ki molelwa utile jwalo ntate semanama wa di gabane herbalist habo sekeledi le sekeletsana jwalo fela re tla boela re tena hape bekeng yane e tla mabili ke tlo fitela kgwebo metsotsong ena e ke bone ntjaki e supide mpelo ho hora ya borobo e be ka mogau mono he nthotsa ka di sutuletsa mane nakong ya ditaba e tla be fela he sentse ke hahamalla go ya go mosi wa tshweu gore ba lla ditaba tsa goga ya borobong ke bone fela na go thweng ka mona masula masetšhaba diale ka moo ka meloding ke lebile tle ko bone le wena ka mono ka tlhokolana dikeledi motau a re jalo ka bosiu ngwana ka balo ka mmao seithathi sebatlhe makgetha ke lebile ka mane ka Bloemfontein dumelang hle ka mono ka dinaweng thabang le phiane fela ore o tswa Roxville o mametse tshebeletso ya lesedi ke lebile hle monna pula molale ke lebile ore o mo tirong le ngwanenwa weso ke mang motho enwa ke mampe molatudi a re laboga go jena ka nnete ga ke batle letho ke ka mona ka kutlwaneng ka Odindal Service ke lebile hle mampe molatudi ba re nkgono wa fefe ngwanana dumela hle nkgono wa di-fefolizer ya ke lebile hle mampe le wena o ntse o tshobalo fela le ngwanenwa weso semanka tai boshe ka moo ka Boatherville ba re ga e dume radio ntswaki ke nang kilomedi ka mane ka Four Ways o mametse tshebeletso ya lesedi ore mona gona o tlo mpatla ke ba le mokokona ke na nako ya mokoko ka nako en kha mafora kha ntefetsi ka ke lebile hle mametse tshebeletso ya sedi le wena Maria Majwang ka moka Race Park e re ke etse tjena ke hate mona
1: Bibi Funeral Services ke tshebeletso ya mapato e kenyeleditseng tšhelete grocery kgomo le lejwe go tloa ka bonyane ba 45 rand o ka fumana cover o fitlhela 50,000 o ka lefelela policy ya hao ka pay ad kapa diofising tsa Bibi Funeral Parlor kwa Bethlehem Reeds Harrismith Sasolburg Botshabelo Welkom Kroonstad le Gauteng Province letsetsa call center ho 0800 242434 Bibi Funeral Parlor ha se phala fela ke lelapa
2: ba mama ni ba le sedia fa mdumelang ke botala ba nna o mama tse go ikate ntswa ke motlong ke moho ho le sedia fa
0: ke moho ga itsedi ya ka sekele o futlela o renya le shimele metso e medi yo loka o sa tlhalositse motau nge mo sehla ke tshwe ke ga ha ba ke ba shebe bo hol ba bona ha o le motau e bile o le motuna o tshwantse o bo ganya a ka mpala la gine ke ke bone bo hol ba bona ba ganya fetse wa fetse ke ipoza boholo ba bona tsa re hey naki ke hlalele hey ke ba bona o wa khanya pele le sekile yena mota o nyene wa botala ba dina ke motho a khanya nje ntle haibe hey a re satsiba dipipamba
3: tswalla mo sa mo kana tekano ha ka nthongwe le ga shamana le mona.

0: Khalon lapeka ntate boleke tshebeletso ya lesedi metsotso lo dula hantlo ya le shumele mso mihlano ka mokao ga ya bo robong khwebo
1: bona mahola tsohle we
0: mahola tsohle bona na we
1: mongara mongamadi wa lesedi ya ba bo hohobe magopora ntere magopora ntere menso sna thaka le ka tsheko mogiala o nwantsa mafuto a
2: bakeng sa manonyeletso diholoholo le mekokotlo ena e botlhoko ke moriana o kgatholola mmele o fodisa maqeba a seng a sa fole mmeleng wa gore bua ka magona tsotlhe e leng sega sa disiki jale Dr. Makwa o boetse gape o na le moriana o mong wa dikatlao le matlhogono la moriana wa didaki re bua ka ntobe moriana wa machankuga o keke wa Dr. Makwa o na le mathata a go kela le mathata ntobe le teng la ga o ka ba gato fasiwe mafito tseleng tsa gago nka ntobe o e tshepe o tsamaye go tlhokopa le magoa ga ba o fumane mosebetsi ditse ama ka ntoba yo hotle ha ba fela o motho o motho ya sokola ngwebong ya hao ya gekisang a go nje ntoba go sebeditse ba le ntobe ina letso ya boteng letso ile tlo san senyama le tsa mahlo na tla go la hao le bula tsela tsa o ye ke ntwa ya qoma bana ba go ba le hantle o sibu bana ba a phofa a go nje letso ya yena o fuje motso ho ka lona hela na demo line ke go gala wa go biela ka letso ya yena o bula ditsela tsa hao yele ba ne ba sokola letsa lara ha ba ngwana hao e halla pe mona bo hlale bona bo tsha fela ke ya sekolo mona ngwana ke mathata le tswaikileng tswaikelang tona
1: ha monate le thapolla mmeli o luleta ngwana bitseng ha nka go bala ha monate lo wena motswadi o fuka ka loro o tlapa ka loro wa go biela le tsa ntong le tsa go bua sego
2: everything yana go bua ka magona tsohle a e ke mo giana wa mahlo batho bana ba wa mahlo mo giana go na wa mahlo go tsama kwa mona o motla holo o tlo di mahlo ana bitseng nyane mahlo lang o ne se se fara mahlo a tswa miraka wana motho a tshiseletsa mokhubi a seng a tlo gana bosibu nka mo giana mahlo go na Dr. Makwa o bitswa magona tsohle a e ke a dilo na ba langa le tlalo mo giana o tengwa le tlalo bitswa magona tsohle skini medi o tla o thusa go letlalo ha ba motho a tswa magopo jela magopo ana sa se ye dinthotse ntso se fatlo mona a go nge se tlo sona ditlotse ka sona ha ba fela o motho a tswa ditshubaba o motho a tswa ditata moloko nka mo giela wa magona tso ona wa magona tso le skini ke me jela o tsona matlateng ya hlollang ha ba fela ona le maqeba e ka maqeba a o tsha ka bo maqeba a khansa ka body palace a go nge se tlo sona ditlotse ka sona o tlo bona ha so makatsa matla a sona ke ana a hlollang jela di laba ntse ya tsa bona di fumana ba gentseng a ta ho le mpa e ka motsotlhe ke o go ntjona mo go tsa mahala gona jwale o kena kena teng o kena Dr. Makwa o bua le bona nka lo mo go tsa mahala mo go tsa
1: gona ke tsela 0649488339 ka ripeta 0649488339 ka pa 0649280967 0649280967 Ma go bona ba gona tsohle
2: o tsena hotle wa di fumana ka go Africa boga ho kena beka mtreti mana wa di fumana ka bangata bona ba haisala o batla setoko bolong fan temana batho ba tswa di fumana botshabelo o hotle ka ofela ka o batla magona tso le se ga sa di siki ba tanta taise ba tanto le batla tso di anto le batla magona tso hle ke batla magona tso skini ge me di tla di bana ke tsa Dr. Makwa di pabotsa ha ona hotle mo ka bangwe ha Dr. Makwa go gona le
1: matlala tso di ata ka ga sebe ka bolo mo tsoela le tso ile na mehlo tabe le te mo no
2: black mode
1: pharmacy
0: Robo! Aha!
1: Aiso!
3: Ke big red weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya Clip Drift Export Brandy. Le 1 liter ya cold drink ya Coca-Cola Original Taste. Kapa ya no sugar. 175 randa. Le 750 ml ya Old Bag Dry Gin. 155 randa fela. Ha o rekisi sebaka tlase dilemo tse 18. Di fumane ho fihlela ka di 21 tsa June. Shoprite Liquor Shop fela.
0: Mamedi ditaba ke tsena. Khanya herbal remedy e thusa bothateng ba mofetse hlahala ho be ya tswekele high blood taolong e thusa le batho ba asthma ba kwalanang o na le mathata a segame sa masapo e leng arthritis o tloka khanya e thusa batho ba nang le mathata di ulcer di palsy di period pain ho bomme ha ba ile matsatsing e thusa le banta le fole ka ntle le ka hage di pio le senya se sa sebetseng hantle di hloka yona khanya ena ba na le men power Our men power hair kisi leuti. Men power o leutsa dichipa tse ntiti se sa sebetseng se sa tsebeng ho seya. Sekela jisa team o fikela boemong bo no bo ntate. Khanya special baby intshatshilana, intshaleleta. Ithusa le ngwana a nang di ditlapedi le ngwana sa ho leng hantle ke ona o kgathatswa ke manyuwa le ho ntsha lebese ngwaneng ha huswa. Ie tsa ngwana pele tshe u hona ho o thole ngwana a ja le pogopotlana ntle di tshobotsitsa masea se gwa sho le se se pasang thabeleng diteng le tsona ho ka tlosa senyama di bile di fana ka mahlono no se se pasang mabusetsa sona seleleka meliko ene e usetse mogao o ka di fumana Bloemfontein batho ba tsho botshabelo motheo pharmacy Thabantsho ba hlabani pharmacy Velcomo Lucky Boy Mani Simone le containing etshweu Bethlehem ya Mani Bucks Cosmetics lilo petezana hona teng di shopontsa BB Kitchen Kerry o ka kena teng ka mola ka ferry yena ge e ya Tuxedo Pharmacy Peter Mariesberg makoti muthi shop letsetsa baganya ho 073 525 3583 073 525 3583 ke mo ka tholang khanya herbal remedies men power khanya special baby se hwa sho le se se pasang thabeleng le se se pasang mabusetsa ho 073 525 3583 khanya herbal remedy
4: Rimoho lentswa ke roikat motlong ha ile ya robetseng yana ke bo hlasong ba ha
5: di go ya ga di mono
4: le sedi fm ke molelwa
0: le sedi fm ke molelwa metsotso ma shoma mabedi metsoe megago ka mora hora ya bo robong ke tlotsa mavalo ho pula hle ka moka hora ya le shume ga na le phetho tsa tsing lena ka mabakege ke keng ga qoba ho hang ke lokela ke tlo ba le lenano la educator development le ne ba ka nete le ba ka la bobedi jwa le ka o hlokometse maobane ke ne re na le kgaso ya papadi ya bolo mo ka nete ho nokeke ho akena eng ka pa eng e seng ya FIFA World Cup jwale mezotsong e le shume ka moga ho ga le shume ke tlo kena le nano la thuto le o ka nete ke tlame ya maoto le matsoho hore le fete bakeng sa bana ba SABC education Richard Molefe ka mo ka qala botsha Villas ke lebuile haholo le matshepo motlohi le mamelao matabola ka mo ka Soweto ke lebuile bana beso Frankfurt na mahadimono ba re nna ke mafafa ke lebuile loli mo dumelang hle Nteboheng le Thabiso Mohlabane ore o tsamaya le Thabang Moyekwa e ba re go jila ka tsebentswa ke le wena mma ke mamma mosadi yona ke nkgono manna matsholele se ka utu hela mma se ka utu tumela ka mono ka zastrone ka matlakeng se romo majilo ka gabisi ka kwakwa ko bone le wena molifi mahlatsane ka mono ka Welkom le ngwanenwa weso ke thabiso mokwena o rotsa ma R59 bakeng sa Heilbron le Sasolburg o libile ka mana ka CTDP tsa mahantle ga itsedi ya ka sabelo mabuya ke lebuile ka mono motho wa ka mane ka nguthu maphatswaneng ha morena molefe dumelang batho ma nguthu le phetse hantle re feng khotso Denisville buti mazibuko ke lebuile le wena khoro ka mo ka maseru o mametse sia le moya nthabiseng orange farm mo happy mogothu Kroonstad mabatho selailo li 1 qala botsha bo Isaiah Sibeko dumela le wena Ishmael wa le baka juju ka mono ka fixed back Shupin Jwalani Thabong Welkom Brazil Rastfontein o mametse sia le moya Ntswaki lelosa Magabanyane Magabanyane o mametse ya le ka mane ka dikorong ka mashaeng Forest Berg ke le wile haholo mo se nang go boto mono dumelang batho ba mashaeng tse le pitsantle Charlie ka moka Mandela Park mama Fubedi ke le wile le wena Simanga Thaibosh ke mamu tena na ke putso ke tla ya ga ba ka mamamo ga wena ngwane so wa ukwa mami di ka jeno ke le tsatsi la tswalo la molebo hemmawela e topi topi a hola motlo hola mofegetla o fadiwa go tsena ka ofela e butlo mbute mmono ba fuke mbate mmono a molebo hemmawela ke holele ga tolaka o hole o hole o hole a o hlonono fatse ka tsohle tse o di hlokang ho feta tse wena o di batla e ka nnete ke utlwile o bile letsatsi le monate le le nanong ha ba monate le Bishop Benjamin Dube a le teng mona o fa mantswe a mmatla haholo a mmatla haholo boemong bo moro o kobe wena ka pele fela tlhompong tse le ntho e teng wena o tshwana le hore o ka rata motho tshwantse o ithate pele o tlo mpha ntho o senang yona ba o tshwana fela le ka gare baebele utlwe motho a re ke rata modimo ka tsela e kgethileng fela a tlhoile ngwana bo a mmonang letsatsi le letsatsi modimo o ka gare baebele le mantsweng a gae orena o nthata ba ngosompone fela o tlhoile motho o phelang le ena mo bosibu le motshe ya ga o bula matlho o kopana le nna o sompone fela o tlapanya ka mogo o nthatang ga e sebe ga o rapele wa sawa botle ke re botlhe ba kgethe ka letsatsi la bona la tswalo go kenyeletsa le molebo hemmawela pine ena ke a lona ena

na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Lesedi ke molelwa e le metsotso e le shumele na le motso le mong ka mora hora ya le shume ma bajigi loketse re buisane le metsi wa rona monghaji Thabang Lani. Ke a o sokola mongaka, ke a o sokola o tse ke tla ha ke hlile ke batla motho ke mo batla ka tsohle tseo ke nang le tsona. Nka tshwara ena ya ofisi, ka tshwara le yaka, ha ke tsebe na ho etsala bang ka mohala wa hao kgaitsedi yaka. Se ke tla bona ka mohlaisi fela ha ntho di butshwe ka nqeno. Fela he, re nne re mathe, ke laboraro ke kopane le sefako sa menwane number 21. Ba re ke banna ba jalo. She re ka ngwala buka ka nnete ke bona ke reng ke kopa re feng banna malomo ba sa phila we a re ba tjena a ka siya le mongwa hae a lo hudisa ba bahlano ba monna e mong banna re jwalo ha se nna ke le buang le tshola banna a re tjena re ka ya ga lo jonasa

0: ba re banna ke bofokodi mfena hm ba re ke bofokodi bo buka e fela e ya ke a rata hle ke tla hudisa le bana bana kana kweno o na hlolwa ke a le mong a wala kwa panele tlo mpa ha di ya batho ba batsiletseng ba supileng ba go bitse ha no no no ke tla nkela tafulena le maoto a yona se fa go sa minwaneng number 2221 banna ba jwalo e ore re ke rata ha ikengeletsa motlokwa eno e sware ge jwalo ge jwalo ke ka fokola ge a jonasa shonda da jwege jodada jwege mamedi metsotso e leshome le metso isupileng ka moka goga ya leshome re ntse re lokilokisa ntho tsa rona mona le motlhophisi re bone na go a loka kapa go etsala fang gantle ntle re lokela re fetise lenaneo la thuto la educator development le neng le loketse ebile lebile maobane ge lokela go buisana le ditšhere Thabang jale re ke bone he motlhophisi Mathandana o fitlhelelang rato la ka mono bakeng sa tshebetso fela he ga re tlo ema re a nne nne re go tlepe re ntswaki ge bone na ntho di re beya go kae wa gopolatlhe kgwedi ena ke ya batšha
1: batšha le motheo wa setšhaba se seng le se seng re ipiletsa go lona gore le tsepamise matlho le maikutlo dinthong tse
2: pele ya pele
1: re tle re ikotle difuba ga setšhaba sa rona se se se ballwa gara tse e tswetseng pele lefatsheng ka bophara jwalo fela ka batšha ba 16 June 1976 lesedi FM ke mollelwa
0: lesedi ke mollelwa ebile kgwedi ena ga se kgwedi ya batšha fela ebile ke kgwedi eo tshebeletso ena lesedi e ketekang dilemo tse 60 a nang le metso e tsheletseng 66 years e ntse e ruthutha ka tsela e tshwanang fela kore go ntse go utlwa maqhubu a fokaela tjena he dilemo di tsheletse di 60 a nang le metso e tsheletseng sealemoye sena se bitswang lesedi ka jeno se ntse se utlwala dialemoye mono a tsa ebile radio sethuto sesotho studio lesedi FM re ntse re le mona fela go na le ba ileng ba betla tsela ena ba fitla ba feta ga kena re tla feta ko go jwalo fa nne re betlele le batla go tla ba le bontswaki ba banna kong e tlang ngwanang ena e na le dinko di mafamo jena mono wa motshwana wa ntate mpesi ya re ke go ikate jale he di a nne batlebalo motho a etse ntho e modimo a mo abetseng yona ka boqhetseke botlhe e mong le mone a le ntho a e fuweng kwano sealemoo ko go mamele ka o fela ntswaki ke ntswaki molebohe mawela ke molebohe mawela pitso zumane ke pitso zumane thuso motaung ke thuso motau ko re mamele ka ofe e mong le mong o na le ntho eno e leng ya ga emo e mo kogololang ka gara e mong e re ke fetise kgwebo ga ke gutla mona ke tlabe ke boela ke tswela pele ka lenaneo ke atla
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: Ke Big Red Weekend ha Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya Clip Drift Export Brandy. Le 1 liter ya cold drink ya Coca-Cola Original Taste. Kapa ya No Sugar. 175 randa. Le 750 ml ya Old Bag Dry Gin. 155 randa fela. Ha o rekisi sebaka tlase dilemo tse 18. Di fumane ho fihlela ka di 21 tsa June. Shoprite Liquor Shop fela.

Uya halalela uya halalela Jehova wa magotla ha o ya tshwanang le wena ibe nka busetsang ho Jehova ho bane melimo yohle ya hai o honna ke mahuwe o bua ka Jehova o go ya halalela o la ka phema le ho nqobisa dintho tsengata ho lo sefa go sa menwaneng mashume la nomoro ya mashwa bidiana le motsolomo banna ba jwalo e dula hantle ya mashome a mabedi metsotso ka morao ra ya leshome mabedi ne re loketse be re buisana le katsane tsa educator development mme re na le mathata ka nqeno o ka gokela moitse rona fela he ga o kgang ga o nyebo thandi re lekile wena mathandana wena mosheng ushabalala mtongola ka mavoso ga ke bua ka mosheng jwalo ke bone ngwanena weso o ngoleletse mensele ke mosengu bo mosengu mensele ka mane ka mapolasing a re ile tse ntswa ke ile tse epeng e botshomo mono o itla ikisa bofubedi ke lebile tle mensele ka mbono ka Lucia ka mapolasing batho ba Lucia le se le gobetse e re go kwena le eletsa e le go kae koriana yalla koriana Hey, la Koriana, Koriana, ya la Koriana, ya la Ntumunati, hey, la Koriana, helele, ya la Koriana, ya la Ntumunati, ile tswa ke mang, ho ya la Koriana, ya la Ntumunati, oh! Ka hopola hole le kgale thotsa bozimo.

0: mentse re le ho tsona tseno tsa mabollo modula stulo wa kontralesa mo president Khosima Thupa Mokwe o la hlare ka nnete ha ba le diketso tse swabisang tse mahlabisa dihlong ha ga ga rate o bona bana ba hlokalla mephatong ditimalo tabatse o ka a hlalosa ntate Mathupa Mokwena hore tseno ka ofela di fana ka pa dinela na ka sigithi se sebe ha re tla nthontsena tsa mabollo bana ha re se re bua go sane he le bollo lena tjena he le bollo jena thiki motho fela mono ana shebile tiki a bila go tsitse le bana ba batho ba phatsa sa tsebe le letho ka le bollo jole ha re bua bontso ha re sa tlhagi ha nyeo ha mofokeng ka pa Mokwena re le bollo lena 1 2 3 4 ka lo a re go tisa le tso ho ka nnete na go nyena ho hang a re batle le go kule kae ka uzina le ba sentse ba ke ka mona ka bonqa tsena tsa bo ke tla lo hopo e ba se ba itse ba shimane ba ga marie ngana ntswa ke ngona se shimane sena re siphuthela ka kobo se nna ke se supela pija a ke le se fateng ba shimane ba ka ramentse ke a hola ke ya hola ntsona le banana ba keneng ramentse le hlele ntshemela la le thinta mo no ga mentse na banana 086 000 3084 we ja ile ulo kae go riana le sedi halao du melandare
1: le kae le sutswagi
0: ri tele kae
1: a ga man ka tsiri ya motho e wa di watla man ka ke go popo sa fela o ba ne ntho a sala batho ka ra ba ile ba o tsia ga ba o wa sa ntho tsela lo kwana mo tsela ba ba
0: Eh ha ke ke ke ya ka bongwe ka bongwe ka ka bongata ke tla petetsane ke nna ya nkhetlo le ha ke ke ba ile ke ha ba khutla jaya
1: kuruko o go watla na batho ba ke mo wa tla ka ntse
0: ke ya kwa se hela nga ke ke wa tseba le khutla le la gaso le tla re ntsha ka magalo ho latela o riela mo tsebe se ba getse ba thaiwane kwana ka lenane o lena o go eng ka ba Ah, jo le hona mona United States of America se ba getse ba ka famo ga itse ya ka se ka tshwenye Ke ka iphetha ha re batla.

ke utlwa ka mokgwa e sa golang o entse tlo ena jena o ko shebe batho ba letsang kong yena ga ba eletsa ebile e ka re ya bankgele wa bona ba entse tlo ena jena e petlelela ba ga bele ko gona go utlwa mona tontweni e butle kenke pina kenke pina ke late godumodumo ya leribe number 14 dikgomo tsho bina mokete

0: ke metsotso e supileng pele go hora ya leshomele na le motsolo mong iri ke kutlwe ka monana he di melaetsa ya ka manika o WhatsApp nyona e be ba mona iri kutlwe fela mona
1: e mme talking please dumela maratua ya robetseng ke mohlasomba go jile ka tsebe go riena na na mme talking please ke le ka mona ka mo river ma entry ntse te makaleng ha ke mane mama vubedu ga tsa mari driver ga tsa JP ntse te mtintinyane mona go marapo di bakweng thank you mme pesi aki hale korean ke le ka busimu
2: ke mina ntsogana ntse ke nna ke jaka ke le ka mona ka le thabo mona mme ke ka kasa ka yona ke esta ke le ka mona ka le thabo mona tsa ka
3: 88.4 tabana ka mona na ka spins
4: ntsogana
3: e tsavaga wa hari fike ga se tsatsinga ga yo le tsavaga wa hari fike tsatsinga ga shego a khawona ga mona na ntu a tema ga mona na
4: go tso bentswa ke le ka re teng mme ke khotso mme a na ke yere ke le mosabelo je section bentswa ke ka 89.9 ke ra hel radio bentswa ke ke yona a se mhlanga mo di bona mosabelo mona mme
5: hi Rika tsa peta di shoba
6: eight point one ka mona ka mase go ntsokana abo re ja ke ka bothata ka bothata o ba renda de go ka mase go gama
7: he ntsakana ke yara ke le ka molo le two mse dimhlungu
3: e dimela mentsakana dimela mme ke ntate Mokoena ka mona ka lole station ka mona fela hae ke kwana maleteng thabana mokaena kwana ke jegile ke le ka mona ka lole station ka mona mme
5: hai tswaki kumametse kojela ka tsebe 90.3 julia matsididi ka mosebetsi ke constata lapeng ke phomolong ene mane tanko
8: Khotso mempesi go jela ka tsebe ngwana se go jela ka tsebe nna ke a se kgira robe seng ke sa somba ha ke nna mo go tipetse go se ka mona ka dine zwili ai go jela ka tsebe ai koreana ha ile hel koreana mantsomola pelo mntsa ke khotso
0: e what's about botata ba ka le di VN ke bona botata ba ka le di voice note ke bona bo kutlwang mo ntho e utlwang o ikuleng ke utlwang ha hona hore ha o hatisa lentswe bo etsa gatiso ya lentswe o bo buletse radio ka morao pele ka re tsekisana moeva le ke a hlaella ka mono ka pa motho ntse ke buela ena wa hlaella ka morao ka mona le wena wa bua jwale ke mamela ma hantle re isa efe moreng ke ke na lo di tswa fa tjene ha ona ntho e monate ba loka ha o etsa gatiso le bo buletse ka radio e kwale fela o bue o nthomelle he then o ntse o mamela na o ntse e tsala nsene pele wa bua le radio ya bua ka morao ka mono ka re bela ka tsekisana ke tsekisana go hai monate ko go mafela wa ikwa mmamedi a se mantse ha se hai hlaya monate ka ke a ke tsebe man
4: momento ya ke a kumametse ke le ka petana re tse ke Francis Gota e le koriana e le koriana mme
0: a ko utlwe Francis ho gutsise o kwa ntwe ke hlokang ke ntwe tjene o tla gutsise ba mmone
4: ka momento ya ke a kumametse ke le ka petana re tse ke Francis Gota e le koriana mme
0: wa utlwa monate ko wa mo utlwa o re mo Francis Gota ho phodile ka mora ho e ka mona
3: ai ha se ntaki ai
9: mai ke jarige ke ka mona ka pakasi koma medical school ya 94.1 ke moe ke tsi kwa le pe wa le janse a re hore nyane ya o ka tsela mentwa kana vicious hang hang hang hang hang hang
0: a ko ukwe moe ke tsi a le france kwana o o ntse khatiswe se nan le rata ba king ha
10: Dumela, Ricard.
0: Hello.
10: Nna ke jara ke le ka mona ka Mohlakeng Randfontein. Ke haelle koriana. A ntse ke Lucius dumela ke sebele ba loka bepena ke jara ka Peter Mai.
0: Ke rata ntho tse tjena. Wa ukwa ke ikotla zifuwa. Ke o ke se tebele. Wa ukwa ke rata ntho tse tjena.
3: Nna ntswaki. A go letsetse pila.
0: Ho na le motho a buang ka mona. Ha ke batle ka re tsekisana moya. Sem ntsingila go e jagile ka mane ka o kenje farm ge ke bonetse balwang ibile Florida Park mate for mosedi ke le buile ha holo kwa kwa dithothaneng ba re e jagile ke president Sonopo o re we e jagile go riana yone mo ntsa ge khoda mo ge ke fete ke shebetseng motsweng da mtswa ke ke jagile ofe lo renya o qetela ke mmadita ba mofukeng ka mona ka Samdela Sasolbeck Masabata Malfani Okni Uruwe Jaride Kamane Kakanana Jekweline Mweketzani Kamoka Virginia Uri Kejaride Lala Upitele Orenya Ukretela Kejaride Kilemona N3 Kejabulani Koko Uri Utswa KwaZulu Natal Ulibile Kamane Johannesburg Mamiki Mazinyo Henemane Uruwe Jaride Matsepiso Raitibani Lena Uwe Jaride le nkgono jwalane shopping go e jagile le malebohanta leng ka mo kwa Bloemfontein we jagile manapo go tswana manfletch ha ja ruwe le go ka thabantshu ke magobo okay ya gwala ke bisa hantle tse ding ja ipheta ke mang yena ka mafahlaneng ke se mole morena mosia ka mane ka mafahlaneng o go e jagile mohapi mogothu o go e jagile ka mane ka Stains Race mapuleng ga madumane o e jagile ka mane ka Lesotho ka peka ha dintsha mona ke na le mang ebile a ba sa bile ke bona ngotswe this message deleted ha ona ntho e ntlokofatsang maikutlong jwalo ka ena ke ikebe ke ipotsa o tlhakotse mona o sa e re ne ke ikentse phoso jwale o ntshia ka deleted tse pedi tse ntshwarisang lesokolola jena e re ke fete ona mona montse o tlhakola streamer tumane ka moo ka diteachereng ore o e jagile ka mane ka matatiele botshabelo di-team mo matisetso mamome o e jagile manflesha mabenyeng e jaguwe ke mang ntate mora magamisa he motho ena wa ngwala yo tswele tse ding ga ke tsebe di ne di tla go nna a ko ke fete he ntho tse re tlabe re di bale mo emong tshidi so kwadi ke le buile o e jagile mamang ke mang mona makgue molale extension 12 kagiso okay. Ke bang batsa ba re eda ka hara group. How eda motho group ong sa mo jwetse ntho e reng wena. Zanele Voko. Stax Braid. Ke le buile ka moka Sharpville. Tsebiso. Ke mang motho yo na motlaleng Twankomo. Ke le buile. Le abantsa tsheya a media kodisa o rata o tsheya motho yo muipone Dlamini Bloemfontein mampopi Mokwena Botlhokong Bethlehem ke mam motho yo e mong ke o ka mona ka Brakpan ke den mo eko mo e ko den ke le buile hle re ke pineng tsaki David tsholo letswela Krugers Dorp ke le buile haholo Lishia se re ka ofela ke jaride ke khatliso Musia ke me tsoe me raro ka morao ra tshimela motho mme di ke le buile haholo hle re ke nge ba ba be di fela ka mona ka mohalebe ke bile ke ikwala halao
11: dumela go ikate
0: khaitsedi yaka
11: o jang go ikate khaitsedi yaka
0: ke teng hle ha o le lebi wena
11: a cha ona le lebi khaitsedi yaka ntse ntse ka monnati ke ja bile ke le mosebetsi mona feedback ke di ya o marabane
0: di a u sebetsa hantle ngwana mme wa utlwa
11: ke ka sebetsa hantle khaitsedi yaka ene go kgiana
0: a se mo he
11: a go bitse ke go hlatse ba
0: le bofoko di ba ha wa ikolota motheo Thank you, Diawu. Diawu, who puts an insane gun to a Diawu? Mungamo! Oh, when I get to my cats, it's about which I hook where my mother will see back at Diawu. Then I will be a rabbit. Mungamo! Diawu! Ale!
12: Alai! Tato!
0: Chacha!
12: I want to go.
0: Ona mo tweki ta mo nehella ga ba mamedi thula ke o tla le solo.
12: We je ga le mo ha forte ba jo.
0: A bona buti ya ntse le khale bela ke ba tlatse ka lona.
12: Ke mo ha bo mo.
0: E no si
12: mo ba le ga mo.
0: Ona le ba ba sile ngo sile bo mo yeketse kwa le pele bo ntenze. A etse party. What a cup of
12: two! I can't be all right here. What a cup of two! What a
0: cup of two! What a cup of two! What a cup of two! What a cup of two! Ke le buile ndenzi ja ga ga tolaka.
12: A le le tonse nne mae.
0: Ke le buile ke tlo mo kopetse part 2 a le kenye mo. Le
12: mo ja ke bale.
0: Bye bye. Jo mo tsho ngetile wa tsiba yo wa ntse video ye. Hai. Le se di dumela.
13: Cha
0: cha.
13: Ke sele jang? Ke sele jang go le tsala bai.
0: Ha hona ho. Ha
13: ho da.
0: E ke nke seke. Thank you matapelo. Go fa Bergmani eno ka ofela. Bergman. O tse pele ha ne ke fitla bolong fanteni mona. O ntse o thu Bergman ke nana la pogata ka mo. Ke re ipuza ke re lo iqala kaka. Ke le buile ba thapelo.
13: A bona tibe ya go re tse pina se mo. That ya ba ga thewa le tshega. A go de.
0: A o hle ke a le bua ga tolaka. Thank you me. Wa ho katela mo haleng dumela. Eh eh. Ke kwala ka wena dumela.
13: Mae.
0: A ke mot. Wa tsama luna ke batla buti e utletsa part 2 a tlo kenya bolona bo moeketsi kwa lepe bo ndenze ne bo sporo kaiwa. Bo madoda ka mbadi. We ja ri le ga itse dia ka ja ukwa.
13: Ye ja ri ke ka bona ka mkhondo ka bona ke tshe ke ka bona mmeja.
0: Ee ya khaitsedi yaka.
13: Ya ya lwela go kenyana go ketsa.
0: Ke le buile hle mo eketsi kwa lepe. We want a video, yo.
12: I
0: will go
12: there.
0: Hey, Mama, maybe I'll send you a little bit. You like it like you need to know. Mang Titi Mosebe o re ke jagile maihle ke le buile mofokeng.

nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

akere khale ba re wena ane o phume ka jenu ba o swabe ibile ba tsaba lo sheba mahlo ha ba o bona ba kwa ba di hlo kunyo kunyo Mudi motri sise tlonono fa tso bathong. Ayeye. Botna kitse. Ha. Hey. Ikengeke. Ikengeke sike. Pinyatsi siri ka le bot motho ntjanje ngwanaka

0: na le dipehelo. South Africa, Bishop. Ha se abri dilemo tse ka tlase ho tse 18.
1: Nako ntsa tahlehelo bophelong. Mohau, e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Remoho Kholisedi FM
3: Nniti ke lona la remoho ba re ntswa ke nyoko ya ka e qhalane molomo wa ka o re he e 14 o re le ditopo o 14 e re le ditopo ne nsi u batla gore mmo malifeke a ke tsebe mo no re nana molomo wa ka ka re o re he jo la ke tsebe eng ke nge kwetse 14 kwetse e go eleleng a ke dine bile ka nke ba u yentse verse record e ke tla bala ntwe seng yona hona jwane
4: era menzwa ye di jarile le mosebetsi krugazo is an achieve u ale ndadenga ke land fundeni mo hlaki
3: ndadenga
4: a bo gol le koriana.
5: Dumela Roikat, le kae ka jeno? Ntse ke jile ka tsebe hle, ntse ke na le wena ka 88.4 ke le mampho makgetha matatile thaba chichi.
3: Thank you mampho.
5: Dumela Roikat. Dumela Ntjaki. Kuma metse ke le ka mona ka Willowbrook, Rimse ga le qhubu ke 88.4. Ine ka tshaba tsane, ha re horeng la le shumela mo tshumedi. Thank you, Jackie.
3: Thank you, man.
4: Hela, man, Jackie. Ah, you so ye, ka bona ka botsabelo ka bona ke ntse ke ba tsoka fela ke
3: tsoye.
6: Eh. Man, Jackie.
3: Ntate.
6: Dingane feel boy le photo.
3: Eh.
6: Ka mona ana ke ka khato go tshika mona di Toronto.
3: Ga itse jaaka.
6: Man, Jackie, o kwa ditse.
3: Le le ntho, a ke a
6: ke na o kwa ditse. Yonna. Oh, how ka bona?
3: Eh.
6: Ke ke etsang ka mo.
3: Eh.
6: Ka mino wa hao. Ke o jela ka tsene.
3: Thank you ngwana
6: ngwana. Nalo wena.
3: Thank you.
6: Ke tsalo wena.
3: Ha tsa ya gena ke di. O tsiba ke
7: gena. Ke mpisi.
3: Hello.
7: Di kona ntla pe Buckley East. Kumbulelo mokoka le. Dikubambile ke phako 94.1. Lipakapaka ele.
3: Ha utse abaphulaphuli ke ba etsa ba mamedi o ntse ba ntle tje abaphulaphuli ke ba etsa ba mamedi
5: ntsa ke hantsa ke ke tsiran maka ba ka mana ka tsaba tsitsa fatse ke ntse ku ja mmino o nana ka ukala mna ta ho ho twa ne tse tse san ne re mo ga le fedi le o ntrit e menchi
3: thank you
5: ko mame tse ke ka mana ka thaba tsitsa ke tsiran maka
4: Khotso mmentswa ke ke jimaine mojimaro wa khotso mbothavile
3: mago
4: mojimaro ka mona ka Klerksdorp matlosana ko mametse ka ligubula 92.9 mmentswa ke ha e che koriana mmewa ka e che koriana sebile ke shebile le metso tso mmentswa ke
3: o dumedisa o sa ga ka mono ka matlosana.
8: Mando, Kuyasa, Mama, Kuyasa, Sisedina, Sisedina.

0: loco, mama.
1: Bana batse banna mwana. Ufeleza kangamoka mo. Hleli nami, ndihleli nawe Mandlovu, ndihleli nawe Popo.
2: Oh, la tsaka. Haile radio, haile. Ke tsantho e hire tsheng taba di a tena. Hola no di sa di ka blue van ten freedom square. Thank you man.
3: Yo. Bana da thula. Go tsone jwa sana seso. E ka nne. We tsa go re ke di tsane lo fit. Kore wa go phodliwa ke pa ha mo ka dikobo. Mm? Ke mo go tuma go sa ka mo ka ka nye tsho singa ngata. Full volunteer. Ke go jile ka tsebe ngwana mme.

0: Ke molelwa ine le wa hamatsie phelo no mogonya le tshumele metse mehlano mphatlalatsane na le di ya meso banna e ha
1: sinemasu le ba le go bona ka mphatlalatsane
2: ha sinemasu
1: le ba le go bona ka mphatlalatsane Ya na na na na ni ni ni.
0: Riketse tje. O thwinga mo.
3: Hey, la roi roi.
0: Ale o papa.
3: Au, mfaki mpe. Ai. Ya tsana loe. Ha ke sumo. Hi, ha ke sumo. Ha ke wa tlubua ho rontswa ka. Mara ntha o ifu. Ke papa majosi the disco dancer the josi joy utimo jondolo kwa nyama iphile kuphela mazinyo endoda ka phane balfunte hawo sheba orinjisa monyaka motho a lebala lo rothe o itse o holela hai bona re tsa fela mosebitsimo ke ka tae paka ntoronto ka tae paka ka mona ka springse ka moo ke tla utlwa magoro sane ba ntlhabela lapeng kapa ba ntlhabela kae tango
0: ke lebohile tlhe kgaitsedi yaka ke lebohile ke laboila ke labohela ke labohela ke lebohile ke kwale ka ena fela be se ke ya kgwebong
4: dumela o sentswa ke ntse ko dile ratobe ka 106.6 ke le mosebetsing ke mphomorwalo ka Peter Maritzburg
0: ke lebohile mphomorwalo Peter Maritzburg ke metsotso e supileng pele ho hora ya leshome le nang le metso e mmedi ntswaki re ke bone okay e ne tlabe ka nnete ha ke a etsa tsona ha nkeke nka etsa tjena
5: Lenaneo lena la re mmoho le ne le tsheeditswe ke BB Funeral Parlor. WhatsApp number ke 082-327-3026. Kapa letsa mahala ho 0800-242434. BB Funeral Parlor ha se phala fela. Ke lelapa.
0: O kuda ke re ke di tsheetso fela. Lock it. Lock it!
6: Mama me libale se dia fam dumelang ke botala ba nna o mametse go ikate ntsa ke motlong ke moho ho le se dia fam
0: re moho le se dia fam tlotlise mo sana ka mo ka Peter Maritzburg ke go bone le wena gaitsedi ya ka o la batsubitsubila malaetsa mono hle ke re ke o bale ke ske e wa tsa ha wile wa mahlwaka a re tlwantlwang wa re tlamjang le wona bo marupi mabote ka mo ka makeleketla o tsa mahlwa maholo a sheba ha nngwe fela ga ke go bone le wena motlo mo holei ka mo ka Bloemfontein ke go bone gaitsedi ya ka hle ba re nkebe ke re ke bulela volume di montswa ke ma mokete ka sa re bale magwa tla tla re nantse ke etsa o be se magwa o mametse le seitse ba le bulele le bo ke mutlester re ke mutlester o tse o feletse mono ba buka o reng ntshepise mabenyeng dikgetlane mo ka matatiele ke lebohile haholo ke lebohile haholo tladies ganye motlokwa mamoile tladies ganye ke lebohile hletlokwa fochibile mo kokosi ke mamotho enang a gonjele ka tsebe ke mari mogele se ke sheba mane mo o ngoletse ngwana ono o sa o kona ono ke nna mari mogele ka fochibile ka kokosi okay lana di setso tikete ke lebohile mamedi ke fitla pheletsong ka mogona champ magetha bongane lava mo ke lebohile mamedi metsotsong ene mehlano pele go ka leshome le metsomedi a ko tsebise fela ga ke tswa mona o teng gaitsedi ya ka tshololo o ka oke ke ngwana mo rena ke monga phofu o tla nka ka lenaneo la re qoba bosibu a o ise goreng ya bobedi be goreng ya bobedi o kopana le mozwake kgatšhela e motho moratuwa a o nke a o ise mane goreng ya botlhano go makumane makumane le bona ba o nke ka peta ba o ise horeng ya botshelela motla kopana le moifo wa thagoa ke bathukhala jonito thwasa le malaxene ka dipapadi ba buise horeng ya bogobong yo kopana le tholana moletsane ile labone mino kwa sedumedi a tsamayleng maletsatsi sejake itlhabolole e buise horeng ya leshome le metsomedi ebe o kopana le lenaneo la imatlafatse ke lenaneo la ditaba ga rampa motsheyare jalo ba o beye metsotsong ye mashome a mararo ka mararoeo ya leshome le metsomedi ebe he ka morago ga eo o kopana le metsotsong ye mashome a gago ka morago ga shome le metsomedi lenaneo la jale ke nako ke lenaneo le teng maloma mafatlha a tsamaya le thaba mogobane ba nke thuso mo taung le mogobane ba buise mane goreng ya boraro kopane le batšha youth endala ke molebohe mawela bongani tšhabalala mshengu le bandlele bafethu bandlele bandlele o teng mono ba buise goreng ya botshelela ba tsamaya le motlhaisi e leng kagiso sebodi ba thelela le wena 3-6 wa opola o sane go na le kgaso ya papadi ya bolo sentse re tshofle bafana bafana a ke le re etseng re be motlotlo ka nnete obane le la qala ka lontlolela fela ga bokolela o tla bokolela ha re tsheposane ntse ke shebile mona ka nnete mokotlisi ntate bogosi le boifo wa gae ba leke ba bone na ba fetola mawa ka mokgwa letsela fe mamedi ke lebuile gagolotlhe ke lebuile lerato mpopo tlhophisong ya mmino ke o rata ke ya mme modimo re ke tswe mo nantswaki mme wa ngwanana le moshanyana mochase wa ntate motlong bathong e mogatsa monna etlhe banna wa dikgomo sentse ke kala mafelo a beke ga ke etsa jena tlhe ebile ba kwena mo tlwakwatlhe ka lefu la mmeledi atlhe ba boile ka phatla re tlabe re boloka lesapo leno mafelong a na beke le ba bang botlhe ba tlhokaletsweng sebetsang gantle fonaneng lampe
2: obile thaba dikwanka mona nna ke a tsebagwang ka sa motho

0: Kore ntse a kiwa sugudisa mmamedi. Television ke kitsena ka ka studio. Ha shebella bolo.
1: Ntse
0: le ke shebile. A tsha. Ba tuntu ntwetsa ntho tse ke sa ditsebeng mo. Bolo. Ntse bolo. Tsodietsa. Tsama ya ke kwatile. Bolo.
1: Tshintsha jane.
0: Hona ba lonzo tana nye. Hey, a tshintsha. Ke nga na ona go lo ba palangana. Ke silo ba pala England le Croatia mo ne le 3-2. Ba ba ke tsibuetsa la wa. Na ke motho a ke papata ntsaki. Ke gena se go manya motho. Ke na le tokelo ke World Cup. E se bizi re fa zona papa ditsena ntswaki.
1: Ee,
0: ha ile yana. Wa simuso ke batla ho be. Wa simuso di papa ditsa mo qualify. E ga. Tase.
1: Ee.
0: Na le ngwe tlanga 1 o'clock.
1: Ku siye ka ngwe.
0: Tsamaya he yolo. Ha, o mtsega smart. Na gutli sisi. Ntwe sa bule le molo yentse ile kwa. Ha si. Kuba ntswaka. Kuba.
1: Ye no Panama ya hao.
0: Eh Panama. Panama ke na ba pala mola le Ghana.
2: Re kete ke go di ya batsha. Mire re go le tlobole le tsha. E mang ka maoto. Le tsupe gore ka ra matsha ba ale fatshe. Le teng. Mile le bogone. Le sedi FM. Liketika dilemo tse mashume a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976. Ke molelwa.
0: Mabedi wa tshebeletso e kgolo dumela hle nna ka lebitso ke tshololo ka o ke mokwene motona ke mga phofu ke Christmas ya ra batho ngempe re batla ka borikgweng tate. E ho ya ka mogote ba dilinga teng o sale teng motho ya nwa dipapadi. Ke na le nana la re khoba bosiu nna le wena re ya gore nya bobedi. Ho na le kgaso ya papadi ya bolo ka jeno mabedi. Horeng ya pele fela ha etla ha swa pejana ho mono ho na so ntse o bolella ditaba fela ra o nthotsa rona jwale dina o tsama ka mane ka mogore tla tla etseng ka ding ntho di tla fetwa mo na le mane tla hle di fetwe hemo mamedi e Panama ya ba palaka jeno ya ba palaka jeno Panama hallo Panama e fela le kopana le zethe wa ka kontinente ya Afrika ka mona ke batla ho le bontsha ho na re bo ma re fete fela hanyane mona. Ke si ke tlile mane se ke potlakile haholo Ghana e bapala le Panama metsotsing horeng ya pele solo ke si le mane England e tsamaya pele ka 3-2 ke re bona na taba di felletse nthontse dilwa ha ile fedile se le 4-2 England e pshatile Croatia Portugal le DRC ebile 1-1 ke ka mokgwa o taba di leng ka teng ya mabedi metsotso ke na ke mehlano botsekeng ka mora hora ya leshome le metso medi tsholo le oka oke ke monga phofo. It's my dear about to man a hemper about the moon.
3: Not a fellow can come William with Motsuzo Molomo, Colo M. William, Imamata Varitoki, Holu Bed, Halagasha.
0: Ah, Lilith, Milampam put like it. How moon, no one aga, so fishy moon, Quanagatla moon, Scatata Scabatata, Quanagatla moon, Scabatata, who hung? Re tla masola hante na kontsano tsa yona ho mabedi ska ba tshwenya o la hla ditlhophisa le yena mphatsona ka bokgabane bona ba e sa le banna ke thabiso mfukeng poka ke le bule aholo ngwanaka ke bone ntho tsa ka ka mona yona ntho tse ke batla ho di lokisa mona batla ho lokisa dintho mona pele ke ya kae kapa kae butle pele e tla batla gore ke e kale pele ka pina. Taba tla ke nke ka pina pele. Pita pele, ske ka pina mono ke tsebe o kgutlisa nye. Ke kgutlisa dengese mona. A kgutlele di haelo. Tase. Ke batla mona. ke batla mona he re henge ke ba pale pina he mo mamedi pele re ya kae ka pakae lena nelena la re kwa busiu motho ke yona re ratolaka.

0: Lesedi FM ke molelo
1: o tsosa manga mamele bolo hle lesedi dumela
2: yela ntate tsholo le ka ntate
1: ke phetse le ka mhlomphe waka
2: ke a phela ke dipotsi magashi ka me a thone ka mona ke tsosa mphotha baneng ka kwana ka pita magashi ba ke ka kwana ke betse ke tsosa ntate ke ise tse tegete pela ka mona me a thone mona dipula simona na ke ga ba tswe ba mamele ba fana ba mamele bolo
1: Ba mamele bolo ntate ke ya le bua Panama a Canada mamele dumela.
3: A ke tsuru le ka.
1: Re phetse mrena le ka.
3: Ke tsere mrena ran si wa tu le ntate le ka tsela sa le ba tu ba mamele bolo. Kana ya papa.
1: Ke le buile papa. Mamele dumela hle.
4: Go ya dinara ke mwana nne.
1: Eh ntate.
4: Ah, ha ba tsere mamele. Ke na ga rai bo la batho. Ke ke ga ke mabuso. Frank Opoli jaga muna sasolo, nukere kalemune efira mangaro ni porto. Kes kena kena, kena fasa hau satiro, kena fasa laka, kwa sasi mba hau. Hama siyala mamene bolo, nde kibi shopo ntare, sena gana ya bula batu mgena.
1: Gigana, gigana le Panama, mamene itumela se?
5: Yungunuska itu kama kama shakien.
1: Juna, haruti hoha.
5: Yungunuska utu zastone mwana shenda tetsulo.
1: Me
5: ke ra kontsetse Charles Mokoma o ntsetse tumobelebesi o ntsetse le malifu ha batsuwe ba mamele bolo ha e bapala
1: me ke le wile a holo hle le sedi dumela khotso e ka ywa le ntwa ei mabile re na le mathata thapo di a hana ka mo hana di thapo e seng lona ke di thapo tse hanang ke jwetseng taba ha se lona o hana thapo ke ke itse tjena kutlwi o hana thapo mo mamedi ke o he lukile ke o he lukile thapo ha re utlwa re na ntho di tsamaya jwang dumela hle
6: ka ke ye tsholo
1: le kae
6: re ke le ka ntse tsholo
1: a monate mme
6: a monate ke ha ba tsaba mme le bolo ke o zondiwe ka mana ka balkomo ke a use stamo ga ka mona ka zone 12 ka tele ka dikino do tona mona zone 12 thank you ntate tsholo ke tsiri ja soke
1: ke le bula tsidi dumela hle
7: ntate tsholo ai u bua le tsina khatebe ka botabili ka mona
1: e ntate
7: e ke a ke la gatsa go ke re o tshepo music a tsingo go tso wa mamele bolo ke go mohlolo khatebe tso wa mamele bolo
1: ntate wa
7: a ke le bua ke sina khatebe ka botabili
1: ke le bula si ene dumela hle
8: go tla re tsholo
1: ndade
8: a tla na tsa ndade
1: ka mo ha mo hlomphe wa ka
8: a go ke re tumo ka mona ka mantse o a mamela bolo le ndade e thabiso mo tshatso ke be ke re mo gana ma go ding ka bana ka malisu ba kopela ke mo go tsoka mona ka na le di karasta
1: ndade mo go tsokile buile mabe di dumela seri
9: Retulo.
1: Ndade.
9: Kupala kikile mtu.
1: Mabedi itumela?
9: Awutula.
1: Ndade.
9: Eta tulaka jitutu pepe.
1: Kamu hau.
9: Tiki shido papadi mana kruisha le ina. Leo wana lisi papadi mana saa kruisha baake batarina.
6: Fuck!
1: Ya mbona.
9: Yisi number 14. Mama juwe ka 42 na baba pano. Suda kona.
1: Ba Luka Motri chuka ile muti awa penele man. Luka Modric.
9: Eh ka di 18 years. Ba le go tsa bana ba ina le ba ra ga tsa go bidi tsheile go tsa ba ga go re go tsuta.
1: Mme gana.
9: A bo tsela ke a ke dire ntho e spore ka yone ra go go sina go tsheile go tsuta mo ye. Ke re nne ba mora na malaka ka ka mana ka botsabe le mme mora na go go sina go tsuta mo ye tokela ka le ma tra botse ka mana ka le di fije. Ba ya tsela ke ke ka mana ka tikono of start.
1: Kelewile, kelewile, mrana ranti, batsebile tsokile sedi.

0: Ke o taba mabedi wa tshebeletso ya lesedi ke tlatlameha hore ke bapale papatso kwano ke tle ke fetise metsotsong ena e re leng ho yona hemo mabedi wa ena tshebeletso e kgolo ya lesedi e tle ske ya re bakela mathata ha e le mane tlatlameha hore ke ngole mona 0591 into tsena ke o phele phanyetsa o sa di bone re ke tlhekeetse tjena hemo mamedi re tlhekeetse jwalo ke fiti
1: nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape
2: o etsagalang
1: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago letsogong
2: ka nnete
1: eya
2: ke bokae
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o e rente ka founu yam ha pepsel
2: ao jane ke e fumana jwantle
1: o lefa hang fela kapa o e lefe hanyane-hanyane boikgethelo ke ba gago
2: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 e fumane ha pep fela

0: ena pina mabedi ke Robi Malinga le Kelly Khumalo so babili ake sa batla o senyana kwa ke sa batla o senyana kwa ke ya ho pula liye
1: tsadi papadi police di FM
0: pula liye ho jwa ngwaneso
2: bunga phofo ke a lebo ntate le kae
0: ha mona a tengwa na morenaka
2: ke a itebuela
0: a tlolo tsona ngwaneso
2: re ko lebo jalo hantle fela mga phofo tsebeletsong ya le CD FM le tsatsinga le nala ka jeno mamedi wa ka ya rate ha nga tshintse na kolo motsotso o tshetse ke o dumedise na go nyena hana jwale re kopana hantle ka tsena ka papa di e matla holo e le pateng tsa tlhopa sa a Panama le tlhopa sena sa Ghana me mamedi wa ka re kopana jalo e le re tlhopa tsena tsepedi ditia na chenana kwa mona papading tsa mohope wa lefatshe mme le bala tshilo na lena la ka kwa no ka mona ka Canada eleng le bala le leng hore neta sala mabedi le jara batho ba ngata ba dikiti tse ka bang etse mashume amane ana le metso e mehlano hantle fela go ya ka mogota ba leng ka teng mme re a tseba hore mabedi